0: All right, daghang salamat. Kumusta? May buntag mga higala. Oga, welcome sa mga kaigsoonan ning lain nga Biyernes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tolomanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gyapon mga higala, ano ka live ng CBA Live from the heart of City of Tuboran Campus. Nanukanta sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Kanaginusarang FM radio station ng ato nagmalambuon ng lungsod. Kamu ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station. DYPS 1 ang tinubdan. 98.1 FM BC Radio. Sa gyapon mga higala niyo makaban, kinang pobreng igsoon, pobreng silingan. Napanadunahan sa respeto at pagmahal si Sige Ngon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, buhay deportivo.
0: Makikuban ko yung mga kaigsunan sa gihapon hangtod ta sa alas 9 bis kabuntagon karon. Akong usbo na balik sa oigsunde mga higala. Kining tibok ko sa kaoras nga tulumanon nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C. D. Jamante. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon sa gihapon mga higala. Atong ipadangat niya kaninyo karon kining mga nagbaga nga balita karon, no? Ngayon napatik mga kahigalaan karon sa mga pamantalaan, no? Ngayon nga ito ka probinsya sa Sugbo. Ngayon man mga higala karon sa mga balita sa kalambuas lungsos Tuboran. Nagin Esli Amak sa Sindiante Osabo. Ito ang mga sinuat nga balita mga isuon karon. Ato ning ipadangat karon taon-taon mga higala. Samta mga kaigsunan, alas 8:00 na sa kabuntagon mga higala sa gyapon atong pagasawaan. Kining mga nagkadayang isyu karon nga naglimin mga higala nga may labot ang haring lungsod, no? Ato rin isgot-isgotan ng mga butang na may kalamigitan o sa mga igsoon sa padayong pagpalambo na itong pinalagan lungsod sa Tuboran ubos sa administrasyon ni Tuboran Mayor C.D. Jamante mga igsoon. Samta mga higala, sa inyo ha mga greetings, always maginda mga igsoon, inyo ha mga pa-shoutouts niya, inyo ha mga pagpatibaya niya mga kaigsoonan, bunay nagdaghat at kinabuhi ng atong tulumanon. Kay gwapa ni mga higala niyo ang mensahe. Muna'y makapamatuod yun mga higala nga daghan nga nagpaminaw. Nagsunod niya ito ang tulumanon via Facebook mga higala o sa ito aga signal sa frequency sa 98.1 MHz sa BT Radio mga higala. So feel free lang to type this comment section sa inyo ang Facebook as ito ang Facebook Live garon. Si Riel Bihasa Mourinho as indiente Facebook account. Ibutang lang diya sa ito aga comment section ang inyo ang mga mensahe mga higala. Like nila ni Ma'am Alison Makalapa. Hi Sir Juriel, my idol, good morning. Sipa kayo kadiri sa Kalituban. Diha karon sa Antipolo. May pagpaminaw diha karon di Kunsyal Junior Arnais, no, kong amigo. Bro, good morning ni mo diha. Good man, maghigala karon diha ni Kapitan Bugbog Sincero, no? May pagpaminaw sab diha karon di Dennis Flores, morning bro. Shout out sa di Baitatsky Gutwal ko, no? Matod pa di bro Dennis Flores, no? Ayon pagpaminaw sab karon diha sa Kansi Detachment sa Philippine Army. Ila karon diha maghihigala sila ang CEO diha karon si Sir Gilbert Tatabio. Good morning ni muda sir. Paminaw sab karon sila si Bayjuri Jamante, bro mayong buntag ni mo diha. Gingon man si Ariha Supatan Mark Askit, no? Dong, good morning, mayong buntag ninyo diha karon di Idol Tick Boy. Sinihong motor parts ron diha. Sinyuhan siya from Dias My Prince, no? Dias My Barangay 3. Salamat sa pagpaminaw, pagsunod dito ang tulumanon. Okay, maghigala. Badayon tayo mga kingsunan. Arita sa ito ang pagkabalita karon. Ding Biyernes sa kabuntagon, maghigala. Atong oras, mga kingsunan. Alas 8:09 binas kabuntagon, maghigala. Ding anong Biyernes sa Pizza 28 sa Agosto 2026. Happy, happy fiesta, Barangay Monte Alegre, Tuboran, Cebu. Happy piyesta, may pagpaminaw, may buntag, balipay yung piyesta ninyo diha. Kanhi Kapitan Tidong Matildo Paglinawan. Ya karo ni Kapitan Jewel Suguran, may pagpaminaw, may buntag, og happy piyesta ninyong tanan. Ya karo sa kuwag mga kahigalaan, sila si Baikilio Brigole. Ha, may pagpaminaw, happy piyesta ninyo diha, Baikil. Igon man, ya karo ni Dung Kilim, ha, Brigole diha sa Torel, mga higala. Sometimes ito mga kamigyuhar lang, si Pasas ni Munding ron, may pagpaminaw ni Munding, no? Sila karon diha si Bajili. Nga Brigole, happy fiesta ninyo diha. Nagkagingking na kayo rong panits inasal na gito'y toyok na bro. Okay, kini Monte Alegre, luhay pistaan eh, batanon o kini nilang karaan pistas Disimbre. So bakaraag, babatanon, puros gini managhikay ni din napitan ng taga-barangay Monte Alegre, no? So happy happy fiesta hinaot nga magmalipayon kamo karon sa inyong adlaw sa kabistahan diha sa inyong barangay sa Butte Alegre. 10 minutos nang nakalabay sa las 8 sa kabutagon ng higala arita sa itong mga balita baging soon diri karon sa international Laing Career Strike Group gipadala sa Middle East. Nangandam na ang sundalong Amerikano sa mga ngasakop sa Theodore Roosevelt Career Strike Group alang sa kapin pito ka buwan nga deployment sa Middle East. Taliwala sa nagpadayong kapanagbangi tali sa Estados Unidos ug sa Iran. Ang Nimitz class aircraft carrier nga USS Theodore Roosevelt uban sa mga escort niini ang mga eroplano sa Carrier Air Wing 11 gilauman nga mobiya sa San Diego sa umaabot nga mga semana aron ipakatap sa US Central Command area. Ang gamaong carrier strike or strike group mupuli sa USS George Washington nga nakabase sa Japan ug baguhay lang misulod sa area sa operasyon sa US 5th Fleet mga kaigsoonan. Sukad sa pagsugod sa operasyon sa Epic Fury niadtong Pebrero 28, nagpadayon ang Estados Unidos sa pagmintinar sa career nga presensya sa Arabian Sea mga higala. Gikan sa Mount Dapit, gigamit sa mga puwersang Amerikano ang giailahang mga barko o eroplano nga sa pagpahigayon o magapag-atake batok sa Iran. Ingon man ang pagpatuman sa naval blockade batok sa Tehran. Samtang nagpadayon ang tensyon tali sa duha ka nasod, gilauman nga magpabiling aktibo ang presensya sa mga puwersang Amerikano dito sa Middle East. 12 minutos man kalabay na sa kumatagon. Good morning, may pagpaminaw karon sa Mayor's Office. Ito mo rin Mayor C.D. Javante Maghigala. Ato ang mapinanggaon ato no, nga matanong mayor mga higala very active abtikon kay mga kaigsoonan no gabisan unsang mga kalihukan mga higala activities alang sa kayuhan kapahimudsan ato mga tuboranon anaagi na pabiling nagsuporta ato ang matanong mayor Mayor C.D. Javante samtang may pagpabinag may buntag sa karon as vice mayor's office ato ang ever supportive sukad pa ni ato mga higala hatod karon may paglubad sa pagsuporta sa mga katawhan tuboranon. Vice Mayor Danny Jamanti, good morning, may pagpaminaw. Yasab karo magkahigala ni former Tuburan Mayor, magkakigsunan. Ato ang founder, gumahan sa Kalambuan sa Lungsod Tuburan, may founder sa Tuburan Coffee, yung manahimong yawi sa kalampusan niya ito ang Lungsod Maghigala. Former Mayor Aljon Jamanti, good morning. Alitas, dugang balita, magkahigala dito sa International Japan, dito sa nahitabong gabba, grabing pagbaha, magkahigala. Dito sa Nepal, magkakigsunan. Nisaka na sa 160 ang namatay sa flash flood dito ng lugar sa Nepal. Nisaka na sa 160 kabagagi katahong ng namatay tungod sa grabing pagbaha sa flash flood ganamigo sa pipila ka mga lugar sa utlanan sa Nepal ug Tibet. Niadtong Agosto 26, ito nakalabay ng adlaw. Samtang mukabat sa 400 ka mga tao ang gikatahong missing. So wala pa mahibaloi kung ang kahimtang. Nakip na ang mga langyaw nga lungsuranon o mga turista gikan sa nag-alilaing mga nasod. Grabe usab ang kadaot. Ang nahitabo sa pipila ka mga distrito sa Nepal, lakip na ang Chitwan na Walparasi East o Rusawa human sa Misaka nga or Misaka o Misulbong ang tubig sa Butikoshi River tungod sa padayong kusog nga uwan. Gibana-bana nga daghang mga balay, dalan, tulay o uban pang mga infrastruktura ang nangadaot o naanod sa kusog nga baha o pag-awa sa Bagasuba. Nagpadayon ang Nepal Army o lokal nga kapulisan sa mga operasyon sa pagpagita sa o ingon man pagluwas sa mga tao nga wala pa makiti. Apan gita matod pa gibabagan or kita ba matod pa sabi siya gibabagan sa grabing pagbaha o landslide ang pagkadaot sa baga dalan o guban pang mga impresaktura sa pag-abot sa baga rescuers ngadto sa baga hilit nga naapektuhan nga lugar. Gipadayon usab sa mga otoridad ang pagmonitor sa level sa baga suba o sa kahimtang sa panahon aron malikayan ang dugang mga pagkawala sa kinabuhi samtang nagpadayon ang rescue o relief operations mga igsoon. Grabing hitabu ang mga higala. Muni nakalisod garo, no? Kay matod pag ibabagan mga higala ng mga karsada aron mga taytayan uban pa mga agianan mga higala ang mga access nila pat atos mga lugar no nga tuwa dito mga rescue hunon mga higala ang pag-retrieve sa mga patayang lawas mga kigsuunan no? grabe ning mong hitabo, no? Makaingon ta mga higala, wagi arang skinayahan mga igsoon, no? Munay mo masuko mga higala. Mabitaw na nga, sa ato ang mga programa din he sa ato ang nasod, ibo kalibutan mga higala, doon na kita'y gitawag o kaniniabang, kaniniang pagsalbar sa ato ang Mother Earth na ato ang kinayahan. Like tree planting mga higala, pagpanlimpyos mga kasubaan, pagpanlimpyos mga kasapaan, pagpananom og mga kahoy, aron nga, atong ma-preserve mga higala ang mayong kinaiyahan nato mga higala. Kay kung ang kinaiyahan ay masuko, digid kapugong ang tao mga higala, tanawon ko na ako good. Murag mga hulmigas nga nanagan mga higala, no? Dito sa Nepal mga higala, ang mga tao nga miigo dito sa sentro yun mga higala sa maong lugar dito sa Nepal. No, kung matod pa mga kigsunan, nga tungod sa kining gitawag o glacier mga higala, kay kining Nepal mga higala o kinini ang kining gitawag di sa Tibet mga higala, kining boundary or kinini ang border sa China o Nepal mga higala, purting kabagadagku ang higanting mga bungtod diha, no? Kundiin na grabe ang snow diha, ang ice mga higala, hantod magtipon og da diha mga higala sa mga higanting nga mga lake, no? Nga gitawag na siya glacier mga higala. So na diha nakapundo, no? Dagko pa na sa gitawag nilag da mga kigsunan. So sigon pa sa investigador dito sa ilahang nasod sa Nepal mga higala, gubikan ko numatod pas linog, no? Ning crack mga higala ang bungtod mga higala nga naa nagkupot anang mga glacier diha sa ibabawang bahin mga higala, no? Sa Nepal mga kigsunan, mo to gading awas, no? Ang kanang gitawag o glacier mga igsuon, no? Muna nga ning banlas dito mga higala ang mga debris, no? Kididiabang kinigbaga sana nga gunho mga higala nga, or nga hugno mga higala nga badagkumbato mga kaigsunan, sagol ang lapok mga higala. Motoy nga nipaawas sa mga sapa mga kaigsunan. Grabe, no? Mauna ka makaingon ta mga lisod ug ang kinayahan ay maningil mga higala, kay dito sila lugar sobra sa 500 na mga higala ang napatik nga patay mga kaigsunan ug nawala pa mga higala. Daghan kay tao mga kiksun. Formatod pa sa US mga higala, mga scientist. Kung wak man kunoy na hitabong linog, no, dito sila ang lugar. Kung sa kunong hitabo, padayon pa karon nga gi-imbestigaran mga higala, kung sa gitinod-anay nga hinungdan, no? Sa grabing pag-awa sa baha dito sa nasod sa Nepal mga higala. So atong iampo ning mga Nepali karon mga higala. Gitawag ba sila mga Nepali, no? Kaning mga Nepali mga higala, muna'y pinaka hinunta anggit-anggit og laong nato mga igsuon. Kining mga Nepal og mga Filipino mga higala, umaor rig mga naong tatadawa isa sa New Das YouTube mga higala. No, di ba maumaor gyud mga hitsura ni mga Pinoy og mga Nepali mga igsuon. Nga gikakuan pud sila mga higala, kita mga Filipino og mga Nepal sa laing nga nasod mga higala, kita moy pinaka kinang gitawag mga higala pinaka in demand mga higala, no, nga mga trabahante dito sa laing nasod. Kaya mo ato kag Middle East, no? Ang daghan nito Pilipino o Nepali mga kigsunan. Kay giila sa di silang mga kugihan mga higala dito sa ilahang nasod mga igsoon. Okay mga higala, padayon taritas ng mga balita diri sa Region 7 mga kigsunan. Police Regional Office 7 kung PRO 7 nakakabot o institutionalized status sa PGS na kadawat o Gold Eagle Award. Nakakabot sa or nakabot sa Police Regional Office 7 o PRO 7 ang institutionalized status sa Performance Governance System kung PGS. Human makakuha o 96.84% rating na nakadawat o Gold Eagle Award. Gihimo ang PGS conferment ceremony sa Camp Brigadier General Rafael Crami dito sa Quezon City di atong Agosto 24 tuig 2026. Din mitambong og midawat sa award alang sa PRO 7 si Police Brigadier General Arnold Abad, Regional Director sa Region 7. Uban ni Police Brigadier General Isagani Fitizaran, Deputy Regional Director for Administration. Ang institutionalized status mao ang pinakataas nga hugna sa PGS human sa initiated compliant og proficient nga stages mga higala. Mato di Police Brigadier General Abad, ag 96.84% rating sa Gold Eagle Award, resulta sa hiniusang kapaningkamot, disiplina o dedikasyon sa mga personnel sa PRO 7 nga mga unit commander, stakeholders o partner organizations. Gipakita usab ang maong kalampusan sa padayong pasalig sa PRO7 sa paghatag og epektibo, kasaligan og may panubag nga serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawhan, mga higala. 20 minutos man kalabay na sus kabatagon. Good morning, may pagpaminaw karon diha ni Kuya Kunsyal Eugenio Eugene Arigo, mga igsoon. Nga to galong sustuburan, mga higala, bisan sa nagkaduol og kahinapos niya, mga higalang termino. As pagalagad isip Kunsyal ato mga tuburanon, iyagya pong gipakita, mga higala, gipatagamtam na to mga tuburanon ang ihang tinud-anay nga pagpangga, pinagi siya pagserbisyo, isip Kunsyal na to mga tuburanon. Kuya Kunsyal Eugenio Arigo. Susamang serbisyo, mga higala. Ah, dito sa lungsod sa Katmon, mga higala, ang ipakita po, no? Ni Kuya Kunsihal, SB member Buena Puntillas. Walang gamong mga Katmonanon karon ang nagpaminaw diha, kay kusog-kusog magkita diha sa pila ka mga partes barangay or lungsod, mga higala, diha sa Katmon, mga kabarangayan. Ah, kinidi ang padayong pagpangga o pagservisyo diha sa Katmonanon, mga higala, ang Kunsihal Buena Puntillas, magpadayon pa, mga higala, hangtod, anaapay hang kasing-kasing sa pagservisyos publiko. Kunsihal Buena Puntillas. Ingon man ni Kunsyal Dilia Puntillas des Barangay Agsuwaw, Katmon, Cebu, Bagay Egzon. Aritas doon nga mga balita, mga kaegzonan. Dito sa lungsod sa Balamban, doon ay 8 anyos. Dito nga bata, maghigalap patay. Human maigo sa kalit nga miabanti nga truck dito sa Balamban, Cebu. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki samtang naangol ang ihang 63 anyos nga puhan human kinikalit nga miabante ang usa ka Fuso Canter truck dito sa merkado publiko sa lungsod sa Balamban alas 4 kagahapon sa hapon Agosto 26 or ito na kalabayng adlaw ni Agosto 26 2026. Base sa investigasyon sa kapulisan, gisuwayan na sa 38 anyos nga driver ang pagpaandar sa iyahang truck. Apan napakyas kini hinungdan nga mikanaog siya aron susihon ang baterya. Apan sa wala damha, kalit nga miliho ka paabanti ang sakyanan. Niadtong higayuna, aksidente nga naigo sa truck ang mag-apuhan nga buot unta nga mutabok dito sa dalan. Gidala dayon sila sa ospital ang duha ka biktima apan gideklarar nga dead on arrival kun DOA ang bata. Gidakop ang drivers ug anaa karon sa kustodiya sa kapulisan sa tukmang illegal nga aksyon, mga igsoon. 22 minutos man makalabay ang alas 8 kabuntagon, mga higala. Good morning bay pagpaminaw karon ni Kuya Kunsyal Fred Jamante, mga higala, karon sa Barangay 8 Tuburan, Cebu. Ito ang Transportation Committee Chairman, mga higala, sa Gapod, mga kigsunan. Padayon nga ni servisyong gagalagal na itong mga tuburanon, mga higala. Nagpangga, mga higala, sukad pa, mga kigsunan. Sa siya pa'y kapitan dito sa Barangay Kugon, hangtod karon, mga higala. Yato na himong EBC President o hangtod karon isip Kunsyal. Padayon nga ni alagad sa tinod-anay, may servisyo na itong matinod-anon. Kunsyal Fredo Jamante, o ngayon man, diha karon ni Kuya Kunsyal Glenn Rigado. Ito ang Agriculture Committee Chairman, mga kigsunan. Malagaron, very active, mga higala. Kung unsa ka-active siya sa sports, na binigin si endurance, mga higala, mausap gihapon, mga kigsunan, ang iyang kamainabdikon na pagservisyo na ito, mga tuburanon. Kuya Kunsyal Glenn Rigado. Samta, mga higala, arita, mga kigsunan, duga, mga balita, mga kigsunan, pinagin ni Aislea Magsasingente. Ito, mga higala, Tuburan Municipal Police Station or Tuburan MPS. Nagpadayon sa Oplan Bakal Sita alang sa seguridad. Ang kompleto detalye din mga kigsunan ni Padagat ni Aislea Magsasingente nanukad live gikan Good Bismuth din mga higala sa Beto Radio 98.1 FM Studio. Alang ka di mga balita mga kigsunan at dawaton na report ni Aislea Magsasingente. Aislea Mags, please come in.
2: Tuburan MPS nagpadayon sa Oplan Bakal Sita alang sa seguridad. Nagpadayon ang Tuburan Municipal Police Station o Tuburan MPS sa pagpahigayon sa Oplan Bakal Sita isip kabahin sa ilang gipakusgang police visibility o kampanya batok sa kriminalidad sa tibuok lungsod. Ubos sa pagpangulo ni PMAG Geoffrey De Grande, Chief of Police, kanunay nga nagpahigayon ang mga kapulisan og patrol og checkpoint operations aron mapugnan ang mga kriminal nga kalihukan ingon man ang paglihok sa mga loose fire arms, illegal nga droga o uban pang kontrabando. Sumala sa Tuburan MPS tumong sa mga operasyon ang pagmintinal sa kalinaw o hapsay, pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan, pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Giawhag usab ang publiko nga magbinantayon, makigtambayayong sa kapulisan o dayon i-report sa otoridad ang bisan unsang kadudahang tao, kalihukan o insidente. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan sa 98.1 FMBT Radio, shout out ni Sir Joseph Aspe and Ma Monina Balsa Amamagid Aspe sa Aspe Lights and Sounds, Kapitan Idol Dexter Clarity sa Barangay Cugon, shout out sa ni Doc Idol Garner Verano ang maalagarong veterinary medical doctor sa Tuburan. Nanukad live gikan sa City of Tuburan Campus, kini si Azlia Max Asingente reporting.
0: Agad salamat paghigala ni Azlia Max Asingente sa iyahang kabagabalita karo sa kalabuan sa lungsod sa Tuburan. Madayon ta paghigala sa itong mga balita. Pasdi pa mga kiksunan na ito'y great ya paghigala ya sa Barangay 1 Tuburan Cebu. Ato ang official order committee chairman Kuya Konsyal Marvin Monterola Bagahigala. May pagpaminag may buntag usap ni Ati Joby Monterola. Ni Kuya Boy Monterola, ni Ati Diven Monterola may pagpaminag may buntag. Dito usap karon sa Barangay Dalungsod Tuburan Cebu may pagpaminag may buntag Ginoy Bib Ablanya. Ay, ngon man diha karon di Ati BT Ablanya. Dito karon sa Tuburan Disig Jail ya hangga pinalanggang apo no nag-duty ron diha isip jail guard. Si Dong Stephen, GO1 Stephen na buok no. Pagpaminag may buntag karon. Samta paghigala, aritas duga mga balita, mga civil society organization sa Tuburan gitapok alang sa masligon nga paraguban. Gitapok sa munisipyo sa Tuburan ang nagkalain-laing civil society organizations o CSO sa lungsod aron sa masligon nga kooperasyon o pagkigtibayayong sa lokal nga pangagamhanan. Ang gamaong kalihukan gipanguluhan sa CSO desk officer nga si Ma'am Fatih Kiruga Valorio. Pinaagi sa koordinasyon sa Department of Interior and Local Government o DILG Tuburan. Tumong sa maongga panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan, mga organisasyon o guban pang mga stakeholder aron mas mapauswag ang mga programa o serbisyo alang sa komunidad. Mitambong sa maongga panagtigom ang United Farmer Leader Associations of Tuburan ongga ingon man ang MF or M-Farm-C, Tuburan Eagles Club, AFACO, og Tuburan Women's Association, Solo Parents of Tuburan, og SFS CTC sa Tuburan Public Vendor Association. Ingon man ang NAPS, NACPIL, 4-H Club Federation, og ang Tuburan Retirees mga higala. Ilauman nga pinaagi sa masligon na pagigtibayayong sa mga CSO, mas mapalambo ang partisipasyon sa mga sektor sa komunidad sa mga programa o kalihukan sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan. 27 minutos, 1 kalabay, last 8 kamuntagon, di akaros bergeno, may pagpaminag, may buntag, Dong Christian Ducante, inyong numero 1, malagaron, og maabtikon, mapinanggaon inyong konsihal. Ya karon sa Barangay 1, Dong Christian Ducante, your number one counselor of Barangay 1, Christian Ducante. Samta mga higalas duga mga balita mga kegzonas, di pa mga higala to i-greet sa Diyakaros Barangay 2, Konsyal Audit Presbitero, ingon ba ni Konsyal Mark Anthony Jamante. Samta mga higala, Aspe Lights and Sounds, may pahibaw silang bookings alang sa September o Oktubre. May pahibaw ang Aspe Lights and Sounds sa ilahang nahabiling booking schedule alang sa Agosto tuig 2026. Nakip sa mga nakabuka nga pizza ang Agosto 28 sa Barangay Magsiko sa San Fernando Karorig Adlawa paghihigala. De San Fernando Cebu. Kung ingon man dito sa Agosto 29 dito sa Barangay Mangga or dinhi sa ato sa Barangay Mangga maghihigala. Doora kayo mga kegzonan. Mangga Tuburan Cebu powered by Aspe Lights and Sounds Ugmang Adlawa Pizza 29 bis Agosto 2026 sa Barangay Bansoy Usaba Ugmang Adlawa dito sa Sugod Cebu o sa Barangay Agsungot dito sa Cebu City. Ano na sab sila'y booking sa pagka Agosto 30 dito sa gihapon sa Barangay Agsungot Cebu City. Ipahibalo usab sa Aspe Lights and Sounds nga abli nga booking alang sa mga bulan sa September o Oktubre 2026. Sagiauhag ang mga interesado nga magpa-reserve daan aron makapili sa unit nga angay ilahangga sa ilahangga gipanginahanglan og budget. Alang sa mga pagutana og booking mahimong i-message si Sir Joe Di Gracia Aspe. I-search lang sa Facebook mga higala. Unya kidding Aspe Lights and Sounds mga higala. Di lang di mga kaigsunan serbisyo ha? Sa inyuhang mga ibutan na ito, maghigala servisyo, doon na mo'y mga okasyon diya sa inyohang barangay o sa inyohang pamilya. Nagtabang po ni mga higala in town sa mga crews nila mga higala. Nakatabang sa disemployment mga kegsunan. Kaya karo panahon na mga higala, disod biya gistas trabaho. But ang ilahang mga trabahante diha mga higala mga crew aning Aspi Lights and Sounds, grabe ka pinangga ako saksi jud ko mga higala. Ni Sir Joe Aspi mga higala, or Joseph Aspi og ni Ma'am Budina mga igso. Samot nas mga DJ mga higala. Unya katong uban, sige lang kay disregard nato na Sir Aspi, no? Di magida malikaya nato nga magka nindot or magkahinog ang usa ka prutas labi na gyud ang mangga, daghan kay manglabay kay gustong mutilaw sa katamis. Mao na ang di makatilaw, mingon silang aslom kuno mga igsoon kay wa man katilaw. No, mao na nga kalang uban nga DJ diha nga wa pagid katukar si buhan nya karon ang daot. Sige na, ilahara na. No, kay mo na giingon nga maglaway lang ka. No, kay ang Aspi Lights and Sounds karon maghigala naglawig mga kaigsoonan, no, sa pinakadako or pinakadaghan maghigala mga kalungsuran din hikalos probinsya sa Sugbo o sa Bohol mga kaigsoonan. So, natural lang gina, si Raspe, no? Naagi na magingon ana, yun, no? That's part of the game. 31 minutos, naman ang kalabayan las 8 kabuntagon. Arita maghigala, mobile enrollment sa TL Mabuhay, Driving Lesson Academy, atubang or matod pa, dad-on dito sa barangay Bagasawi o barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Mga taga-Tuburan, ani anang oportunidad sa bus duol o mas barato nga driving-related services. Ang TL Mabuhay Driving Lesson Academy Incorporated magpahigayon o mobile enrollment sa barangay Bagasawi karong Agosto 30, Domingo. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon dito sa barangay Bagasawi, Cobert Court. Samtang sa sunod nga adlaw, Agosto 31, Lunes, ana-ana usab sila sa barangay Apalan, Cobert Court. Gikan gihapon sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Anaa sa maong mobile enrollment ang TDC o Theoretical Driving Course nga tag 450 pesos lang. PDC para sa motorsiklo nga tag 450 pesos sa gihapon. PDC para sa 4 wheels nga tag 1,000 pesos lang o ang PDC alang sa motor o 4 wheels nga tag 1,400 pesos lamang. Anaa usab ang medical certificate nga tag 550 pesos lamang. Kini nga mga discounted rates mahimong posible pinaagi sa suporta sa mga barangay official sa barangay Bagasawi o barangay Apalan na binigilis Apalan ni Kapitan Lynette Armas. Yauhag ang mga interesado nga student permit o bagong driver's license nga o pagdugang o driving code nga magdala sa gikinahanglang mga dokumento o requirements. Alang sa dugang informasyon, mahimong mutawag sa 0907-862-1575 o di baka sa 0962-757-8663 o email sila mga higala sa tlmabuhaytuburan@gjc@gmail.com mga higala. Samta mga kaigsoonan, atong i-greet po rin mga higala. Ha, di has TL Mabuhay mga kaigsoonan. Shout out na lang po na ikon, no? As ilahang new brands associate Mark Anthony Erat. May pagpabinaw ni muna Sir Mark Anthony Erat, ang ilahang bagong new brands associate mga higala sa TL Mabuhay mga kaigsoonan. 33 minutos man magkalabay ang alas 8 kabuntagon. Arita magkikalas nunga mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Department of Agriculture, RFO7, nag-deploy og mobile soil laboratory sa Tuburan alang sa malungtarong agrikultura. Opisyal nang gideploy sa Department of Agriculture Regional Field Office 7 ang DARFO7 kauban ang Bureau of Soils and Water Management o DABSWM o ang Local Government Unit of Tuburan ang National Soil Health Program Mobile Soil Laboratory 7 sa lungsod sa Tuburan Cebu ni atong Agosto 25 tuig 2026. Ito na kalabayang adlaw tumong sa maong programa nga masuportahan ang mga mag-uuma na pinaagi sa tukmang pagsusi sa kahintang sa kahimsog sa yuta aron mapalambo ang produksyon sa uma o mapadayon ang malungtarong pamaagi sa pagpanguma. Ubo sa pagpangu ni Tuburan Municipal Mayor C.D. Diamante, gipasiugda sa lokal nga kagamhanan ang paggamit sa siyensya o bagong teknolohiya aron mapalambo ang kahimsog sa yuta o madugangan ang oportunidad alang sa mga lokal nga mga mag-uuma. Kabahin usab sa maong inisiyatiba ang hands-on crops nga pagbansay alang sa mga mag-uuma o agricultural extension workers o bahin sa hustong pamaagi sa pagkuha og sample sa yuta, paggamit sa soil test kit o paggamit sa Fertrite mobile application. Pinaagi niini ilauman nga mas mapadali o mas mahimong tukma ang paghatag o angay nga tambag o intervensyon sa mga mag-uuma base

atong hinahinaya na inyo ha, mga greetings dere. Ha, labi na gyud sa mga naka-view karo sa atong Facebook Live. Okay, mga higala. Adi akaro mga kigsunan sila Anabil Kainglit. Ay pagpabinog may buntag inyo diha karon no. Ya diha karon sa Bagasawi dias Bulok-Pulo no. May pagpabinog may buntag ni Ma'am Cathy Marfil Sortones. Good morning ni mo diha Ma'am Cathy Marfil Sortones. Okay ngon man paghigala karon diha si Sir Constancio. Tatay Constancio Sortones. Turot nang imuhang kanini nga isda nga Banghot Sente. Ano yung paborito kaya na kong isda ni Gilibo ni Tay Tansyo Sotones? Banghot Sen. Lami kinasubao ng isdang Banghot Sen. Niya mga higala si Nelson Gonzales. Mayong buntag bay. Good morning ni Mudha karon sa Tondo, Maynila. Si Bay Nelson Gonzales karon. Ya, si Pilubina Hinabe. Good morning, Sir Idol. Good morning, Ati Aline Paloni Gonzales. Og ni Sir Judilito Gonzales, da si Mama, thanks and God bless, no? Speaking o barangay Mama, to bro, si Bumay, pagpaminag, may buntag, ni pare bro, Jimmy Lubaca, lang ko diha, itaon, Ronay. Ha, di akaroon, kumusta naman, pare bro? Og ni Ati Arlinda Lumacang, Dunong Jimboy. Alam mo, to, son sila maghihigalag mangga, kaya di ginamasipyas pagpaminaw na to. Okay, monitor, ano ni pare bro, Jimmy Lumacang, kaminti, ginag naas iyahang kiliran, ha? Nas iyahang abaga maghihigala. Bisag to, anas tumoy sa, ha, ganini ang, puruas mangga, nagputos mga higalag bungas mangga. Nagpabinaw gina sa tuwang tuluban nun, mga igsoon. Pari bro, Jimmy Lumacang, niya may pagpabinaw sa bday karon diha sa Uwangan Uno. Ha, diha sa Uwangan Uno. Diha sa Tanang Matarong family, labi na gyud ni Tatay Antonio Matarong o ni Nanay Pablia Matarong. Karos ko nga classmate, was gawas nasun. Dong Fernan Kididi ang Gabatarong. No? Diha sa FRE. Brothers Game Farm mga higala. Ay pagpabinag may buntag ro ninyo dia. Amilita, good morning Sir Jeriel og happy piyesta San Agustin sa puro ka Bumbil da lungsod. Uy, thank you din dia. Oy, salamat. Og mainga piyesta ninyo dia karos puro Bumbil ako silingan dia no. Dia skot-kot no. Piyesta ro sila dia mga higala. Yes, barangay da lungsod. Ina ni Dung Kwan. Dung Lloyd Arbuis dia may pagpabinag ro ninyo dia tong kanhi kauban diri sa Bitio Radio. Onya mga higala, Miraflor Dosdos. Atod pa riyan, good morning Kuya Jeriel. Shout out sa kuang igsoon nga nag-birthday. Okay, oh. Nag-birthday kuno karon si Alberto Sarlatan. Gidugangan sa kapistahan ni Senyor San Agustin sa Tapon. Magasawi, salamat Kuya, good morning. Apista sa Deros Tapon di ay. Doon ay kuang di ha. Okay, no, ang Tapon katong magfiesta pug Santo Niño. Ya do na pud ay San Agustin diha. Okay, happy fiesta pud ninyo diha, no? Ya si Sir Joseph Aspi nagtan-aw sa nato karon sa Facebook Live. Good morning nimo diha, sir. Ah, nya karon diha sa Aspi Lights and Sounds. Si Ma'am Ruina Abakita Ligaray. Good morning Kuya Jeriel. Pa shout out watching from Lapu-Lapu, Cebu. Anabella Kainglit. Good morning sir. Happy birthday sa kuangga Bayaw. Nga si Ami Lopez, Atan Lopez. Oh, di has punta, no? Happy birthday! Si, kuan, Kunsyal Atan Lopez, di karon na. Oh, giling Kunsyal, ba di sa Atan? Murag kuan, di ni. Bantay dagat, ini kong amigo. Boss Atan, good morning ni Moron, di. Makaingo mo sa Boss Atan, niya. Makalansar, sa tag Kunsyal, ane, ingo naman tag Kunsyal, daan, ane. No, so, ay pagpabinaw ni Moron, Boss Atan, no? Di karon sa Lambakla, di karon sa Punta Beach mga higala or Public Beach Resort. Asawa ni Apa ni Atan Lopez. Kanya si Gino Hibisano. Good morning Sir Jeriel. Shout out ko sa akong family diha sa Barangay Kugon, Tuburan, Cebu. Sa tanang naminaw, salamat sa pagbasa. God bless. Og si Jane Agsoy, shout out kuya, maayong buntag. 40 minutos suman makalabay ang alas 8 kabuntagon mga igsoon. Kapag higala, mag-isgot-isgot sa ito ang mag-isgotanan karoon mga kaigsuran. Gahapon mga kaigsuran, isgot na mag-higala itong labot at itong mag-higala servisyo na ito dahil sa andam tumuran. Ang ito ang mga essential services na ito mga higala. Ang kining mga servisyo ba nga kailang naghatag sa tinod-anay nga kalambuan sa itong lungsod. Kung sa may tinod-anay kalambuan sa itong lungsod mga higala. No, kining

0: makita na paglambo manghigala sa kalungsod, just like aning mga pag-usab no sa tuang mga edipisyo, mga infrastructure projects manghigala, mga struktura na to itong munisipyo, na unsa na ba ang katungkaraan na ito manghigala ni itong munisipyo nga karon gihimo na lang na ito manghigala ng usaka singan ani kinini ang museum. No? Gihimo na ito ng museum kay lisod sa gayong kung biya na siya muror ba siya ka ng ancestral house biya na ni atos mga tabo-tabo na diha ng ito ang munisipyo manghigala. No? Niya Diyos pagligid sa kapanahonan manghigala o paglambo pagkaprogresibo sa lungsod manghigala hindi mahitabo nga dili mudungan pagtuybo ang mga bagong mga buildings manghigala diha alang sa pagservisyo sa katawhan. Unang atong munisipyo manghigala piece 1, 2, 3 and 4 mga igsoon. Naman na siya mga kalambuan nga makita manghigala ha, sa atong mga mata mga kaigsoonan at the same time mapahimuslan kung sa pamaylain manghigala mga covered courts, no? Sayod ta, way back 2010 sa pagpuli mga higala sa pangagamhanan ni former Mayor Aljon Jamante, no? At tigyong paita mga higala pilarigot in town kabuk dunay covered courts ang kabarangayan sa lungsod Tuburan kita dihas barangay 2 kung mga silingan diha sayod yun mo ganyan to mga higala karaan ng balibulan diha hangtod mga higala nahimo ng basketbolan. Niyanto, maabot pang tubig dihas dagat, maghigalag magtaob. Kung mag-uwan, manghigala, perting basaa, mag-init, perting inita. Antod karon mga kigsunan, maabot ang panahon nga apil sa mga gisaan ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante nga paaptan ang mga cultural kadidiamang kining centers na ito maghigala or kining mga public plaza na ito or barangay plaza na ito maghigala. Pang-aptan! Anto des barangay 2 manghigala purting nindota na mangigsoon ganit gihimo pang evacuation center panahon og dunay kalamidad mangigsoon no diha sa barangay 2 sayod kita diha no ini ato kita lumantang taga barangay 2 sayod kita kun sa ato panahon magbaylibayli pa ni ato manghigala so mabot pa ng tubig sa dagat diha ni ato magtaob no so di lang kay ang barangay 2 kundi hangtod pas mga kabarangayan sa kabukiran sa lungsod Tuburan. Na, bisan pa ang pinakalayo nga barangay manghigala dito sa barangay Bagkito o sa barangay Kaorasan, din atong gibisita manghigala ni ato nakalabay mga buwan pag ato na ito manghigala o nimbawa na lang ba ito mga kaigsunan na dito tas fiestas Kaorasan manghigala ato mantonggi vlog nga mura na po pag hinuog vlogger na dito manghigala but mo na ilang tawag sa inana mga kaigsunan ng mga content creator o di ito na lang po nandawaton manghigala nga mura na po tag vlogger mga kaigsunan. But ang pinakakuang ginana mga higala is to emphasize mga kaigsunan. Is to paghatag mga higala, pagpicture out mga kaigsunan. Sa mga lugar nga ato nabisita mga higala, nga kagkatong mga taga-dilis lungsod, nga wapakakita mga higala kung sa hulagway, kung sa hitsura na karon sa mga lugar dito sa kabukiran, atong mapakita nila mga kaigsunan. No, muna nga dito ta sa Kaorasan. Nagbidyo-bidyo tayo ito mga higala. Gani ato pang-interview si Kapitan Angelis Rulli mga higala nga. Perting pagpasalamat mga igsoon. Gumikan sa mga gipanghimo. Ha? Sa ito ang kanhi mayor mga higala. Nga napaabtan yun sila karsada dihas barangay Kaorasan. Kung gani wapamatagbaw mga igsoon kay ang ilahang covered court o ilahang plaza giabtan pa man. Muna nga sa ilang kapistahan mga higala, hamugaway. Layo mga higala sa ininiabang balda. Ini mabalda mga higala ang ilang kalihukan, ilang kalingawan, panahon kung doon ay mga uwan-uwan o ginit, mga higala kagiapta naman. So inala ang mga kalambuan nga makita o napahimuslan, padayong napahimuslan sa mga tao. So, atong balik. Lantawan mga higala nga nga ito ang lungsod is composed of 54 barangays. 54 barangays, 54. Ha? Masama na mga higala sa Binisaya na kwan. Kana na ang 15 na puog lima man. Ah, basta kay 54. No? Iba ko siguro mo may hapog 54. Medyo ubay-ubay yun mga higala. Gani kita may kuan mga higala, gideclare nga kita may pinakadako nga lungsod sa tibuok Cebu. Sa tibuok isla sa Cebu, kita may pinakadako. Nagsunod na tong Argao, I think, Barili. Then Argao, mga higala. Muna mga dagko kayong lungsod, kita gid may pinakadako mga higala sa tuburan. 54 ka barangay ni atong unang panahon ay hapras tudlo, wakabot na po mga higala ang covered court sa lungsod sa tuburan. Karon mga higala, doon na nalang iduha in town. Sa barangay mga kigsunan, habilin huwag covered court ang barangay 1 o barangay 3 mga higala. Ang kanang 52 ka barangay mga higala, dili lang 52 ka barangay kaya doon na may mga sitso nga gipaaptan sab like anang deskabangkalan diya sa Labangon. No? Napaaptan sa da mga higala. So imagine mga kigsunan. Sud sa rapo katuig mga higala kung kayahon ba na mga kigsunan sa usa ka namunuan sa lungsod, pinaagi lang sa iyahang budget mga higala. Pero why imposible mga kigsunan kung doon na kay ideya o estratehiya mga higala nga kung ikaw usa ka namunuan sa lungsod mga igsoon. Mahimo gina. Kung doon na gikay tumong og tuyo sa kaayuhan o kalambuan si mga lungsod. So mula gina nga ang tumong og tuyo mga higala sa pangagamhanan sa mga diamante sa tuang lungsod mga igsoon is mauman ang paghatag sa servisyon tinud-anay nga makahatag ta og mga butang nga kapahimos lang sa katawhan like aning covered courts. Oh, kay Pait baya og wagi covered course mga higala. Walay question mga higala panahon sa kinini ang campaign period. Ako rin mahisgutan ng campaign period ba mga higala. Walay question anak kay pangampanya man na, politika man na mga higala. But ako lang na encounter mga higala na experience nako during ganang ting pangampanya. Kung dili ka partido anang barangaya mga higala, di ka pasakon, no? Niadto mga higala, di ka pasakon sa di ka pasakon sa barangay, di ka patungtungon sa covered court mga higala. Na-experience na muna ni ato di lang ako isultik asang barangay at distuburan. But amo nang na-experience nga ato in town mispunuan sa mangga mga higala. Ha? Ang partido mga higala ang kong kikuyugan ni ato mga kigsunan, dili kaalyado sa, sa namunuan anang barangaya. Uy, wa may gibutan to sa covered court. Uy, nga iya ato mantanan tanan mga higala ng mga magbubuhis ang gipatrabaho anang covered court mga higala. Unsang pagkonsa nga kami atong tungura mga igsoon way back 2013 dito in town mispuno as mangga. So ingon ana ang kapait mga higala, no? So naitabunan niya itong unang panahon. So pait baya nga maato ka doon na may activity ato mo sila sa mangga. Bisan pa naglandong na mga higala muuan, basa magitang tanan. No muna nga karon mga higala, way gipili. Ang pangagamhanan, pamunuan mga higala ni Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, o sa kanhi administrasyon ni Mayor Aljon Diamante, mga higala, way gipili. Ha? Walay political color mga kigsunan. No? Tanan, pwedeng makagamit mga higala sa edipisyo nga iya sa pangagamhanan sa tuan lungsod mga igsoon. Kay gihimo na para man ha nakapahimos lang na itong mga tuburanon mga higala. But yan itong unang panahon santo si mga igsoonan munay mga dili mayong experience ato sa una nga siradan ang gate sa covered court mga higala sa plaza mga igsoonan kay di ka patungtungon dito kay di lagi ka kaalyado mga igsoon. Pero di lang kumusultig asa ha, di lang kumusultig asa o di ina ni ato mga igsoon. But kami ni ato mga higala sayod me no nga arita mga higala muti ako gipanghisgutan ng mga proyekto kalambuan mga higala makita unya na pahimuslan o sa pailain gawas alang covered courts karsada oh, kanang karsada mga higala kamutihan taga barangay San Juan be kamutihan taga barangay San Juan mutuo day mo anang gipangingon nila sa Facebook mga higala nga wag gitay atiban sa itong mga karsada din hislungsod sa tuburan ang itong mga namunuan wag ko naigi himo mga higala sa sitwasyon sa itong mga karsada. Bimutuo mo taga San Juan nga kanindo taman ninyo karsada diha. Kung ato ang karsada, atong atimanon. Pero kanang ato ang mga higala, of course, atimanon gaya po nandili ato ang mga higala, pero ato na ito na ipadangat sa hingtundang opisina. Ha? Hingtundang opisyal mga kigsunan. Okay, maghisgota sa tagkarsada. Kaya kining karsada pinaka-crucial magiging mga higala. Kaya mo gini adlaw-adlaw na itong gigamit mga igsoon. Kaya guwate tarong karsada mga higala. Maglisod tao eh. Paglihok mga igsoon, di ba? So kamo diha sa San Juan. Mulusot mo dito sa tubod mga higala. Diba nindot ikay mo karsada, no? Ang wama ba makaadto mga higala, pwede ka mo mag-hike. Ano, mahiligon mo sa jogging ka ng long distance? So wayin ninyo, arimos blue hole. Dritso, lapusagi na ninyo padong dito sa kugol. Diba, perti ng nindotas karsada. Simentado na, lapad na, unya, doon na na isakton drainage mga higala. So, kailan na lang, kay basin katong uban, nga nagpost-post dyan sa Facebook pagkaigala, pro. Ah, sus, kikawan gito ka ng mga tinuyuan, mga ganang isturbo, trabanggo ng yun, ana, no? So, gawas ana sa San Juan, mga higala. Ah, napailain, mga higala. Diri sa... Kining si Mama. Kining diri sa... Himama, mga higala. Di adto, sus, puting abuga. Inas, pagkay, mga higala, di hambas, no? So, nanay, kasada, nag-umbaw, gito sa pa. Pero sa hining ubang tagihimama, grabe ka paraygon. Bago pagigipasiminto andan, mangita sa dayog taytayan. Hinahinay lang ta, no? Dahan-dahan lang. No? Isa man to'y nagkanta ang babae nga igat kayong nagkanta. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ano ba no? Dahan-dahan lang ta, mga higala. Kaya niyan, tuwagin na. No? Natuwagin na. No? Tuwagin na, mga higala. Darabay taga Carmilong, akong amigo, mga higala, manupihay. Mingon ba din siya? Ah, Jeriel. Ha? Paminaw lang do, no? Paminaw lang do. Okay, aron nga, matagsa-tagsa ni mo, no? Ba? No? Okay, basin o guwa, pero kini ako amigo, kung manupihan din tagar mayroong murag, di kini hinoroy. No, di kini hinoroy. No? Ambot kaya ang asawa ni di baka po hinoroy. No, ha? Ano, kini ni abang, makaingon ta ba mga higala nga? Kanang, kuan, susiha o suruya ang mga lugar, mga karsada sa tua. No? Kini ni ang, susiha ang karsada o guwa ba'y nausab, no? Kanang mga nahitabo da karong mga karsadas barangay Utso nga nagtrabaho muralagwa mga hingala nagkinaaki lang mga kaigsoonan pero ang mga tao perti nang grabe trapika nag-anto na skabog uy iya na ha? Iya na sa atong ikol ang atensyon sa kongresista sa tersero distrito o sa may ilang gihimo anak mga hingala o sa may aksyon nila sa mga kontraktor nga nagtrabaho anak mga kaigsoonan dapat ilahan ng piton. Ilan na piton, ilan ang sige-sigeho na anunta nila ng mga kontraktor diyan. Ngayon nila nga, uy, ay mga tao sa tuburan, mga motorista sa tuburan, dili lang taga tuburan. Nag-antos anang karsadas, barangay otsos pagkakaroon. O sa may gihimo, sa nagduma sa tersero distrito, mga higala ka na, mo'y siguro insaktong pangutana. Di kay atong ipasa sa tuburan. Ha? Hinoon, og si former Mayor Aljon Jamantik, siya pa hinoon siguro may kongresista or kongresman sa tersero distrito, pwede na to siyang pangutanon nga naunsa na didiri mayor, naunsa na didiri kongresman. O, oh, di ba? Ingon na siguro mga kigsunan, pero bingong tag-mayor, aw katong atong kwanuntong dito San Juan Baron, kumusta na didiri mayor? Murag na yun liki gamay diring nindot kanin yung gipasiminto diri. Pwede na to nag-atong tapakan, ingon na siguro, no? Kay ang ato ang mga higalan jurisdiction mo rin ato ang atimanon. Kanang di hasalang tad mga higala, ato pangutanon. No? Ang atong kongresista mga higala. Himaw na siguro tagkinsa mga kegsunan. Labi na yun si Congressman PG mga kegsunan kay pinangga na bagay itang mga taga-tuburan mga higala. Basin wa sila kibaw mga kegsunan. No? Ay kung ginawa sila kakita mga higala during muari sila sa tuburan. Mabisita sila mga higala o unsay sitwasyon sa kadalanan di haslangtan mga higala. May mantong sakyanan sa congressman kaya di mantong maabugan. Kita mga higala, in taong mga yanong tuburanon, yanong motorista mga higala, magsigitag yaw-yaw sa kabog niya. Ihaman, atong yaw-yawan, di day mao. No? Di day mao mga higso. Muna nga, muna yung mga karsada mga higala. Karun, akong ipasabot mga higala nga, susiho na to. No? Hapit naman sa pista sa umanam na yung pistas bakyawan. Umanam na yung pistas bakyawan, mga higala. May katong mga nangato pag pistas bakyawan. Kaya kung makaingon ko, mga higala, kining mga sugarol, is mong pag-unsahan, nga naghisgot ang sugarol, mga higala. Kining mga sugarol na itong unang panahon, mga higala. Kining sugarol, ang taong sugarol, mga higala, kung asang sugal, bisan unsa kakuan, mga higala, mo ato, gina. Pero kung daan na ka naghisgotan, mingon nga, ah, bati agdan ang bakyawan, ay, di tama ito. Pero karon mga higala, tungod sa kanindot sa karsada, sos burbida. Dihas bakyawan mga higala. Burti sa kanindot sa karsada karon ang tanang sugarol ni abot na dito mga kaigsunan. Ilagong kitanaw mga igsoon dito sa bakyawan sa mga sugarol, ang ilang amigong naong rilarigo. Ugas ay kabati, ang karsada ba sa bakyawan? O ang naong bang rilarigo mga igsoon, no? Okay, taga bakyawan muna ikon ito. So muna akong indikasyon mga higala, kaingon ko matin yung mga sugarol. Naabot dito sa kaurasan? Sus! Naghanang sugarol, naabot dito sa kaurasan mga higala. Nga nung naabot man sila mga kaigsunan dito? O, nag-iskot ang sugarol mga higala. Dili ikon sa pagkuhan na nag-promote ang sugal ha. Ang ako ang mga kaigsunan is ako lang nanggi. Example ang mga realidad ba mga higala? The reality of life na to sa tuang lungsod ba mga kigsuna? Ngamogi inadlaw-adlaw na to nakita mga higala. Kala lagi mga sugarol o dunay mga tigbakay mga higala. Ang makapugong anak nila mga kigsunan nga di mo anto kanargi yung karsada. But karon mga kigsunan, kutos barangay nga magpista tuagi na sila. Karon pista marug mong telegre. Ay kung kinag di na mo anto na yung mga tawhana. Ha, ganindo to ang pukay karsada mga higala. Sa unang panahon, track pang titing ibo mga higala musuod na dito. Inihapra mga higala ang motor musuod dito mga higala. Tungod sa kabati sa karsada mga higala. Kanos ama na naiusab o ninindot ng karsadahan mga higala. Sa panahon sa pabunuas mga diamante mga igsoon. Naaday ninot karsada ni Adto mga igsoon. Sa wapa mga diamante mga higala, naa pero pipila ra mga igsoon. Napaablihan din ang karsadaha gikan diha sa Alegria Padong dito sa Gabangkalan, dito sa Tumugbas Bangkito. Nasulbad ang problema nila mga higala sa mga taga Magatubang, taga Barangay Magalwa, panahon og magbaha. Di sila kalabang sa baha, di sila karislungsod. Panahon og mag-uwan mga higala, magbaha. Natubag, nasolusyonan ang ilang problema tungod anang karsadaha mga higala. Gihimo ng karsadaha para sa mga residente anang Magatubang, Magalwa ug uban pa. Kapin sa 11 ka barangay ni pahimo sa anang mga higala mo nang gihimo ng karsadaha. Wa na gihimo tungod og alang 360. Gihimo ng 360 kay dunay nindot kadaan ug duna sa ikapod siyempre. Ha? Ang tag-iyas 360 mga higala. Ang importante nga duna kay ginegosyo nga at the same time, naghimo og dakong serbisyo og dunay dakong impact sa kayuhan sa mga tao labi na gyud sa nagidiagmay nang inobihian sa imong lungsod. No kana bang naghimo kag negosyo nga nakatabang ka mga higala sa mga gagmayng nagnegosyo pod sa imong lungsod. Dili kay nahimo kang kompetensya mga higala sa imong negosyo. No, so kanang 360 mga higala. Siguro nakita nako patigyon dako ang tabang mga kigsunan. Kaya tungkol sa 360 mga higala, gidugukan ang atong lungsod sa mga turista. No? Dagha mga ginagmay panginabuhi ang mga higala nga nakatilaw po na napiksan mga kigsunan sa mga ginagmay panginabuhi. Wala mo kompetensya sa mga gagmay negosyante sa tuburan. Di ba? Kana mga bikiri. No? Naghana nagbikiri dali sa tuburan. Nanimaho naman tang harina na dali sa tuburan. No? Wa siguro na maka kompetensya ang 360 mga higala sa mga gagmayng bikirid sa tuburan sa pamaydaghan diri mga ginagmay lang ang mga negosyo. Pero kaya nato mga pobre dinagko na lang negosyo ng bikiri oy. Matabang ni mo na puhunan ang bikiri kada ko puhunan na, na. Pero ang tuburan ron perti naghalang bikiri na. Kada eskina dunay bikiri. Wala gina kong ingon na ni maho na tangharina ni bro. Ni maho na tangharina. Nagkakompetensya na 360. Wa. Nga no? Usa gikatabas sa 60 mga higala ang mga bikiri. Tungod sa 360 daghang turista. Kung gusto mo na mga higala ng mga turista mga snack na, ay kuking na di na padong sa bikiri mo. Nakita mga Pilipino hilig bang gitagpaan mga higala. Mura mga taga-Amerikano naong naray ilong naray mubo na to mga kigsunan. No? Pero mamaw na taga-Amerikano hilig itagpaan mga kigsunan. No? Muna mga higala nga, muna'y natabang, muna'y mga impact mga higala sa anang mga kuana mga igsoon. No? So manay atong gipanghisgutan karo mga igsoonan is kato mga serbisyo nga kunang ingon nga makita niya na pahimuslan ng mga sa mga tao, no? Ang serbisyo nga di kayo kita mga higala, di kayo visible sa mga tao, but dako gikatabang katong gisgutan ako gahapon sa Andam Tuburan. No? Kana serbisyo mga higala, dunay mga rescue hunon mga higala nang ato ang Andam Tuburan. Di kinakita, di kinabisibol mga higala sa mga tao. Kay ang makakitaan na mga higala, makatagamtam, nakaturo mga hintungdan, doon na disgrasya, unsa diha niya, kisa bagitin taong nangando yung madisgrasya mga higala. Pero musugot, tag sadi, mga higala mo, maginay panghitabo, karo sa taong lungsod, nga need you tag responder mga kigsunan, gumikan sa emergency kung ano ito mga higala, emergency concerns na ito mga kigsunan. Kinahanglan yun ta o responders mga higala. Kay musugutak sa di, doon naging mga disgrasya sa kadalanang mahitabo. Na kung wa pa ng Andam Tuburan mga kigsunan, ha? Matiwas kabali mga higala ang uban o isakay pagsikad mga higala pa doon sa ospital. Magkaroon mga kigsunan, pura buyag. Doon na natin Andam Tuburan. Iha mga higala nga. Insakto ang atuang, uy mga insito na ha? Kana mga responders na to, mga higala, di sa Andam Tuburan, di las ingong pagpanghambog, mga higala. Dili tanang lungsod, mga higala, nga naka-undergo sa in-situ or naka-comply sa in-situ certificate. National Certificate 2, mga higala. Ha? Sa ilahang abilidad manghigala as responder mga kaigsoonan. Ang uban, manghigala ng mga lungsod gani, watakibaw. Ato manghigala, nag-responde, nag-shorta, nagsinilas. Pagin magwantis mga kaigsoon. Pero rin sa ato manghigala, insakto gina, no? Sa training na sila mga kaigsoonan. Ato nang himo, tungod ug alang sa pagpangga sa manamunuan des lungsod tuburan natong mga tuburanon mga kaigsoon, no? Aras uras mga kiksuna, no? Si kinsam ning akong amigo nag-chat nag-comments dong Lito Gutwal si kuan man eh si dong Didi mayong buntag dong Jariel eh. Pa shout out sa akong anak diha si Day Laika o si Day Angel o sa akong mahal nga asawa gikan sa Tabugon Luong. Okay, no? So may pagpaminag may buntag ron niya dong Day niya si Alejandro Pinka hapit ko kalimot part da aha part partner Spank. Pwede rin kikikag mo sakay na kuron ato tagmunti aligiri. Ha? Nga, nakahikap-hikap man good ko sa manok. Maong buntag, ha? Maayong buntag diha. Amping kanunay part di ami sa lapihan. Salamat kay part ha, sa imong kanunayan nga pagsuporta. Oh, si Cyril G. Magpuyo Burha, good morning. May buntag shoutouts na minaw midiri while nagbiyahe padung sa kansi. Ah, nindut. No? Padung sa kansi kusog kay tada. Tinaw kay tada. O si Linsky Vlog, bayong buntag kay Jeril. Mo na kita igong panahon mga kaigsunan. Hangtod sa sunod simana po na usap mga kaigsunan ng atong pagpanaguban. So, sige po, kinyang pubring iksoon. Pubring silingan, apan adunahan sa respeto pagmasa si Kingon Jeril Asindiente. Happy, happy fiesta parang kay Monte Alegre. Ayong buntag, tuburan!
1: Juriel Asindiente, servisyong wailipod-lipod, servisyong wail...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!

0: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
1: Marcia Auto Parts Trading.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
4: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
5: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
3: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
4: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
3: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
6: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
7: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
8: Das bang imo blood sugar? Adto na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, adto na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Glocco, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gapanehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
11: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
10: Living testimonies.
13: Can't we just like keep this old school?
14: You know, back in the day.
15: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
16: Time for a throwback.
17: That one, that's throwback.
15: You're gonna love this.
18: Check it out!

0: 89.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ang mga paglikat na to sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humo kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. Okay na kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&A D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: V-tron. Subok na.
9: Region Tayandong taga Basak. Sakop sa Lantapan, Tiwanggay. So wala pa sila nagamit, dili kay gukaon. Pag gamit nila, gukaon na.
10: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
9: Oh, dili. Karon taon na.
10: Pila edad sa imong bata, sir?
9: 1 year.
10: O sa katuig?
9: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
8: Vitron! Subok na!
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Bring health into your home.
14: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
15: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy.
15: Sa
14: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
18: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
17: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
18: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
17: Malunggay paligon sa imong immune system,
18: Tubo natural energy booster,
17: Ginger pangontra sa inflammation,
18: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
15: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
18: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
15: Bliss for life.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
20: aduna kini mo Mordica Charantia Compound.
19: Gikan sa palya,
20: yun nagahatag og proteksyon
19: patok sa liver failure.
20: Ang pingyang imuatay.
19: Mag DTX 500.
20: Adlaw-adlaw.
19: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Can't just like keep this old school.
22: You know, back in the day,
23: let's go back to the old school.
24: Old school.
23: Time for a throwback.
25: Time for a throwback.
26: That one, that's throwback.
23: You're gonna love this.
27: Check it out.
28: Check it out.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
5: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
4: Uh-huh.
5: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
4: Sa Dennis,
5: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
4: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
5: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
4: correct,
5: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
4: Kana!
5: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
4: True.
5: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
4: To.
5: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
4: Kana mo'y kuyaw.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo dyan kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: So, mao dyan, Dok. Mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan dyan ni mo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
5: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
4: Nya,
5: mohulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas.
4: Oh.
5: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
4: Kayo.
5: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
5: Kinausab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ang pingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monchita.
2: Oh, Monchita yung mga mamansin ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod
3: sa Hagunoy Capsule? Pag tumar na ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Nilin ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon beli og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Can't we just like keep this old school?
10: You know, back in the day.
11: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
12: Time for a throwback.
13: That one, that's throwback.
11: You're gonna love this.
14: Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Si Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mbonga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Kusin hayayak, please ko kayong pamilang sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
2: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
2: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
6: Can't we just like keep this old school?
7: You know, back in the day.
8: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
9: Time for a throwback.
10: That one, that's throwback.
8: You're gonna love this.
11: Check it out! Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga, anda mo sab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naanaw sab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man guni siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
6: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na aana kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganito na gamitin kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganito't ganito na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: This is the Morning Drive.
12: The Morning Drive.
13: BTL.

0: come on in.
1: 98.1 BT Radio.
2: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong usab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
3: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
2: So kumusta imong adlaw karon Mommy Pucci?
3: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
2: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mommy Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
3: Mm-mm.
2: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
3: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes Mr. Miguel.
2: So unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes Mommy Pucci?
3: Ang kaning type 1 diabetes Mr. Miguel mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin Mr. Miguel pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy Mr. Miguel.
2: So of course mo na siyang reason Mommy Pucci nga magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
3: Yes.
2: Og karon Mommy Pucci unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
3: Actually daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulu or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas Mr. Miguel.
2: So di ba Mommy Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
3: Yes.
2: So unsa man ni siya nga mga sakit Mommy Pucci?
3: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung daya symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack Mr. Miguel.
2: So Mommy Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
3: Ang kanang diabetes good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So gina-advise bud nga kung na kay diabetes mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example Mr. Miguel, dili na siya tambal pero maintenance lang na siya. Meaning kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo pero ang imuha nga simptomas, imong ginabatsyag, mauray maayo pero ang sakit dili mawala Mr. Miguel.
2: So of course Mommy Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
3: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag na tug polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
2: Yes, Mami Puchi. So, inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
3: Yes.
2: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
3: Mm-hmm.
2: And naghinaot pod ko nga, daghang nahibawaan na to ang mga listeners. Karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
3: O kininasab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well. Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio. Radyo Pilipinas, 7:38 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 7:38 AM, ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DSWD tiniyak na handa at sapat ang stockpile ng family food pack sa gitna ng banta ng panibagong bagyo at epekto ng habagat. Tulong ng Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka at mangingisda nagpapatuloy.
6: headlines.
12: Malacañang, bukas pa rin sa pagkakaroon ng National Flood Control Master Plan. Mga LGU hinimok na gamitin ang National Tax Allotment at Local Government Support Funds sa Solid Waste Management at Disaster Preparedness.
6: Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang publiko na ipagdasal ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Nepal. Napaulat na isang Pilipino na nawawala, patuloy na bineberipika. Headlines.
12: PhilHealth may benefit package para sa moderate cases ng leptospirosis kahit sa mga pribadong ospital.
6: Headlines. Mga senior citizens sa Metro Manila na naabot ang milestone age tatanggap ng cash gifts sa Setyembre 2. Headlines.
12: At Pilipinas at United Kingdom, sinimulan na ang negosasyon sa panukalang Visiting Forces Agreement.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Bogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, handa at sapat ang stockpile ng Family Food Pack sa harap ng inaasahang panibagong bagyo at epekto ng habagat sa bansa. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi sila tumitigil sa pagre-repack ng Family Food Packs kahit pa hindi nakakabangon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay sa datos kahapon, mahigit 3.5 milyon na kahon ng Family Food Packs ang naka-pre-position sa warehouses sa buong bansa.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging bagyo sa weekend ang isang low pressure area o LPA na nasa bansa. Hindi naman ito inaasahang magla-landfall at hindi rin magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong pilandok. Sa ngayon, patuloy na umiiral ang habagat, partikular sa bahagi ng Luzon. Una na rin naglabas ng heavy rainfall warning at weather advisory ang pag-asa mula kaninang madaling araw.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kaugnay niyan, pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense ang mga residente na isinailalim sa orange rainfall warning ng PAGASA. Partikular na rito ayon po sa OCD ang mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan. Dahil dito, pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng landslide at flash flood. Sa ilalim kasi ng orange rainfall warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetrong dami ng ulan. Habang umiral naman ang yellow rainfall warning sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga at Tarlac. Gayon din sa Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nasa 15 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagsuspinde ng on-site classes ngayong Biyernes dahil sa epekto ng habagat. Batay sa running list ng MMDA, kabilang dito ang mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay at Las Piñas na pawang nag-shift sa alternative delivery mode sa lahat ng public at private schools. Suspindido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa private at public schools sa Parañaque at Muntinlupa, habang wala ring in-person at online classes sa lahat ng antas sa Marikina City. Sa Patero, suspindido ang on-site classes mula child development centers hanggang senior high school sa public at private schools. Lilipat naman sa alternative delivery mode ang public at private schools sa Quezon City. Makaraang suspindihin ang face-to-face classes sa grades 1 hanggang 12, kabilang ang child development centers, kindergarten at alternative learning system sa public at private schools. Ipinatutupad din ang class suspension sa public at private schools sa buong Bataan para sa preschool hanggang grades 12 o grade 12 at ALS. Kabilang sa iyo pang nagsuspindi ng pasok ay ilang lugar sa Pampanga, Rizal, Pangasinan at Benguet.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Itinutulak pa rin ngayon ng Department of Education o DepEd ang isinuminitinong draft executive order kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay kakayahan sa mga school head na magsuspindi o mag-resume ng klase sa mga paaralan. Sa panayam ng Bagong Bayang Mahal kay DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya,
11: Ipinunto niya na malaking tulong ang nasabing kautusan kung may sa batas dahil magiging mas localized at granular na ang suspensyon at pagbabalik ng klase depende sa sitwasyon ng isang lugar o paaralan. Giit ng DepEd, magkakaiba naman kasi ang sitwasyon sa mga lugar kahit papangkabuuan ang sinasabing epekto ng masamang panahon. Paglilinaw naman ni Andaya na ilang mga bagay din ang ikinokonsidera ng school head bago ang pagsuspinde o pag-resume ng in-person classes. Kaya naman malaking tulong sa pagdedesisyon ng mga school head ang inilunsad na Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at ng mga paaralan. Magiging maikting din aniya ang pakikipag-ugnayan ng school heads sa local chief executives bago ipatupad ang localized o granular suspension o resumption.
14: Kung napatunayan ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating school head ang in-person classes kahit may mas malawak ang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, school damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
11: Yan ang tining ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture o DA para sa mga mag-asaka at mangingisdang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhin ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ng National Food Authority o NFA ng 9,260 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification ang nailaan din para sa 5,005 insured farmers at fisher folk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmumobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DA-DRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa walong rehiyon kung saan epektado rin ang nasa 69,650 na mag-asaka at mangingisda.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon na isa sa mga sangkap para magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agri-produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim, ang supply ng manok na noong matinding tang-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Pero nang dumating naman ang tagulan at malakas na habagat ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Dagdag pa ni Laurel ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binamataya ng DA para maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Kaya naman malaki ani ang parte ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinututukan at pinopondohan ng DA.
15: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Bilang init, bilang na buhos, bilang init itong October, painit na naman at nasagsaga ng init base sa pag-asa sa November. Pero December naman, dito sa Luzon, ang prediction naman, maulan naman. So yun ang trends na nakikita na.
11: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nananatiling bukas ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa National Flood Control Master Plan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabanggit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Kamara na walang national plan para sa flood control at drainage. Gid ni Castro, nagpapatuloy ang pag-aaral para matiyak na makabubuti ang naturang plano sa bansa.
16: Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha, lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Alas 11:15 po ang ating oras. Executive Secretary Ralph Recto hinikayat ang mga nasa local government na gamitin din ang kanilang National Tax Allotment at Local Government Support Fund para sa solid waste management at disaster preparedness. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naumagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga nasa local government unit na gamitin din ang natatanggap nilang pondo sa national government sa iba pang kaukulan, kabilang na ang may kinalaman sa solid waste management. Ayon kay Recto, maiging mapaglaanan din ang mga nasa LGU mula sa natatanggap nilang national tax allotment at local government support fund ang may kinalaman sa solid waste management o sa maayos na pamamahala ng basura. Hinikayat din ni Recto ang mga nasa lokal na pamahalaan na maponduan ng natatanggap nilang NTA at LGSF ang para sa climate adaptation at disaster preparedness, gayong mas mabuti na ani ang prevention kaysa sa rehabilitasyon. Sa ilalim ng 2027 proposed national tax allotment, aabot ito sa 1.4 trillion pesos na 11% ang may dagdag sa kasalukuyang taon. Ang LGSF ay may dagdag din para sa susunod na taon na mula sa 57 billion pesos. Ngayong taon ay dinagdagan na ito sa 58.53 billion pesos. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Department of the Interior and Local Government o DILG isinusulong ang regionalized approach sa garbage collection. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inirekomenda ng DILG ang pag-amienda sa Local Government Code upang gawing regionalized approach ang sistema ng pangongolekta at pagtatapon ng basura. Ito ay kasunod na matinding pagbaha sa Metro Manila kung saan muling nakita ang pagbara ng mga basura sa mga kanal at daluyan ng tubig. Paliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakatalaga sa mga lungsod at munisipalidad ang waste disposal kaya kanya-kanyang plano ang mga ito at hindi magkakaugnay. Dahil dito sinabi ng DILG na maaaring maging mas magastos at hindi epesyente ang garbage collection lalo na sa mga maliliit na munisipalidad na magkakahiwalay na kumukuha ng mga kontrata para sa paghakot ng basura. Mungkahi ng karihim, gawing regional program ang garbage collection upang magkaroon ng mas integrated na master plan at mas mahusay na paggamit ng resources. Una nang ipinanawagan sa Kamara na imbestigahan ang mga ulat ng katiwalian sa pamamahala ng basura sa ilang lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Hindi tumitigil sa pagresponde ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga lugar sa kanilang lalawigan na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses kay Pangasinan PDRRMO Head of Operations and Training Unit Vincent Jun Chu, sinabi nitong ongoing pa rin ang isinasagawang assessment sa mga apektadong lugar kung saan siyam na barangay pa rin ang may pagbaha. Ligtas naman aniya ng nakauwi sa kanika nilang tahanan ang mga individual na nanatili sa mga evacuation center. Pagdating naman sa datos sa pinsala ng masamang panahon ay pumalo na sa inisyal na 222 million pesos ang pinsala sa infrastruktura habang nasa mahigit 600 million pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Apat na bayan at isang syudad naman sa Pangasinan ang nagdeklara na ng state of calamity. Patuloy rin ang ipinatutupad na recovery and rehabilitation plan sa mga apektadong lugar kasama na ang clearing operations na kapwa pinagtutulungan ng mga tupad workers at mga lokal na pamahalaan.
19: Kaya rin po tayo mga food and non-food items, tuloy-tuloy naman po yan. Nakaschedule na rin po yung mga ibang bayan. Nagbigay na rin po tayo ng mga bigas. Kami po ay nag-request na rin po sa ating regional office ng OCD. Yung ating mga health kit, nagbigay na rin po tayo mga family packs. So, lahat naman po ay naibibigay at naipaprioritize para po mabigyan lahat ng ating mga kabayan na nagkaroon ng affectation at ito po sa mga nakalang habagat at bagyo.
11: Yan ang pahayag ni Pangasinan PDRRMO Head of Operations and Training Unit Vincent Jun Chu.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Nepal kasunod ng pagragasa ng tubig at lahar na ikinasawi ng maraming individual. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hiniling ng Pangulo sa publiko na patuloy na ipagdasal ang kaligtasan at pagbangon ng mga biktima. Batay sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 18 OFW sa Nepal at 125 Pilipino ang nakatira doon at karamihan ay mga Pinay na nakapangasawa ng Nepalese.
16: Ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samantala, aktibong binabantayan ng Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu ang sitwasyon ng mga Pilipino doon. Makaraan ang pagragasan ng tubig at lahar sa Nepal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan ang dalawa sa Nepali authorities para tukuyin kung may mga naapektuhang Pilipino at makapagbigay ng emergency rescue o tulong. Batay sa listahan ng Nepal Tourism Board, kabilang ang isang Pilipino sa 644 travelers na napaulat na nawawala kasunod ng pagbaha. Nagmula ang impormasyon sa trekking and travel companies na ngayon bineberipika habang isinasagawa ang cross-checking kasama ang travel agencies, guides, local authorities at security agencies.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Department of Social Welfare and Development o DSWD nagpaalala sa digital payout ng Uplift Assistance. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Inikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga Group 2 at Group 3 household beneficiaries ng Uplift Assistance na kumpletuhin na ang mga kinakailang hakbang para matanggap ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng napiling bank account o kaya ay wallet. Ito ay dahil digital na ang magiging payout para sa mga beneficiaryo sa mga susunod na buwan. Para sa Group 2 o CBMS4 at Near Poor Households, kailangan magkaroon ng sariling bank o e-wallet account, i-upload ang banking details sa Uplift G2P portal at isagawa ang National ID Authentication sa BBM Servicio portal. Para naman sa Group 3 o yung mga low-income SSS households, kinakailangan kumpletuhin din ang National ID Authentication sa BBM Servicio portal. Inikayat ng DSWD ang mga beneficiaryo na tiyaking tama at kumpleto ang kanilang mga impormasyon para maiwasan ang pagkaantala sa payout. Una nang iniulat ng DSWD na aabot na sa 5.57 milyong poor, near poor at low-income households ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o ang Uplift Program. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Presyo ng produktong petrolyo asahang bababa sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Magbabalita si AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Yes, John, inaasahang bababa na nga ang presyo ng produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay matapos magkaroon ng dalawang sunod na oil price hike itong mga nagdaang araw. Batay nga sa pinakauling trading dyan sa world market, posibleng bumaba ng 4 pesos ang kada litro ng diesel habang nasa piso naman ang posibleng ibaba sa kada litro ng gasolina at nasa 3 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Dyan, inaantay na lamang ang pinal na trading ngayong araw ng Biyernes upang makita na ang pinal na presyo para sa final price estimate sa susunod na linggo. Ang oil price adjustment dyan ay bunsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Wala nang dapat ipangamba pa ang publiko kaugnay ng gamutan sa sakit na leptospirosis. Ito ang naging sagot ng Department of Health o DOH kaugnay ng pagdadalawang isip ng ilang magulang na dalhin sa ospital ang kanilang kamag-anak matapos lumusong sa baha at nakita ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat. Tinaya kasi ni Health Secretary Edwin Mercado na kahit pa sa pribadong ospital dalhin ang mga pasyente ay kayang-kaya itong sagutin ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefit package para sa moderate cases ng nasabing sakit, habang 400,000 pesos naman para sa severe leptospirosis case. Una nang sinabi ng kagawaran na mataas ang mortality rate kapag hindi naagapan ng leptospirosis.
22: Meron ho tayong leptospirosis package sa PhilHealth. Malaki po ang tinaas. Yung datihan pong 20,000, doon po sa mga mild cases, umabot na po lang 64,000, 68,000. At dun po sa severe cases po, umabot ng 411,000. So yun po ay sapat na i-cover po yung ating mga na-hospital na mga kababayan. Kahit po sa private, dapat pag nandun po sa basic accommodation, ay sapat na po.
12: Yan ang pahayag ni Health Secretary Edwin Mercado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Doble ingat ang payo ng isang eksperto sa publiko hinggil sa mga posibleng sanhi ng malubhang sakit oras na magpositibo sa leptospirosis ang isang pasyente. Ayon kay San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ron Jean Solante, karamihan sa mga nasasawing pasyente ng leptospirosis ay dahil sa pulmonary hemorrhage. Oras kasi na makaranas na ang pasyente ng pulmonary hemorrhage ay nagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng airways ng baga, kaya't nahihirapan na itong magpasok ng oxygen sa katawan. Ayon kay Solante, kapag tinamaan na ang baga ay kasabay nitong tumataas ang mortality rate o posibilidad na masawi ang isang pasyente, bukod pa sa pagkakaroon din ng multi-organ failure.
2: Most of our mortality did not die because of a renal failure, because of pulmonary hemorrhage. No? So, natamaan yung baga. So when you have that, mataas talaga ang risk of death pag ang baga naman.
11: Yan po ang pahayag ni San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ron Jean Solante.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Isa ang kompirmadong nasawi sa Baguio City dahil sa leptospirosis sa kabila ng pagbaba ng kaso sa lungsod. Namatay ang lalaking mag-asaka noong June 14 matapos makumpirma ang leptospirosis sa kanyang laboratory results. Nauna na rin nasawi ang tatlong individual na hindi hinalang tinamaan ng leptospirosis, kung saan dalawa rito ay nagnegatibo sa sakit habang hinihintay ang resulta para sa isang individual. Batay sa ulat, napagtala ang Baguio City ng 14 na leptospirosis cases mula January 1 hanggang August 15, mas mababa sa 23 cases noong 2025. Sa ngayon, pinalalakas ang preventive measures sa lungsod sa pamamagitan ng health education sa mga barangay, rodent control at paglilinis ng drainage systems sa high-risk areas o mga lugar na lubhang mapanganib.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Alas 11:27 ang ating oras. Patuloy pang pinalalawak ng Department of Agriculture ang Kadiwa outlets sa iba't ibang bahagi ng bansa para matulungan hindi lang ang mga magsasaka kundi ang mga consumer. Una nang tinukoy ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang Kadiwa program bilang isa sa mga programa ng gobyerno na nagpababa sa poverty rate ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Velicaria Guevara na nasa 842 ang Kadiwa outlet sa kasalukuyan at target na maabot ang 1,500 pagsapit ng 2028. Positibo ang DA sa pangmatagalang epekto ng Kadiwa outlets, partikular ang pagtiyak sa food security ng bansa.
3: Hindi lang production sila naka-concentrate, no? Pati po doon sa marketing. Ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce ang ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain.
11: Si DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Mas paigtingin pa ng Department of Science and Technology o DOST ang pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga kooperatiba at grupo nakasentro sa pagpapalakas pa ng agri-sector ng bansa, lalo na kung ito ay nakasentro sa usapin ng food security. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., isa lamang ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative o BEPCO sa mga posible pang matulungan ng kagawaran sa pamamagitan ng science innovation tulad ng ginagamit ngayon na spray drying method na bumuo sa produktong powdered egg. Mutually beneficial, ani Solidum, ang pakikipagtulungan ng DOST sa mga kooperatiba dahil dito mas napupulido ng ahensya ang kanilang research and development kung saan nagagamit bilang pilot area sa merkado ang mga produktong bunga ng mga imbensyon at science innovation. Alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay lalo pang pinalalakas ng DOST ang ugnay nito sa agri-stakeholders upang mas mapagaan ang kanilang buhay at hanap buhay sa pamamagitan ng siyensya.
23: May mga research and development kaming na kailangan pang
1: ma-scale. Kasi dapat din malinawan ng ating mga kababayan, yung produkto out of research and development, kailang ipilot sa tunay na operasyon tulad ng BEPCO, at kung ito ay mas maganda, yung piloting magiging scaled up pa. So dito natin ginagamit yung kagandahan ng kooperasyon ng ating mga kababayan sa pag-improve ng technology habang tinutulungan natin silang lumago ang industriya. Ang utos ng ating mga pangulo is scale up ang mga innovation na ating nagagawa, mas maraming matulungan, mas maraming kababayan na makinabang.
12: Yan ang pahayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro ang operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative of BEPCO, napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage and preservation sa produktong itlog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhunan ang DA sa BEPCO na kalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg, at ngayon dinagdagan pa ng DA ang grant nito para mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Dagdag pa ng kalihim, hinding-hindi mag-aatubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba, lalo na kung makakatulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing at preservation.
4: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay, at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA ng 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
11: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 51.7 million pesos na tulong pinansyal para sa maliliit na sugarcane farmers na apektado ng peste sa Negros Oriental. Pinakuling nabigyan ng tig 10,125 pesos na emergency cash transfer ang nasa 5,300 at 50 mag-asaka mula sa Bayawan City, habang 5 mag-asaka mula sa Shaton. Nauna na rin tumanggap ng tulong ang mga mag-asaka sa Mabinay, Bai City, Canlaon City, Himalulod, Mabinay, Pamplona at Zamboanguita. Samantala, kaparehong tulong pinansyal din ang ipinaabot sa mahigit 5,000 mag-asaka sa Negros Occidental.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ang oras po natin 11:32, magpapatuloy ang ating balitaan o papakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang
5: po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 sa naalaten para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Oras natin alas 11:35 ng umaga. Sa iba nating balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 National Budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginiit ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 National Budget at magkakaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Ejercito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
10: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating mga kababayan. Isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
11: Si Senate Finance Committee Chair, Senator JV Ejercito.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
12: Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship programs sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito ay bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang, lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Nasa 8.67 billion pesos ang panukalang budget para sa science and technology programs sa susunod na taon, kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
25: Kakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming rehiyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
12: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
11: Party list Solon nanawagan sa Commission on Higher Education na itaas ang reimbursement sa free higher education. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo.

0: Aral, sa ilalim ng batas, ang gobyerno pa rin ang magbabalik o magre-reimburse sa anumang adjustment. Ayon kay Gagrupis, kinakailangan lamang ng pamahalaan ng karagdagang 2.4 billion pesos na pondo upang maitaas ang reimbursement sa 94 na SUCs na malaki ang maitutulong nito sa nararanasang kakulangan sa pasilidad. Ayon kay Asidre na ang sapat na reimbursement mula sa gobyerno ang susi upang matugunan ng mga pamantasan ang kakulangan sa mga silid-aralan, kagamitan at mga guro na hindi na isasakripisyo ang kalidad ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sisimulan na ng National Commission of Senior Citizens o NCSC sa September 2 ang malawakang pamamahagi ng cash gifts sa Metro Manila. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang payout sa mga senior citizen. Ayon sa NCSC, sakop ng distribusyon ng mga kwalipikadong senior citizen na naabot ang milestone ages na 80, 85, 90, 95 at 100 sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Samantala, binigyan ng 10,000 pesos sa cash gift ang 7 senior citizens na nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority. Makikipag-ugnay naman ang NCSC sa mga LGU at makikipagtulungan sa mga senior citizen at local government unit volunteers para sa mabilis sa pag-validate ng mga aplikasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Formal lang sinimula ng Pilipinas at United Kingdom ang negosasyon sa panukalang status of Visiting Forces Agreement. Ayon sa Department of National Defense, isinagawa kahapon ang unang yugto ng negosasyon sa panukalang kasunduan. Napag-usapan ng dalawang bansa ang pagpapabuti sa strategic defense initiatives at interoperability sa pagitan ng armed forces ng dalawang bansa. Kabilang sa mga bansa na may Visiting Forces Agreement ang Pilipinas ay ang Amerika, Australia, Japan, New Zealand, Canada at France.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bukas ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagre-reforma ng pension system para sa military and uniform personnel o MUP. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., mas makabubuti kung ihihiwalay ang pension system para sa AFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Dagdag pa ng kalihim na dapat pag-aralang mabuti ang mga ipatutupad na pagbaba at reforma sa pension system para sa sanatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Chodoro na dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
4: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito'y hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
2: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa Military and Uniformed Personnel o MUP Pension Reform. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ng Pangulo dahil pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pensyon ng MUP.
5: Kailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DILG nagbigay ng ultimatum sa mga tiwaling opisyal ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: J. Mark.
6: Yes, iniimbestigahan na ngayon ang Department of Interior. nanabi at kasulipisyal ng hindi na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na pasintin sa kot sa tinatawag na slash for sale schema. Ito yung makarap

0: ma-restock ang isang BOP personnel sa Pampanga noong Agosto 24 na nangihingi ng pera para makapagpasok ng mga aplikante sa BFP. Bago mo itang iningusok, ma-arresto ng BFP ang isang senior officer nito. Siya lang sa likod ang naturang modus sa puro mga kapag-kapag ngayon pinagod at Deputy Regional Director for Administration ng Region 4A, ang senior officer na kasabuan ng atong BFP personnel at ngayon inilagay na sa restricted duty. Kaya naman, sa klaw ng investigasyon ay sa kalihim ang lahat ng regional directors ng BFP, gayon din ang mga head ng major unit nito. Napatid na naglalaro sa 100,000 hanggang 800,000 piso ang kinukulimbat ng mga kawatan sa kanilang mga victim mga aplikante sa slot for sale scheme. Kasunod nito, nagdeklara ng ultima kung si Rino kasalanan ng pinggan at kawalin ng BFP at tiniyak nito na hindi niya sila tatampanan hanggang sa mapanagot sa batas. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
1: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Mabas na ka ngayon, na kayo ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang imbisika namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo at kung ano mang kasama na ipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas ay hindi po ako titigil.
0: Yan ang tinig ni TILG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bago Pilipinas, Imo Itagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi ikukonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan nila kung mas malinaw na panuntunan tinitingnan ang mas malinaw na pamuntunan na ipatutupad hindi lamang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ng Malacanang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ng fake news at mapanganib na online content.
4: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Panukala nagpapatibay sa security protocol sa mga paaralan, suportado ng Philippine National Police. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Buo ang suporta ng Philippine National Police sa sinusunong panukala ni Senador Bam Aquino na naglalayong mantatag ng isang tuloy-tuloy at may ugnayang pamamaraan para protektahan ng mga mag-aaral mula sa anumang banta. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcotis Jr. sa ilalim ng Senate Bill 2426 o ang Comprehensive School Safety Act ni Aquino, magtatatag ng isang pambansang sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan. Binigyan din dito na ang kahandaan ng pulisya na patatagin ang mga hakbang para protektahan ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon sa PNP Chief, katuwang sila ng Department of Education o DepEd para patatagin mga kampanya sa kaligtasan na sa paaralan para sa mas mahigpit na pag-iinspeksyon, pamamahala sa mga bisita, kaya hindi na pagpapalakas ng pagpapatrolya ng pulisya. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa ating balitang sports, EJ Obiena nag-qualify sa 2027 World Athletics Championships matapos ang 5.90-meter clearance sa Diamond League Zurich. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Kahit na hindi nag-uwi ng medalya sa Diamond League sa Zurich, Switzerland, nagawa pa rin mag-qualify ni EJ Obiena para sa 2027 World Championships. Ito ay matapos lumundag ang Filipino pole vaulter ng 5.90 meters at tumapos na panglima sa kompetisyon kung saan nagwagi si World No. 1 Armand Duplantis matapos magtala ng bagong event record na 6.25 meters. Ang 5.90 meters na marka ni Obiena ay ang kanyang ikalawa ngayong season kasunod ng 5.91 meters sa Golden Sun Busan sa Poland noong August 17 kung saan naman siya nagwagi ng gold medal. Nagsisilbing training na rin para kay Obiena ang mga tournament sa Europa dahil pinaghahandaan niyang maigi ang pagdepensa sa Asian Games Men's Pole Vault title. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tamayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kay siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, 11:52 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, mahigit 30 munisipalidad sa Region 2 na kamit na ang target sa malawakang bakunahan kontra measles at rubella. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegarao, narito ang ulat ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: 34 na munisipalidad na sa Lambak, Cagayan ang nagkakaabot ng target sa nagpapatuloy na measles rubella supplemental immunization activity o MRCA. Base sa datos ng Department of Health o DOH Cagayan Valley, naabot na ang 95% habang ang iba nalampasan at naka-100% na sa 18 bayan sa Isabela, 14 sa Cagayan habang tig-isa sa Nueva Vizcaya at Quirino. Maraming barangay na rin ang mga nakaabot ng target sa ibang mga bayan at syudad, kabilang na iya ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Ayon kay Jermaine Farah Cepeda, ang National Immunization Program Regional Coordinator, ilang LGU sa magsasagawa ng reward system para sa kanilang mga barangay na nakaabot ng target. Binigyang diin naman ni Assistant Regional Director Prechel Tolentino na sapat ng gantimpala ang proteksyong maibibigay sa mga bata. Kaya naman kailangang makamit aniya ang 95% accomplishment rate para magkaroon ng herd immunity ang buong komunidad. Sa nagpapatuloy na bakunahan, nasa mahigit 60% na ang natuturukan mula sa mahigit 309,000 na target sa 4 na lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Bayan naman tayo sa Radyo Pilipinas. Tayug, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Bayan ng mga Tarem, nagtamo ng pinakamataas na pinsala sa agrikultura sa Pangasinan dala ng masamang panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtamo ang bayan ng mga Tarem ng pinakamataas na pinsala sa sektor agrikultura sa buong probinsya ng Pangasinan matapos pumalo sa 138.61 milyon pesos na lugi nito dahil sa nagdaang sama ng panahon ayon sa Department of Agriculture Local Region. Dahil sa malawakang pagbaha at matinding pag-ulan na puminsala sa mga pananim at infrastruktura opisyal ng isinailalim sa state of calamity ang mga Tarem. Ayon sa Pangasinan Provincial Agriculture Office, sumabot sa 508.19 milyon pesos ang kabuong pinsala sa agrikultura sa buong probinsya, kung saan 468.92 milyon pesos na nito ang na-validate ng DA. Ang mga Tarem ay kalamang lokal na pamahalaan na nag-declare na state of calamity kasunod ng dagupan sa tit mga bayan ng mga Aldan, Santa Barbara at Bugalyon. Batay sa datos sa motoridad, umabot sa 2,467.18 hectares ng sakan sa mga Tarem ang naapektuhan. Umabot sa 134.99 milyon pesos ang halaga ng nasirang pasilidad at pananim, 96.82 milyon pesos ang lugi sa 313.62 hectares ng high-value crops at nagtamo ng 17.50 milyon pesos na pinsala sa 301.26 hectares ng maisan. Ayon sa Municipal Disaster Reduction Management Office ng bayan, naapektuhan ng pagbaha ang 67 barangay sa kinabibilangan na humigit kumulang 10,891 pamilya o 54,453 individual higit sa 20 kalsada sa bayan ang napaulat na lumubog sa tubig baha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Retirees, pensioners at survivors ng Bureau of Fire Protection Region 5 na kaisa sa outreach program ng Armed Forces and Police Savings and Loan Association Inc. o AFSLI. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Matagumpay na nakapagtapos ang nasa 198 binipisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD sa 10 hanggang 15 araw na paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng irigasyon sa Santo Domingo, Albay. Isinagawa ang proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office. Ayon sa NIA Asimo, pangunahing isinagawa ng mga binipisyaryo ang clearing at silting ng mga irigasyon upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at makatulong sa operasyon ng mga pasilidad na nagsisilbi sa mga komunidad at magsasaka sa lugar. Bahagi ito ng mga gawaing nakapaloob sa TUPAD na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong manggagawa habang nakatutulong sa pagpapaayos at pagpapanatili ng mga pasilidad sa komunidad. Bukod sa paglilinis at pag-aalis ng bara at latak sa mga kanala at irrigation facilities, nagsagawa rin ang mga binipisyaryo ng cleaning at clearing ng mga pampublikong lugar, diklaging ng mga kanala, tree planting at iba pang environmental activities. Tumanggap ang bawat binipisyaryo ng arawang sahod na 455 pesos para sa kanilang 10 hanggang 15 araw na serbisyo sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Dako na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Tourism at National Council of Senior Citizens sa Region 7. Sasanayin ang mga senior ng Cebu bilang community tour guide. Sa detalye, mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naghahanda na ang Department of Tourism or DOT at National Commission of Senior Citizens o NCSC sa Central Visayas para sa isa sa gawang community tour guiding program para sa senior citizens ng Cebu. Nagsagawa na ng mga pagpupulong ang mga opisyal at kinatawan ng dalawang ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang nasabing programa. Ito ay bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026 na nakatakda sa Oktubre 1 hanggang 7 ngayong taon. Batay sa Presidential Proclamation No. 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong September 26, 1994, itinakda ang unang linggo ng Oktubre bilang pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Pilipino o Elderly Filipino Week. Bilang bahagi ng pagdiriwang, ang mga pangulo ng iba't ibang senior citizens associations mula sa Cebu ay lalahok sa educational tour ngayong October 6. Layunin ng inisyatibang ito ng NCSC 7 at DOT 7 ay magbigay ng pagkakataon sa mga aktibo at may kakayahang senior citizens na sumailalim sa pagsasanay upang maging community tour guides na magbibigay daan sa kanila ng magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan habang isinusulong ang mayamang kasaysayan at kultura ng Cebu sa pamamagitan ng partnership na ito. Patuloy na itinataguyod ng NCSC 7 at DOT 7 ang aktibo, produktibo at makabuluhang pagtanda ng mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Arteche Eastern Samar inilunsad ang e-connect program para sa smart municipality. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Pen Pomida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pormal na ilunsad pal na pamahalaan ng Arteche Eastern Samar ang e-connect Arteche program bilang bahagi ng layunin nitong maging smart municipality sa ilalim ng 10-point agenda ng LGU. Layunin ng programa na gamitin ang digital innovation at financial inclusion upang gawing mas mabilis, madali at epesyente ang mga transaksyon ng pamahalaan at mga negosyo alinsunod sa isinusulong na digital transformation at financial inclusion agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga inilunsad ang Paling QRPH Plus program sa pakikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas BSP DICT Product Link. Isinagawa rin ang e-government orientation, account onboarding at paglagda sa Pledge of Commitment bilang Financial Exchange Partner. Naging posible ang programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng LGU Arteche, BSP, DICT, DTI, DILG, mga Financial Service Provider at lokal na komunidad ng negosyo. Sa pamamagitan ng e-connect, layunin ng Arteche na palakasin ang responsive governance, negosyo at kalakalan, oportunidad sa trabaho at katatagang pang-ekonomiya tungo sa isang smart, united at happy Artechehanon para sa Bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Punta na tayo ng Mindanao, mga kwalipikadong benepisaryo sa Bungaw Tawi-Tawi tumanggap ng bigas sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nasa 1,666 mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa sektor ng senior citizen, garbage collector at street sweepers ang sama-samang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa pamamahala ng lokal na pamahalaang Bungaw sa ilalim ng pamunuan ni Honorable Mayor Jasper Cue sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium Bungaw Tawi-Tawi. Ang naturang pamamahagi ay kabilang sa programang Bawat Bayan Makikinabang Program alinsunod sa inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang agarang tulong sa mga kababayang nasa vulnerableng sektor sa panahon ng nagtataasang mga presyo ng pangunahing pangangailangan sa buong bansa. Ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng tig 10 kilong bigas ng 6 na beses sa loob ng isang taon. Inaasahan ito ay makakatulong sa bawat pamilya nasa vulnerableng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Institute for Peace and Development in Mindanao ng Mindanao State University Marawi nagsagawa ng special voter education para sa mga kabataan. Si Najif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi para sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsagawa ang Institute for Peace and Development in Mindanao o IPDM ng Mindanao State University Main Campus ng Special Voter Education and Information Activity bilang bahagi ng taunang MSU System Peace Day noong August 25, 2026. Isinagawa sa IPDM Convergence Hall ang Botong Bangsamoro, Isang Boto, Isang Bangsamoro. Katuwang ang Commission on Elections o COMELEC upang ihanda ang mga kabataang butante para sa nalalapit na barn parliamentary elections sa September 14. Pinangunahan ni IPDM Executive Director Dr. Akram A. Latif ang pagbubukas ng programa habang nagbigay naman ng mensahe sa MSU Executive Vice President Dr. Abdulkader Ayo na kumatawan kay MSU System President Attorney Paisalin P. Ditago. Isinagawa ni na Pamela S. Martinez, Information Officer 2 ng COMELEC at Attorney Narpaisa Paglalamanduyog, Election Officer 4 ng COMELEC Marawi City, ang voter education session para sa mga kalahok. Sumailalim din ang mga estudyante sa mock voting simulation kung saan natutunan nila ang mga habang at aktwal na proseso ng pagboto. Layunin ng aktibidad na palakasin ang civic awareness
14: awareness at electoral literacy ng mga kabataan. Gayun din ang hikayatin silang makilahok ng responsable sa demokratikong proseso. Bahagi rin ito ng mandato ng MSU bilang National Peace University sa pagsusulong ng mapayapa, inklusibo at responsableng pakikilahok ng kabataan sa halalan. Sa pamamagitan ng aktibidad, muling binigyang diin ng MSU at IPDM ang kahalagahan ng kaalaman at responsableng pagboto sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, mga PWD sa Zamboanga nakatanggap ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Pinamunuan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang pamamahagi ng cash incentives para sa persons with disabilities o PWDs sa lungsod. Nasa kabo ang 576 na mga PWD mula sa iba't ibang barangay ang nakatanggap ng 20,000 pisong cash incentives para sa first at second quarter nitong taon. Alinsunod ito sa Ordinance 505-2019 kung saan layunin ang suportang pinansyal na makatulong at matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ng vulnerableng sektor tulad ng mga medical na gastusin at iba pa. Inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi ng cash incentives sa iba pang mga barangay sa lungsod sa darating na mga araw. Bahagi ang nasabing inisyatiba sa mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maging inklusibo at matutukan ang kapakanan ng vulnerableng sektor ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 28, 2026. Ang ating oras, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lawano in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Actobiotics Worldwide Corporation.
6: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napamatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
7: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
8: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural, way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopathy, aprobado sa Food and Drug Administration.
9: Bring health into your home.
10: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
11: Atong oras sa gabay sa Kalambuan, alas 12:09 sa kauntuhon.

Maingod to Sugbo, Kabisayan o Mindanao, lakip na tibok nasod. Kay makita tas Facebook page Bantay Radyo Cebu o sa I Love Project Facebook page. Madungog sabta sa ato ang mga local radio station nga nakahukap na to karong orasa, ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran na diha silang Sir John Mangubat atong station manager o ato ang mga kaubanan, no? Sir Renel, Sir Roland, maingod to nyo da taga Tuboran 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan na diha si Sir Alan Rosite. Oh, magbedungog ta diha Sambuan kan pamaagi aning 95.3 DYAG 100 Radio, no, kanisa Sambuan. Adlong Bernes, pecha 28 na sa buwan sa Agosto 2026. Mag-uban ta aning atong usa ka oras nga programa, gabay's kalambuan. Oh, alas 12 hantod taman ta karong alauna sa hapon. Kanya gisgot ta aning ato ang mga timpong tinginit man ron, no? Ang biskiting uwan man ta, wet season man ta ron, pero pirting inita diri na to, Bisayas ug Mindanao, no? Kanya man atong hisgotan karon kan labi na ning nananom ug kamatis nga nakatanom na. Kanya naka-harvest ng uban, naabtan aning tinginit, man na ato ang hisgotan karon. Pero sa di pa ta mo adto sa unahan, ato sa ang pasalamatan, no, ang nagpasiugda ning ato ang programa. Way lain ang ato ang former board member sa 30 Distrito Sugbo, CEO sa ASI Laboratories Incorporated o sa Lacto Biotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to nyo diha, Ma'am G, Attorney, maingod to. Nya, ako sab diha, inyong kauban karon, no, orasa, William Rasmuyet. Mag-uban ta, aning usa ka oras na tong programa, kabahin aning pagpanguma, labi nang yun kaning nananom na to og mga kamatis lang, no? Kaning kamatis kay daghan kay ning nananom na tong mga kaigsuonan og kamatis. Ina karon tinginit unsa may sakit, no? Unsa may sakit nga musud sa kamatis basta panahon sa tinginis. Tinginit, no? Mao ginay ato ang hisgutan karon, pero kagahapong adlawa dito sa Sanchez Farm dito sa Tuboran, no, San Juan. Ito nag gusto gyud ning taga Equalizers District 3. No, taga District 3 nga mga equalizer or kaning community garden, no, kaning tupad, mga tupad beneficiaries, naghimo gyud sila, seminar gyud sila dito kabahin aning vermicomposting. Dito naabot, no, nag-abot ang tanang taga third district nga mga equalizers or kaning membro sa community garden, kaning mga tupad beneficiaries, nga gusto gyud sila magbuhat og kaning vermicompost, no, makita man diri, no. Nagandaghan sa ni sila dito ni sa farm, dito ni sa ato ang training center sa San Juan. Kanya libre ni, no, libre ni ang binyo. Wala ni problema, wag yoy nailingkuranan, naikasilungan, huwag naasad mo'y magkinahanglan mo'y mga projector or ang sapa, huwag na mo'y mga presentation. Andam og tagana ang ato ang I Love Project diha sa Tuboran, pamaagi ni Ma'am Gigi Sanchez, no, diha ata sa San Juan. Doon rin na, gikan diri sa may kaning ato ang simbahan, no, sa sentro gyud sa Tuboran. Doon rin na, musaka rata, paingon diri sa barangay San Juan, no, na diha makita na to. Paingon sa Bluhol, mao na ang ato ang area diha sa ato ang training center niya. Atong pasalamatan, no, ang ato ang mga nagduma niya to. Labi na gyud silang Sir Vic Suico, no, ang ato ang chairman sa equalizer, nga way puas sa pag agni or sa pag convincer sa iyang mga sakop nga kinahanglan makahimaw ta mubuhat og vermicomposting. No, mao nang nagpa-seminar sila ni Boss Archie Irag, mogili naghimo dito sa maong kalihukan. Labi na gyud silang Sir Nolan, no, atong mga kaubanan dito sa farm niya. Gisuwayan yun nila pagpahikap og wate, no, ang ato ang mga membro sa equalizer kay Basin Igor atas picture ba. Unya, pahikapo na to kay muhikap kaning maghimo tag vermicomposting, muhikap man gyud ta aning wate. Muhikap man gyud ta aning mga malata nga atong ipakaon ngadto sa ato ang mga worm, no, kaning ato ang para mahimo siyang verme, mahimo siyang fertilizer. Pero ang unang sikreto ni ana ato yung gamitan na og para decomposer, no, ang ato ang enzymo. Kay
mas dali niya nindot ang quality, labi na gyud na igo na daan, no, na isprihan na daan ang atong mga malata nga atong gipreparar para ipakaon nato ngadto sa ato ang mga worm nga mahimo siyang berme, mahimo siyang fertilizer, naana daan ay probiotic or naana daan ang good bacteria nga mupatay or nakapa minus ngadto sa mga bad bacteria nga mo usasad nga makapadaot sa ato ang mga tanom. Wala ang atong insumo, no, kinahanglan na agud mo insumo kung magkahinla maghimo man ning vermicomposting. Kenya, daghang kang salamat, labi na gud katong nanambong, no, gikan panig kinatumyan, barile, aluginsan, pinamungahan, paingon sa Toledo City, nga ngadto na sa Balamban, paingon diri sa Asturias, ngadto sa Tuburan, no? Nya, naani mga naani sakyanan, gipangkuha para dalhon dito. Nya, salamatan na to ang I Love Project, no? Ni Ma'am Gigi Sanchez, nga naghimog yun, nga gusto yun makamao ang ato ang mga ka-I Love or ato ang mga community garden nga mga beneficiaries, no, kani sa tupad nga mambuha kamao mubuhat na og kaugalingon nilang pagpangabuno, labi na gi-practice na ninato sila sa pagpananom karon para di na tampalit og abuno, naara nato dira. Pero kung daghan na gini kayo inyohang berme compost or daghan na kayo mug berme or nahimo diha na produce diha sa inyohang mga organization, ay magkabalaka kay si I Love Project resad ang mupalit ni ana, no. Amo nang kuhaon sa sakyanan sa I Love Project. Paingon dito sa kuhaon na mo dihan gikan sa inyong area. Nya, bayran. Bayran mo diha, kuhaon na mo kung naa na mo'y daghan nga naabot nga mga berme. No, mo nay usa sa mga tumong ni I Love Project para dili mausik, no, ato ang kahago nga pagbuhat og berme. Nya, sobra na sa ato ang pagpangabuno. Asa man paingon, no? Di amo nang paliton para di mausik ang inyong kahago. Okay? Kanya balik ta, no? Balik ta aning kaning lactopapi, no? Labi na gibong taga Tuburan. Nangita mo asa mapalit gawas sa ato ang Shopee ug Lazada ug TikTok. Mapalit ni diha ang ato ang lactopapi food supplement diha sa inyong mga pharmacy, no? Kaning Amos Pharmacy diha sa kaning mga general merchandise, no, das Tuburan. Daghan kay ni stocks, no, kay bag-o ni gahapon ato aning gitan-aw dito. Nakita gyud na daghan kay stocks na to sa Lactopapi food supplement. Gikan sa 1 liter 500 ngadto sa 220 ml. Kompleto si Amos Pharmacy diha. Royal, kaning Royal Pharmacy diha sa poblasyon Tuburan. Unsa man ni, nakisay may Soke ug Royal Pharmacy diha sa Tuburan. Ala, pangutan-an ng mga gwapa kay mga tindera diha na adya stock na to nga Lactopapi. Kasi hindi mo makakita, inigdungaw kay nasa ilawom sa daghan magunig mga tinda, no, nga to ang mga pharmacy. Nya, dili lang mo mangutan na kay magtanaw-tanaw ra mo na alam mo ilakto. Pangutan na gyud mo sa to ang mga at mga tindera diha sa pharmacy, no? Rejoice Pharmacy diha sa Tuburan. Kana kompleto sad ni kining Rejoice Pharmacy. Og di mo adto mo sa FC City, no, kaning ilang tindahan sa FC City, naasad ni display na to nga Lactopapi dihang dapita. Dabi kamong taga Tuburan, ha, lahos mo dito. Kinahanglan manginom tag Lactopapi kay grabe ka init. Nya karon mukalit-kalit pug bugnaong panahon. Paingon ta sa luya atong immune system, madutlan gyud ta aning atong sipon ug ubo ngadto na sa hilanat, ngadto na sa pagka sakit sa atong panglawas, no? Muna nga kinahanglan ta mo inom og Lactopapi katulo sa usak adlaw 30 ml, humag pamahaw, humag paniudto, humag panihapon og nagtrabaho ka. Pag human nimo pamahaw, paingon mo trabaho, inom og Lactopapi. Nya inighuman sa nimo panihapon, inom sa Lacto 30 ml dayon ang katog, no? Mo na nindot kayo ang paminaw sa tuang panglawas. Nya usa pa sad niya na himsog ka, di ka kung sa mga viruses nga mo bangga ni modera si muhang paglakaw-lakaw sa mong pagpanarbaho, ligon immune system. Okay? Kanya, balik ta sa ato ang topic, no, kaning ato ang tomato disease panahon sa ting init. Unsa man, unsa may sakit, no, unsa may kasagaran kung kuwang og pamubo o kuwang og tubig ang imuhang gipananom nga mga kamatis karon, naay uban nga maupay pag pila pa kadahon gikan sa pag-transfer sa kamatis gikan sa lokong, pero nahinayak nagbalhin didto sa daruhan or didto sa tamnanan. Ang uban sad
mao pa'y pagpamuwak, wa pa makaharvest, naabtans ting init, no? Ang uban nakaharvest na, pero alanganin pa, kay mao pa, kapila pa nga bisis nakaharvest, naabtan aning panahon sting init nga. Grabe naman ka init ni diresto ah. Unsaon man ni nato nga di man ginato ni mapugna ning panahon nga gahuna-huna ta karong mga buwan na unta nga ting-uwa na kay Agosto ug sa Bohol paron ting-uhong ro kay Agosto. Ting-uhong gani. Tiuan jud na, no? Nya karong 30 mang inita. Nya diri sa Sugbo kag karong simanaha murag nakauwan ningadtong nangaging adlaw. Nakauwan pero dito ra murag bukiran rang bahin. Pag-abot na diri sa ubos na sa siyudad, murag talisik-talisik na lang. Di nagyod ingon nga bundak ang uwan. Kita man nato sa mga Facebook page pod sa atong mga kaigsuunang nanguma nga wala na, nang liki na pod, no? Ang ilahang mga basakan nga gipangtamnan og humay nga karong mga panahon na unta. Naa na ron sa mga 40 to 45 days gikan sa pag-transplant, no? Gikan sa pag balhin sa tanom sa humay tagod naabtan ting init liki ang basakan mana mag paingon kita pagkapilde kung magpadayon kining giiniton o nyaway suporta sa ato ang mga kagamhanan, no? Labi na gyud sa agriculture ang nananom ron og humay or nananom og mga atong mga mag-uma bisan lang dili lang humay dili lang ingon nga sa humay lang uban nato mga utanon nya nagsalig lang o green paid ba nagsalig lang uwan mana alkanse karon panahon na kung mapadayon ning uwan-uwan, no? Karon nagsamundong sa mundong dire hinaot mo bundak ni unyang gabi-gabi eh aron natay tubig nya kadto sang mga kaigsuonan natong mag-uuma kung naamoy mga barrel nga gipanggamit atong punon, no? Atong punon og tubig para natay ka pamubo ini ka buntag, no? Ini kahapon or buntag mas nindot mabubuan na to buntag, no? Buntag o hapon. Okay? O niya, kaning ato ang sakit sa kamatis. Kabantay mo inyuhang kamatis nga maglukot-lukot, no? Ang dahon ng lukot gumikan sa kainit panahon, no? Kanang coiling virus ba? Mamanay pangan nila ni anak nga milukot ang mga dahon sa kamatis. Ato pa, murag hinay na ginay mo bunga. Namang gani buwak pero gagmay na, no? Gagmay na kayo buwak, mo gagmay pod ang bunga. Muna nga ang ato ang product, no, sa ASI Laboratories ni ana. Kaning ato ang lactoplant. No, kaning ato ang lactoplant usani nga makapahatag og resistensya nga mo kasustainer sa giiniton ang ato ang mga gipananom nga kamatis. Onya kung nasakit na gyud na, nasudlan na gyud naglukot-lukot. Kaning ato ang fungicide and bactericide. No, kay isagol ni nimo ang ato ang lactoplant og ang ato ang icon nga fungicide and bactericide sa guli lang pud og 3C sticker. Mo ni isagol nimo paingon amo ni imong i-appeal dito sa pagpamubo, no? Pero dili ka karaadlaw mo butang, dili ka karaadlaw mo spray. Pwede ni nimo i bubo gikan sa dahon, sa udlot, paingon sa punuan, sa ngatos gamot. Pwede sa nini mo, i-drenching, kanang i-dritso dito sa punuan, diritso nimo sa gamot. Kamantay ka nga, mamubo ka, diritso ra diri sa punuan, pwede sa nini mo isagol. Kaning ato ang lactoplant o antika. Mogi ni dakong kasulbaran, no? Karabi na karon panahon na, diri sa bukirang bahin Sugbo, nga, ing grabe na kainit, no? Nya para mawa ng mga coiling virus nga naa diha sa imong kamatisan, no? Kamatis ni atong gisgutan. Isprehe na og lactoplant og kaning ato ang antika para mawa ang problema nimo diha. Maka sustainer na hantod maabot ang ting init ating ting uwan kay sayang nga nakasugod na ka og pananom unya ang imuha sang mga kasalig ra kag kanang muuwan ba, no? Mayo ana nga atuan ang tagaan og prevention or kanang sustansya nga makasustainer kabahin aning sakit nga coiling virus tungod sa minus og tubig nga ato ang gipang mubo matag adlaw, no? Sa guli na usa ka backpack sprayer or usa ka 16 liter water
kung drenching imong gamiton kanang ipunuan ra tagsakalata, no, tagsakalata nga sinagula na 16 liter water tag 80 ml no sa 16 litros 80 ml sa lactoplant, 80 ml pod sa antika. Kanya 5 ml sa 3A sticker. Mo na i sagol nimo dito, mo na ipamubo nimo kada punuan. Pero spray nimo, pwede sa nimo i-spray kung backpack sprayer. Kay gikan man sa udlot, paingon ra man gyapon na dire sa punuan. Mas maayo sad, mas nindot sad kung imong i-spray. Pero naanad na ka og kanang punuan, drenching ka ng idiretso dito sa punuan, pareha ragya pong timplada. Ano, niya, og diretso ka sa punuan, o sa kalata nga sardinas, kada punuan sa gimix na nimo nga 16 liter water, o kaning lactoplant, o antika, o 3C sticker. Ha? Muna yato ang mga protocol dire ba kabahin aning sakit nga curling virus sa kamatis ka ng lukot-lukot sa dahon. No? Niya, kana makasustainer yun na hantod maabot ang panahon nga ting uwan, makaharvest pag yun ka, di kay karon mangluod na kadayon gumikan sa nang lukot na ang muhang dahon sa imong kamatis niya may gagmay ng bunga, ispray ni ato ang produkto ya kani sipti ra po ni nato nga mangispray ta kay mga organic man eh, no, bugnaw man eh, dili man ni musamot pagpainit dito. Kaya di man yung mga chemicals. Mubugnaw ning imong yuta. Mubugnaw ang imuhang kuan sa mga gamot. Sa ato pa, himsog ang imuhang mga gipananom nga kamates. Kaya niya, pwede ra ka, kaduha sa usa ka semana, pwede ra pod og maayo ra gani nang wa na kayo nang naayo na ng imuhang curling virus nga sa imong kamates, kausa sa usa ka semana. Mo spray ka every 7 days. Pero naa gani, kaduha lang, no? Kaduha sa usa ka semana, hantod sa pagka-ulian sa imuhang lukot-lukot sa dahon sa kamatis. Okay, yan niya. Alas 12:22 naman sa 20 City naman sa Kautuhon. Maminaw sa taog mga mahinong danong pahinomdong.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Bimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Nakasuway na ba mo nga ang tambal sa inyong mga pananom gumikan kay nahurot lang tungod sa uwan? Aniya ang solusyon. 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier. Butangi ang inyong pananom o 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako ug lagsik ang ani. Kini kay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3SE Concentrate Seaweed Based Spreader, Sticker and Emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3SE Concentrate Seaweed Based Spreader, Sticker and Emulsifier.
2: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una makuyawan jud ko kung magsige nagulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom unya kini madaot hinuon. Sa una nakasulay jud ko nadala ang tanan akong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo nako aning 3SE, naabsorb jud ang mga gamot nga gi-apply nako. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanong nako dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan kay naaraman ang 3SE panagang sa panahon para himsog akong kutanong.
1: Pangandam sa panahon gamit sa 3SE Concentrate Seaweed Based Sticker and Emulsifier.
3: Sayon ang pagpananom.
4: Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
5: Balik ta sa itong programa ang Gabay sa Kalambuan, alas 12:30 na sa kauntuhon. Mamasa sa taong mga mensahe, no? Gikan diri sa Facebook page Bantay Radio Cebu na diri si Ma'am Evangeline Parilla. Maingod to, Kuya William, nagpaminaw ko ni mo firme, diri sa Barangay Dos Tuburan. Kusog kayo among radyo sa akong tindahan sa namalit tapad sa Kail Food House. No, salamat sa pagbasa. Daghang salamat Ma'am Evangeline, no, dasta Barangay Dos Tuburan. Napod dere si Sir Borges, no, maingod to Kuya William. Naminaw ko nimo pirme sa DYPSBT Radio Tuburan. Mainiton kag tuhon. Thanks pagbasa. Daghang salamat sad. DYAG Sambuan, no, nato na ngayo number sir sa Asil taga Dalagit. Mopalit ko no siya og para sa utanon pang spray. Sige. Hatag lang or mensahe lang diri nato aron ma-replyan nato ang nagkinahanglan ni atong produkto diha sa Dalagit. Napod si DYAG, no? Good afternoon, Ma'am Gigi, no? Og Sir Kinon, Sir William, lanog-lanog ta diri sa Buwan. Daghang salamat ninyo, no? Uban pa natong mga nang mensahe diri. ato nang basahon karon ta daw dari sa I Love Project. Siyempre ang ato ang PNPFI nga president Sir George Kaayon, maingod to Sir William og sa mga gabay sa Kalambuan. I Love Project member, maingod to kuno tanan taga tanang membro no ni mo diha Sir George, labi na gyud ato ang mga I Love member diha sa kani mga sakop sa PNPFI no ni Sir George Kaayon. Nya kani kugihan kay ni daghan kay ni mga sakop or kaubanan nga nagsalig yun, no, nga umsay ato ang mahimo. Labi na yun og sa I Love Project kung gikan ni Ma'am Gigi Sanchez. Mang hinauta nga daghan patag maabot nga tabangan na itong ampo si Ma'am Gigi nga daghan pa siya makuha nga mga grasya para mahatod diha paingon sa itong mga membro sa PNPFI o ganing sa I Love Project na ito nga mga membro. Huh? O basahon pa rin itong uban dire sa I Love Project na ito nga mga Facebook page. Pero kinahanglan gyud ta nga himsog, no? Maayo atong panglawas. Inom gyud ta og lactopapi. Kanya labi na karon nga grabe ka init. Ay mo kumpiyansa kay ato ang mga blood pressure mo taas. Kanya siyempre, makuyawa na ta. Di na ta kakaunog humba kung taas na kay ta og blood pressure. Mana maminaw ta. Atong paminawon unsay mensahe ni Doc Bani Bernardo ang ato sa mga doktor, no, sa ato ang lactopapi nga advice niya pagkabahin aning high blood or kaning taas tagdugo. Atong paminahon si Doc Bani Bernardo.
3: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, maganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng lactopapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
5: Okay, no? Pwede rasad, no? Isagol na to sa ato ang mga imnonon, kanang tao, isugan ka sa lacto. Kanya, pwede ni mo ang 30 ml, isagol mo sa tubig. Pwede ang 30 ml, isagol mo sa juice. No, 30 ml nga lactopapi, isagol mo sa juice. para dili kayo ka ma kay aslo magyun eh ato ang lactofapi nga food supplement. Oh, usbon ko kung naamo destoboran adto mo sa Amos Pharmacy, Royal Pharmacy, Rajoy's Pharmacy o sa Ipsy City. No, naani diha ang mga lactofapi na to nga mga display diha sa barangay Alungsod Stoboran. Kaya na dire si Sir Dexter Gallarde, no? Sir, shout out sir watching from Asturias, Barangay Uwak, no? Kuha mi og birmi, birmi kas kauban si Sir Archie Irag og si Sir Nolan Tulod. Og labi na gyud ato mga ka-I Love member, no? Daghang kaayong salamat sa inyong Sir Dexter, no? Diha bantay mo kay init, nakainom naman noon mo og lactopapi kag kanina. Mao ni atong mga kaubanan nanguha na ni og atong mga sobra, no? Sobra sa ilahang mga uma nya nang himog vermicompost diha sa Barangay Uwak sa Asturias. Gipalit na to, no? Gipalit na to ang iyang sobra nga pagpangabuno sa birme para di mausik, no? So na, gibayran na to dito si kalimot ko kisay pangan atong ato ang usasad nga nakakaton nga guwapo quality pod ang iyang vermicompost. Mao nang gipalit na to. Paingon na nato dito sa ato ang magamit po nato dito sa farm, no, ang iyang mga vermicompost. Daghang salamat nyo. Amping mo diha Boss Dexter og Sir Archie og si Boss Nolan, no, diha sa Asturias. Kanya kaning ato ang balik ta, no, sa ato ang labi na gyud kaning gasa nga

0: ni Piasares, ato ning gipasuway no sa ato ang suwil ameliorant nga gasa. Di ini lagi gisagol no, kay ang protocol ni ane adto ni nato isagol sa iyang seedbed no, kanang iyang paturukan sa imuhang mga liso. Labi nag nananom kag kamates, nananom ka og mga utanon nga gusto ipaagi nimo og seedling no, ipaagi nimo dito seedling tree or dito sa seedbed. I-mix ni nimo ang ato ang gasa ngadto sa yuta nga imong gipili. Ano na magpili magkag yuta nga nindot o nya usa ka balde nga yuta, pwede na sa gula nimo og usa ka kilo nato nga gasa nga suwel melorant. Mo ni ilang gipangbuhat nya tuod man kaning ato ang mga community garden labi na katong mga tupad beneficiaries, dili pa gid to kayo haniti, di pareha sa uban nga mga mag-uma na gyud kani sila. Mga asawa ni sa mga nanarbaho kunya wailingaw nas balay gitapok ni Sir Vic Suico kunya atong gitudloan no, may alalay ta sa pagtudlo kabahin sa pagpanguma. Mao ni ato ang usa sa dako kay tagpasalamat aning Sir Vic kay di man ni para iyaha ba no, para ni sa tanan nga mga miyembro niya nga kursunada hantud nga nang maluntaro na to ba no, maluntaro na tong pagpanganabuhi ining kalibutan na mananom ta og pagkaon. Oh, number one kaning utanon mo na si I Love Project may alalay ngadto sa mga community garden kaning tupad beneficiaries, mihatag og mga liso no gikan ni Ma'am Gigi Sanchez sa I Love Project. Unya siyempre ang ato ang gasa no, nga gasa nga suwel amelioran mo to ila karon. Tuod man, nakita man na to, oh, makita na to. Sunod pohon na itong mga programa, ato ipakita kung ang sayo na harvest na sa itong mga tupad member diya sa 3rd District. Kung sa pa'y nakaharvest ba sila, nahalinan na ba sila, or nakautan, or nakakaon na ba sila sa ilang mga gipangtanom ng mga utanon. No? Muna ito ang sunod na ito nga isgutan, sunod na ito episode. Pero sa Mindanao, no? Kani itong ipakita ng mga pictures karon, mao ni ang resulta nga gigamit ang ato ang produkto dito sa Mindanao area, no? Na nananom og carrots. Ang usa ka buok ka carrots mutimbang siya og media kilo. Ang tulo ka buok yung timbang og usag tunga, no? Mao na mga resulta sa gasa, no? Ato ang gasa nga suwel melorant. Unya, inabagan yun ni number one para why disease nga musod sa ato ang mga tanom. Siyempre, ang ato ang antika nga fungicide and bactericide o ang atong icon nga mo manalipod kabahin aning mga pangkutkot no, kaning pagbubuho sa mga insekto. No, ato ang icon nga organic insecticide. Unya gikuyog ang lactoplant nato nga foliar fertilizer para dagkog bunga, tambok, dagkog dahon, nindot ang resulta. Oh, kaniyo ba nakita ni nato nananom ni og broccoli no, katong gi-sprayhan bag-o. Pero kaning nakita na to uban nga naay carrots naay uban pa ng mga utanon, mao ni ang resulta nga migamit sa atong produkto dito dapita sa area sa Mindanao. Karon kung moingon po kag ari ka sa Humayan, natay technician atong tawagon no, si Sir Marvin Patiluna. Mindanao gihapon, pero dili ni Dabao, dili ni sa Region 11, aritas Region 9 sa Zamboanga. No, Zamboanga. Nga migamit sa atong produkto, usag yun na, gi-intrigue na niya to sa Derby, kani atong gasa nga suwel melorant sa Humay. Nga, mi-intrigue ta dito. Muna atong tawagon karong tataod si Sir Marvin Patiluna, atong patawagan sa atong technician, nga ato ipakita dire kung unsay resulta na yun, no, sa atong gasa, kabahin aning pagpananom og humay maayo ba no, maibag resulta mo na to pangutana sa ato ang technician nya ipakita sa nato gyud kung moingon siyang maayo may makita po nato dire sa ato ang monitor dire sa ato ang Facebook page no. Wala ato patawagan si Sir Marvin Patiluna para maka-explain siya kung unsa naman eh pila naman ni kaadlaw o pila may magamit sa usa ka hektarya no sa kung nananom tag humay kay kabahin og mga utanon ari man ta musod sa gasa sa seedling tree. Pero kani sa humay atong tawagon no, atong tawagon si Sir Marvin nga unsa ning resulta ni sa iyang. Sir Marvin, maingot to.
1: Maingot to, sir.
0: Yes sir, maingot to. Kumusta mang panahon diha sa Zamboanga?

0: medyo ang panahon yun diri karon murag natunga-tunga ang dilsor gaulan ang dil norte gainit
1: lagiting ang init no karepod diri sa ato Sugbo nagsamundong ang area murag kawanon di no murag elana pero kumusta man no ang ato labi na gyud kaning ato ang gasa nga suwel melorant kabahin aning pagpananom og humay Sir Marvin.
0: Actually karon naatay gigamitan karon sa atong gasa nga bag-o nga produkto para sa humay. So dako jud kay natabang karon kay isa sa problema karon or a concern sa ato ang mga mangunguma kining availability sa atong mga abono karon. Do available siya pero ang presyo perti kamahala labi na gining urea. Isa gini sa concern karon. So nalipay ta kay nakagamit ta og gasa kining gasa nga soil ameliorance kay ngano mo gamit mo gitani isa gini sa atong kuanan karon ipabida nato nga mo gamit gitani kay makatabang ni tungod kay ang atong gihimo karon objective labi na sa DARF09 nga naagihimo karon nga techno demo nga mo gamit na lang ta og abono 50% sa recommended rate sa mga soil analysis.
1: Okay.
0: Unya, mo na tong gikuan karon nga iwasan na to mugamit og daghan nga abono.
1: So, abono nga mga unsa man eh? Urea, oh, or mga granular, chemicals.
0: Granulars. Mga chemical nga mga synthetic. Isa sa para ma-address ni nga concern. So naay gihimo karon nga mga techno demo nga atong giapilan sa ASI laboratory gamit ang gasa nga 50% na lang ang gamiton sa abono nga recommended sa usa ka ektarya. Tumbaga kung nagamit ka og 8 ka sako nga mga granular ato og 4. Dayon gamit ang ato ang kining soil ameliorance nga
1: gasa.
0: Na siya tong gihimo. Kung nakita na to nga picture, nakita na to nga mga picture, naano na siya sa mga, kung magun siya, upat ka site, naano siya sa, wala ka kuan, wala ka dungan, so naa siya sa 35 to 40 days ang edad, karon sa ito ang mga humay.
1: Sir, kanos ama ni,
0: ato na siyang gigamitan.
1: Asa man ni nato masud ang gasa sa gikan ba sa pag-preparation sa yuta or nakatanom na ang humay?
0: Ang atong gihimo karon para na i-convenience sa paggamit since sayon ra kay sa gamiton ang atong himuon ani ato ra siyang i-incorporate or ato ra siyang isagol sa kuan sa atong pag-apply o granular nga abono. So kuan man gud ang practice of farmer na usa na ay kuan na ay 15 days gikan sa pagtanom edad sa pagtanom first application di sa bata pa. So mag-abono sila ato rang incorporate so baga ang recommended na to ani sa isa ka ektaryam duha ka kilo. Unya duha ka application so first application isabay na to dito sa 15 days of first application sa pag-abono so sa isa ka kilo atorang i-mix dito sa isa ka sako nga granular example 14-14 ato nang i-mix unya atorang ikuan atorang i-sabay og
1: sablay
0: si sa sablay na to so dayon pagka second application dito na pud sa 30 days diha naman po na sila mag-apply so ato lagi hapong i-mix dito sa atong mga abono nga pwede na to yours ikuan isablig yapon so kaduha so baga ko duha ra ka kilo ang kailangan nga ikuan
1: hanto na sa pagka-harvest sir
0: is na to sa ato ang hanto na sa pag-harvest na siya.
1: Okay
0: so ang objective ang anong magamit ta kay para ma-address katno bitang giingon nga mga seed good ng mga yuta. Ang hitabo mong gudana nahimo og kumbaga naaray mineral or naaray mga abono unta ang ato ang mga yuta pero nahimo siya og kwan ba og sa technical nga tawag nahimo siya og mineral kumbaga dili siya available naara sa yuta pero dili siya pwede makaon sa humay
1: di magamit
0: gi-convert man sa kwan kita O dili magamit kay taas man og pH, so gi-convert na sa yuta kay naman yung mga chemical reaction diha.
1: Mm.
0: So naara siya sa yuta, gi-hold ra, na-hold ra siya. So ngano mo gamit man ta og soil ameliorance nga gasa? So si gasa para mahimo to nga available katong gi-kuptan sa yuta, gitawag na siya og carbonic acids. Kailangan siya carbonic acid nga para imuon siya, i-convert siya og available form. So once nga available form na siya, mao na tong makaon na siya or maabsorb sa humay. So kailangan yun na nato nga i-incorporate na nato karon nga mga practice karon nga mga new technology nga dapat nato na siya i-incorporate. Kay kana nga mga problema sa yuta karon, isa sa problema o isa sa solusyon kanang carbonic acids. So mao na siya isa sa kung sa manang mga carbonic acids. So mao na siya ang humic acid, fulvic acids, mao na siya nga naartya sa ato ang kuan, nasa ato ang
1: gasa.
0: Soil ameliorance nga gasa.
1: Mm.
0: Oh, mao na siya mutabang nga mahimo siyang available form.
1: Okay.
0: Sir, kaning siya sa humay, which is 50% lang ma-absorb gyud niya dayon.
1: Okay. Sir, kani bang nakita nato no diri sa atong monitor? Mao ni ang 35 to 40 days. Tan-aw nimo?
0: Yes, sir.
1: Sa nangagi nilang mga cropping, nabay improvement or daghan bag sipak ni kaning at cropping karon?
0: Super sir, naagyo'y kalahian, naagyo'y impression ang farmer. Kaya nga no, ang kanang mga humayan, ang kanang demo is isa ka hektarya, gigamitan rin og 50% nga abono.
1: Mm.
0: Sa ilang kumpara atong niagi.
1: Sa nangagi?
0: Baga niagi, nagamit sila gwalo. O nagamit sila gwalo kasako, karon giupat rin na.
1: Opat plus
0: na to,
1: duha ka ang, kilo.
0: Ang sipak ana. Ang sipak ana naana sa ni average na siya kuan 18 to 21 ka mga tillers o sipak.
1: Mm. Sa to pa
0: 18 to 21.
1: Dako, dagko ang punuan.
0: Dagko ang punuan, daghan og sipak. Dayon ang expected na to ana nga kuan basta nga ana nga 18 to 21 expected ana nga productive tiller kana yung mulusot gyud nga bunga ba na may kuan na nga so mulusot lang na siya og 15 to 18 productive tillers ang expected ana nga harvest karon nga cropping isa ka hektarya mo harvest yung nag 5 to 6 tons
1: sa sa ato pa ang sa una nilang practice katong walo ka bag makaabot gyapon sila aning 18 to 21 tillers pero daghan ka abono ipalit.
0: Daghan kang abono. Yeah, dako kay kapital gastos kay urea lang daan, perti ka mahal. Naabot nag 3 mil diri.
1: Okay. Sa ato pa karon,
0: wala na gigamit ang urea.
1: Mm. Kani. Kani nga cropping karon.
0: Ammonium ra nag 14 among gamit ana.
1: Okay, sa ato pa dako kayo og na save ang ato ang mag-uuma pero may apas gyapon dito sa iyang gusto nga ma-harvest.
0: Yes, mo na sir. Isa sa the impression sa ato ang kuan karon mga demo karon dire sa Mindanao.
1: Okay. Sige Sir Marvin, kanang unsa pa may uban nato nga gawas ni aning gasa no, nakita man nato dire nga inana ra ang protocol ni gasa pa ngadto sa mga nananom og humay. Nya dako di kay katabang ne kaning gasa kay mugamay man ang imuhang pagpamalit og mga granules nga mga abono no kato atong farmers practice sa una nga mga tagwalo ka bag karon upat o katunga na lang paliton plus duha ka bag a duha ka kilo nga gasa no ang uban nato nga mga mag-uuma na nanom diha sa unsaon nimo unsa asa man kadapita matawagan nila or mapabisita diha sa imo diha sa imong area.
0: Okay, sa pagkakaroon active di punta sa kuan no sa karon na sa modern time na naman gitay social media so active ta di sa Facebook Marvin Rim Patiluna dayon ang ato ang contact number kung gusto gid ta mo mag-istorya personal or sa tawag tawag lang ko sa 0917-3164-522 mo na ato ang contact number dayon katupong gusto gid mo gamit ang atong produkto diri karon sa diri sa Sambunga del Sur available ta sa INF Agricultural Supply na diha ang ato ang stocks karon. Dayon dito sa Sibugay na ata sa kwan AG Agrivet.
1: Pwede sa ka maka-deliver Sir Marvin?
0: Yes sir, pwede ta karon nga panahon na pwede kita kay sa nakita nato nga kuan nga significant effects atong mga demo. So pwede nato gyud masulayan ang ato ang or gamiton ang atong gasa.
1: Okay.
0: Sa atong humayan.
1: Sige. Daghang kaayong salamat Sir Marvin sa imong oras ug sa imong pagkugi diha sa labi na gyud sa atong mga produkto sa ASI Laboratories Incorporated ug sa atong mga pinalanggang mag-uma. Thank you, sir.
0: Salamat po sa atong soaking paminaw.
1: Okay. Mao to no si Sir Marvin Patelona, atoang technician nga tuwa dito sa Region 9. Maayo kayo pagkaya nakasabot gyud ta unsaon paggamit nato sa gasa. Yung unsa poy dakong tabang sa gasa sa Wilmerant ngadto sa atong mga tanom. Labi na gyud karon nananom og humay, no? Katong farmers practice ni mga tag 8 ka bag sa usa ka hektarya, no? Katong mga putas complete unsa pa na atong gipang sablig diha sa atong mga abono nga gipang sablig diha sa atong mga humayan. Katunga na lang, no? Katunga na lang ilang gigamit. Pero maabot gyapon or wapay siguro nga mulampas pa sa imong farmers practice ang imong maharvest. Nya gamay kay kagpuhunan, kay lolo man kagkatunga na lang imong napalit. Nya tapila ra man ni among duha ka kilo. No, duha ka putos tag kay ang putos namo tag 1 kilo man. Tagpila ra man ni barato ra na kay tanawan niyo Shopee o Lazada, tagpilang presyo aning gasa sa Wilmerant. No, na diri ang ato ang link no sa Shopee o Lazada na diri sa ato ang comment section. Makita ninyo. O dili, search ninyo dito sa Lazada ang ASEL Laboratories Incorporated. O niya, makita ninyo tanang produkto no ni ASEL na dito makita sa Lazada o Shopee. Ganahan niyo mong link na diri sa ato ang comment section. Ato mapalit ninyo, barato ra kay ning gasa. No, nya shipping paingon gikan dire. Paingon diha sa inyo ha. Oh, makita ra ninyo dito pila inyo ang shipping, makita ra sa dito og tagpila gyud ang per kilo sa gasa. Limang ka, duha ka kilo sa usa ka hektarya nga humayan. Nya makuha na nimo ang imuhang gusto nga harvest sa katunga ra nga mga granules nga gigipanggamit nimo nga mga fertilizer. Nindot no, dako kinig tabang gyud na yan. Na-explain naman to ni Sir Marvin Patelona kung unsa ka importante ang gasa ngadto sa ato ang mga kayutaan nga grabe na to rog pagpamundak aning mga abono nga chemicals. Migamay atong abono, gidungaga na to og duha ka kilo nya maabot pagyapon gyud no, mulampas pa ang atong harvest sa atong mga nangagi nga mga cropping. Okay? Mo na nga ayaw mo pag duha-duha, tanawan ninyo. Order mo dire sa ito ang comment section no, sa Shopee o Lazada. Yeah, pwede isad mo, mutawag dire sa mo, ah, no? Kung gikan ko dire sa office na mo, dire sa Sugbo. Oh, magikan dire, mutawag mo sa mo ang cellphone number no, sa ASI Laboratories Incorporated. 0926-655-0212. Oh, pangitaan lang ninyo diha. Basta, naray mo tubag ninyo. Kung gusto saan mo makig istorya po nako personal sa cellphone, personal kanan sa through cellphone, pangitaan lang ko kaninga number 0926-655-0212 aron nami mahatag nga ginagmay no, madungagan nato ang ato ang kahibaw sa pagpananom, nami gagmay madugang gikan namo diri sa ASI Laboratories Incorporated. Alas 12:58 naman sa kauduhon nya ato lang ning tiwaso no, ato ang pambasahon tani ato ang mga nang mensahe diri sa atong Facebook page. No, labi na gyud ato ang municipal agriculturist da sa Albor no, ato ang mga amigo diang mga municipal agriculturist das Bohol. Nya diri pod sa ato diri sa Tuburan no, ato ang Sir Kent no, si Sir Kent Katubis no, maingod to diha na ato ang municipal agriculturist na diri sa paingon na dire sa Balamban, Asturias, no? Silang Sir Boy Sundo din sa Balamban. Sir Jed Masyas, no? Dire sa Asturias. Niya, ato ang City Agriculturist Toledo. Oh, maingon to diha, ma'am. Niya, ngadto na paingon pinamungahan, Balamba, pinamungahan o Alugensan, no? Barili. Munisakop sa 3rd District. Niya, ato ang mga tagan kay tag mga membro diha sa I Love Project. No, ato ang mga ka-ILAB project diha, labi na gyud ang nananom no, katong ato ang deres Balamban perting daghana. Nya hinaot karon. Hinaot nga wa kay ni maepektar sa grabing kainit no, ato ang mga paliya ron nang lingkong na. No, nang lingkong nang dahon o ato ang mga kamatis nang luko nang mga dahon. Ay mo pagpakawa no sa paglaom, isprehe na ninyo og antika o lactoplan para mabawi na, no? Makapabunga pa na, makapa balik pa nagdagko sa kaning bunga sa kamatis ug sa paliya. Kay moment yun ni kasagaran nga maigo gyud og ting init, pughaw gini, yellow gini. Kung dili ni maagapan og pagpamubo, inubanan sa ato ang lactoplant nga biofertilizer o ang atong fungicide and bactericide nga antika. Kay mao gini usa mga makapapugong, no, nga mabalik og kahimsog ang atong mga gipangtanom nga kamatis o kaning mga paliya o guman pa natong gipangtanom diha sa atong tagsa-tagsa ka uma. Unya ato asang ugmang adlaw, no, nagyapon ta sa atong programa dire sa Gabay's Kalambuan. Maghisgot ta og kaning labi na gyud ka nang nananom og mga root crops, no, karon. Kay aron di mapagod tong ilawom sa ipangtanom na to, ilawom si yuta kay pirti na initang yuta. Unya ang uban na to kaning nananom og humay nga nang liki na ang mga basakan. So sayang kayo, no? Sayang kayo, hinaot nga suportaan ta sa to ang dagkadagkuan sa Department of Agriculture, no? Mana nga launa na impunto, launa uno na sa udto. Napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay's Kalambuan. Sa sunod igayon matag adlawng Biyernes ug Sabado. Alas 12 ngadto sa launa sa hapon. Atong salamatan ang ato ang Station Managers Bantay Radio Cebu, Ma'am Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang programming director si Sir Adon, News and Current Affairs Director Sir John Carillo ug si Sir Fred, atong technician sa Pikas Lawak Sir Kinon Boskinon Sinisa ug si Sir Patrick, no? Boss Patrick. Daghang kaayong salamat sa ato ang naka-hook up karon nga mga duha ka radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran, ang 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan, no, ang inyohang kabantay sa Gabay's Kalambuan, William Rasmungit. Daghang salamat. Maing udto, maing pagpaniudto. God bless.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hablas, unya kanya akong ginawaan ako, pirmi ko, butong, butong lipalit ko, naulian lang akong kapoy unya, kaya na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning hablas, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. O anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP. New license. Ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamay mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
9: Marcia Auto Parts Trading.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
8: Marcia Auto Parts Trading.
10: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 mabalik sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
13: Namia oy.

0: 90.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, Ana. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lato ng tila, kay magbaba man lang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aling Panyawad, okay. Pagpabitin ako, oy, 120 overitim, ano ko, oy. Ang produkto sa film, sigurado gina. Kung si Mabibig, magbaba, nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul at na ikabutang.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul.
8: DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon. mga luha. Punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
13: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
14: Kinsa siya

0: sa programang Tudning sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudning sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Pabalakas ako ninyo, bikay tudling sa Mga Garay ko niya. Kanunay kong mawi-uwi ang panid sa akong kagahapon. Niyatong panahon nga gipalabi ko ang akong pagkamahigugmaon. Kasakit mang handumon ang gibati ko karon. Kaywa mo ako gibinlan og luna sa kasing-kasing mong masulubon. Kung imo pa untang hiklaron katong kita pa ang malipayon, kita pa ang malipayon. Pamasin nga maangkon ko pa ang lalik mong mapahiyom. Panawad-an sa paglaom ang akong kaugalingon. Kaywa na gyud nakita ang imong anino sa akong katulog. Hagbay nang labay ang panahon. Samtang ako naginusara dili masabot ang akong bation. Hinon di na mabalik ang adlaw nga nagpadayon. Huwaton ko na lang ang dili susamang sitwasyon. Ano ako pa man ang nakaangkon sa masakit kay sugilanon. Daghan man untang wa nagseryoso sa ilang pagpanamkon. Panwa man gani ako na haniyag para bangi-bangion. Ingon man ako sa usa ka tawo nga matinala. Ning ni ako nagpahuway nga di mahikalimtan ang kagahapon. Pansa daw mahagkot ang paglaom nga para sa karon. Bisan pag magpahilayo na lang hangtod mo dipig ni anang samang sa kamatayon. Aron lamang lumsan ang masakit nga kasinatian sa gimahayan kong higayon. Alang to kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: alang to kanin yung tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, parihara na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, oh, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parihara ba siya o dili. Oo, oh, ito na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kay pangalan ni mo, ma'am?
2: Aurea.
1: Aurea?
2: Pinalte.
1: Taga-asa ka, ma'am?
2: Naadiri sa subdivision Amaya, Cagayan de Oro City.
1: Ah, okay. Pagamit nimo og Wonder Herbal Oil, ma'am, kanang dali ra kay nawala ang kuan, sakit sa tiyan, unsa man?
2: Dali ra. Nindot kay siya ba kay makatambal kay kahit unsay masama, tambalan, maulian, then sakit sa tiyan. Inom ana, ibutang sa ininit, then imnon, maulian man po dayon. Dayon ang kung may mga sama-sama ba, kung may mga, kung sana, mga matagpiki nga hubag, maulian po.
1: Ah, ang imong gigamit, ma'am, Wonder Herbal Oil.
2: Oo.
1: So, sakit sa tiyan, kabuhi, unsa pagyod?
2: Kanang mga nuka-nuka bitaw, then masamad, tambalan, ana, ang ipon po, butangan na mo, ana, maulian man. Palihog ko, katong mga naminaw, pamalit na mo, ana, kay makatabang yun na, maayo kay siya nga tambal.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, ibiktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha?

0: Agang hayop.
1: Unang una di ay may kapusulan nga nagamit aning animal baita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, subtad nagbuhi kong manok, baboy ug kanding.
0: Mm-hmm.
1: Nakita ginagaw sir nga murag maayo yung epekto kaya nga kong baboy. Dali ra ni dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
0: Ah, 115 kilos. Dako na kayo.
1: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa Poroklose sa Kulasihan, na gamay kaayo, sir. Murag, imuog matumba gani nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
0: Hmm. O niya, gipagamitan din mong animal vita.
1: So, moya kung gamit ang animal baita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginaw, sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
0: Dali ra kayo kabusok?
1: Oo, dali ra. Yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Din hantod nga nakaanak siya, duha kabuk.
0: So, wala kay lain nga gigamit animal vita ragyod?
1: Animal vita ragyod, sir, kay itistingan lagi na ko bago sagid siya ka-epektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
2: Amite, wonder animal vita, pero sigurado niya, wonder ba na ba plus? Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning wonder ba na ba plus mo ni mong gamiton, ha? Ah, testimonya, nagamit sa produkto wonder ba na ba plus.
3: Kumusta, sir? Kinsa kanini, sir? Ako si Juan, sir. Alex Hanigin, sir. Taga-Karuming, Cagayan de Oro City, sir.
4: Nag-text mo ka, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
3: Hey, soltero na, sir. Inayod sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi, sir. Dugay na kayo na kuning giladala. Kaysa una, pagpangihin na ko, sakit yun kayo, sir. Sakit yun. Di gina ko makayaw sahay ang labinasong pagpangi, sir. Ang nagabiin, isod yun kayo ipangi, sir. Kaya grabe ka sakit, sir. Kaya, bisa kung saan ako inom og kwan, sir, tubig, mora magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gud ko.
4: Dugay na kanigamit aning Wonder Banaba Plus.
3: Bag-o ba yun, sir? Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa, nga naadaw tambal na dunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Unya, ka nang, okay na gigay ang pamati, sir. Wagit ko ilaing gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorgan ang Wonder Banaba Plus. Grabe, kebektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer produkto sa Wonder Banaba Plus.
2: Unana, ganindot ang atong produkto Wonder Banaba Plus. O, diba? Mag-aray na ikaw diya, Sitio San Vicente, Barangay Hacienda, Maria San Isidro, Liti, sa Tayong Family. Og Gusila Family from Ruel Tayong of Nabal Province of Biliran. Kailit ko, Kuya, sa Liego Family, sa Prosperidad, Agusan del Sur. Salamat, Kuya. Aray ko sa mga sides, ang bana nga patay na sila, Uti Uboy. Patay naman eh. Nagtatay doon, undo, mama, ikaw, akong mga igsoon. Malasarte Family, Bragat, ako si Inday Malasarte, mo request ko, wishing it was you. Salamat, Kuya Carls. Di ay? Sa nagkantahan na, always minaminaw si Muntudling sa mga garay, si Henry Maniman po, Kuya, dali sa Kadiis. Carmen Cotabato, salamat kaayo ni mo, Kuya Cardo. Kailin ko sa kong asawa nga nag-quarry, nag-greet Dudoy Ranua, taga Medina, Misamis Oriental. Magaray ko akong amigang amigo sa San Miguel, Sambuanga, Sibugay. Aray, Bibi sa Surigao. Shoutout lang ko sa taga Carmen. Salamat, Kuya Cards. Greet na ko tanang tigpaminawan rin sa Nabunturan, Davao de Oro. Nag-greet Jocelyn Aransis of Nabunturan, Davao de Oro. Thank you, Kuya. God bless you. Tagpila ang Vitron Syrup, Kuya Cards. Vitron Syrup? 200 mo siguro na? Vitron Syrup, 200. Ah, sakto, ginay ko. Nakatama, nagigil po rin ko. 200 ng Vitron Syrup, mga pinalangan tigpaminawan. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog ay Vitron Drops na ay alam mga bata gamay bikil hilantan hospital na yun ay Vitron Drops na paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops bata ha mo'y pagkatao taman 1 year old
5: ma'am unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamay bata nga sa home ani
6: wala oh, ma'am.
5: Pilay edad, ma'am?
6: 4 months.
5: 4 months. Oh. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
6: Mahalit ay siya, ma'am. Nang, pamiro pa lang ng inong, mami naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit nga, katulitan.

0: Kalibanga.
1: So naggalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
0: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at napasya 1 month.
1: Then Vitron drops imuhang gipainom sa iya, ha?
0: Oo, ma'am. No, hantod karon ma'am. Maawa din akong gimintin.
1: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kay ito yung pangalan?
0: Regina Kagaanan.
1: Taga-asa?
0: North Mapang, Sorotro.
1: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
2: Nana, kanindot ang Vitron drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, o niya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup. Para po nga, hindi daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
3: Nakakop ako, sir, kina nagpalit siya, o kuan, Vitron syrup, sir, dayon. Katong na time, sir, dili matulog, dili sa mukhaon, din, lihat kayo siya, sir, ba, dayon. Nagpalit mo, sir, yan, yan akong anak nga, na, pagpalit ko no anak, yan akong abog karoon, sir. Tambok mati, sir, dili din yung hinambog, sir. Tambok na siya, ay, sir, dayon, tagkahuman. May na matulog, sir, oy, sa una sa pagkainom sa Vitron, sir. So, kana na ang matulog sa raka oras, karoon, sir, matulog at utso. Mata si sir, alas 11, unto na yun sir, tinuon yun sir.
4: Ah, pangalan o address?
3: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
2: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron tablet.
5: Ako si Renato Sinya, si Gati Luma, Pagadian City. Efektibo dyan ang Vitron tablet. Kay katong ilang time ko, dili man dyan taganahan mo kaon. Inginom ko ato, mga dua kaadlaw tulo, higana na akong kaon. Dayon, kami po na akong tulog, but then magabihin na ako, iinom kay tulgol mo ito, buntag na ito yung limon. Tumikan sa tambal nga Vitron tablet. Efektibo dyan o salamat kayo sa inyong mga produkto nga ipinalanginan dyan sa inoho.
2: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, wala may tablet ang Wonder Cardio Care o Wonder Capsule Himoidris sa Inita o Baligya sa generic Dudong Tax. Wala di ay? Wonder, dili na tablet, capsule na. Wonder Cardio Care, capsule na. O ganang Wonder Pod Himoid, capsule po na. Dili na tablet ha. Garay kong Lula Inkar nga always na minaw sa imong programa Damir sa Tabugon. Salamat kuya, God bless. Si Mirianis Cebu Barili, asa ta makapalit og Vitron syrup og Vitron drops ni Cebu. Salamat sa pagtagad kuya. Naguna des mga parmasyag butika gon. Si Tatay Noy ni 83 anyos ng Libak Sultan Kudarat. Kapila mag-inom sa Banaba Plus sa kada adlaw kuya, salamat. Shout out nga tong Remedios Gomez dia sa Isidro Baroy gikan ni Dilia Gatan sa Osamis. Red ko sa mga buutang silingan sa Barangay Bilyapas, labi na kang Helio Montadas sa Barangay Bilyapas. Atong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kwan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pwede lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. Maniya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili gid ka magpalpitin. Maniya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang digpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuha na, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lang kalit, mo taas lang kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa ng high blood. Kay kanang high blood na, mutuo mo lang kong sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay, ana, o daghang ang uba na otrong linakwa, nahiwing na wong. So kung naakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend mo kanunay, mag-inom ka o Wonder Cardio Care. Makatabang na nimo. Pero normal ang circulation sa dugo sa imong lawas. Dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. Wonder Cardio Care. Muna yung pangalan, Wonder Cardio Care. Muna yung pangalan, mga pinalangan, di ba minan? So atong yangyo ang atong mga kaisunan. Ito pong mga nagamit o Wonder Cardio Care kay mga hayblaron. Dili po tapo yung magsalig dib, no nga. Mayroon ka, nag-inom naman kong Wonder Cardio Care. Ingon si Kuya Cards, okay naman na niya. Imunta ng kontra, imo pong kaunon. Oh, makahamal kag humba, why limit?
1: diet.
2: Saka kaya punong blood pressure niya. No? Manang kinanglan ta mo gamit o wonder car joker. Kanang manambal ganita. Kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayo na to. Likayan po na to na possible nga mo'y makapatrigger. Di ba? No? Pero na kung na nakay kagid, nanambal kag para sa kagid, sige po kagkaog kontra sa kagid, di kinamaulian imong kagid, no? Mauna kinanglan nga likayan po di mo. So kana po nga tumakaigsuna na yung mga almoranas natay who wonder he mo aid. Di ba? Oh, kanang mga kulon problem. Mo who wonder he mo aid man na. Maibig kinang who wonder he mo aid. Provenantistid na may gina. Maayo nang gamiton. So katong wapa kasuway gamit anang who wonder he mo aid. Mo try mo. Lagi. Epektibo ng Wonder Himo 8. Testing is way gamita ka epektibo ang Wonder Himo 8. Katong wa pa ka try o gamit ana mas maigin mo try kay. Nindot man ang Wonder Himo 8 mga pinalanggang tigpaminaw. Colon problem og mga almoranas. Hala po nang nalabanan natin alip po gayo kay musik apiki na no? Igo-igo lang po. Almoranas og kanana ang colon problem Wonder Himo 8. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan pag inom og Wonder C+. Oh, kay kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old na matay sirap nga Wonder C+. Naputay kapsul nga Wonder C+ para sa mga dagko kay kani magong vitamin C kay di magud kaya tong lawas magproduce og vitamin C. Mao nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan baka nang mo-inom kita ba kay ang atong lawas di niya kayang magproduce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang magamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+ ha? Natay sirap sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya naapod tay kinini ang capsule para sa ato makaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C+ importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang ay Wonder C+. Mo na atong pangitaon mga pinalanggan tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyo mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C+. Kita ko sa kay Papa Sunny naminaw sa imong programa ug kay Mama Lingling from Takir sa Ilihan, Tabugon. Aray ko ni Manang Genevieve Borsal taga Nipa, Muabog, Tabugon. Manang Marita, greet lang ko sa akong mga kids. Jimuel Abilino Jr., gikan ni Gina Pilit Orsal from San Jose Bourbon, Cebu City, Cebu. From San Jose Bourbon, Sitio Marites. O, Lord, shout out sa akong mga anak sa Kintras, Bugidnon, Dudong, Aro. Bansayang asawa, si Bibi o mga anak. Nagpa-shout out iyang mga ginikana sa Lawis, Sindangan, Bibi o Tio Pulido. Sa akong bana, si Junjun Pugusa Jr. na pag-aray Gisil sa Agusan del Sur. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Kuya Card, shout out ko sa akong mga anak, Lovelyn Sulana, Jubin Sumalinog, Saldi Sumalinog, Arwin, o akong mga apo, Leah Joy Sulana, Lini Judil, Saldi Jr. Sumalinog, Miljin, Daryl Basa Ilang Nanay, Luz Biminda Sumalinog. 32 anos, punok 12 apirduungan. Salamat sa pagbasa. Garay ko ni Silingan, Doroanghi de la Pina, Robert Pia, Yan Edwin Turmis, Bukina, Pagara, Ernesto Piquet, Pramusami City. Ako mga Silingan, o ganimo, Kuya Cards, Garay Mix, Tagamaras. Kuya, pagaray ko akong papa, si Francis Galurio. Salbo, Kuya, since birth, wa ko kakita niya, unta, ibuhi pa siya, Kuya Cards. Ang nagpagaray, Miri Salbo. Salamat kay nimo, Kuya Cards. Ato ni nga tagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Gerald Paxial. Taga Tayak Siato Negros Oriental. Magbuot ba ang mga luha kung dili ti kahilakan? Uy kuyawa ni balaka. Ako ni nga tagag kinabuhi ni. Magbuot ba ang mga luha kung dili ti kahilakan? Hoy pangutana nga gisuwat sa ulan sa akong kamot nga napasagdan. Sa dapling sa baybayon din kaniad to paghandom sa kaugmaon giatiman. Pansatakulahaw na himong pagampo gitipigan sa dughan ngaway kahupayan. Nangutan na kanako ang dagat nganong hilom ng akong baybayon. Parang balod mitubag na hurot ng iyang paglaom sa paghandom nga malungtar. Ang matagpaghilak iyang gihimong perla sa kahilom nga gilubong sa kinauyukan din way makakita sa kasubong giloom-loom. Nakita ko ikaw nga milupad sa masalanggam paingon sa laing langit. Dito na ko nasabtan nga ang gugma, dili ang ayan gapuson sa kasakit. Sa akong gibuhian ang kamot nga kaniya duhugot nga nagkupot kanimo. Sa nangangundoghan na guba sa kahilom nga wanay tingog nga madungog gikan kanimo. Ibiyaan mo ako sa kilom-kilom nga puno sa kangit-ngit. Isa ng mga bituon nagdumili sa paghatag o kahayag sa langit. Pinabay ang mga gabi'y nga ang akong bugtong kauban mao ang hangin. Naghunghong sa kamingaw nga ikaw o ako wala na magpabili. Padpad sa hangin ang akong mga hilom nga pagpanghupaw. Mayon sa napit din ikaw karon malipayong naglantaw. Bisa naman sa gilayon sa imong bagong tugpahanan. Akong gugma kanimo magpabili ng tod sa kahantoran. Wa ako'y pagbasol nga ikaw akong gigugma sa ilabihan. Bisa naman o ang balos mo ang kasakit nga way katapusan. Sa hamubong panahon nga ikaw na imong akong kalibutan, nakasuway ako sa kalipay nga di gayod na ako mahigalintan. Wabot ang adlaw nga ang ulan di na magdag kamingaw. Ang akong mga mata di na usab kanimo mangita og mulanta. Ang kasing-kasing sa maran makakaton ra usab sa pag-alip. Sipo na lang tika nga o sa kanindot apan lumalabay nga sa daklit mubiya og mahana og ipadpad sa oro sa hangin. Alang to kaninyong tanan entry ni Gerald Paksyal Tayak Siato Negros Oriental, magbuot bang mga luha kung di tika hihilakan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alam ko kanin yung tanan mga pinalanggang tigba Minaw. Pero madon ako, ano mo kayo oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inupen Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon, and iyan na po kita sa another episode of our Airwaves Bulletin on BT Radio. Today is Friday. Thank God it's Friday. You're with me, Sir Yogi Mendoza, Ubanico. In the next 30 minutes from 2 to 2.30 in the afternoon para sa Airwaves Bulletin on BT Radio, kundiin atong paghahisgutan ang mga nagkalainlain ng mga updates dari sa CDU Tuburan Campus na may kalambigitan sa atong mandato sa instruction, research, extension, and production. This is a long weekend, not? Thank God it's Friday, Monday, taro. Unya ato sa dengis kutan nga naapod day katray event deha sa ato ang Fab Lab karon, kundi ina ato mga bisita gikan sa ato ang Sustainable Livelihood Program sa ato ang LGU na sa atong ATBI karon. Unya padayon mi ngadto sa among event, ato kumustaon atong mga negosyante, mga farmers and fisher folks diri sa Tuburan. Salamat sa pag-attend sa ato ang monthly ATBI incubation. Unya, again, like I said, long weekend ta kay karon Friday, Saturday, Sunday, sa Monday kay walay trabaho. It's a national holiday sa pag-celebrate sa atong National Heroes Day. Unya, karong hapon na ato pod nga makauban diri sa ato ang istasyonan diri sa DYPS 98.1 FM Dabulawanong Tinubdan Radio. Si Ma'am Pamela Tulod Brigoli, usa sa atong faculty members diri sa City of Tuburan under sa College of Arts and Sciences. Nga naman, nga ato siyang giimbitar kini tungod kay ato siyang hinabion o mangayo ta sa iyang knowledge and expertise sa pag-share, labi na karon nga we are not just celebrating kaning National Heroes Day, kundi ang entire month is also celebrating ang tanang Pilipino nag-celebrate sa buwan ng wika. So medyo magtagalog siguro tanong o gamay ani para ato ang matanaw, no, kung kabaw pa ba tamo Tagalog, kinirabang Tagalog, medyo maglisod yun ang mga Bisaya, no, kay nga naman sa tawag eh kanang gahi mong kontag mga dila. So ato pangutan-on si Ma'am Pamela, ato na mumpuno eh, kay I fondly called her as GovPam, no, kay Gapaman. So maayong hapon, Ma'am. Kumusta man ang ato ang kahaponon karon?
8: Maayong hapon, Sir Yogi. Maayong hapon sa tanang tigpaminaw. Salamat ay kaayo sa pag-imbitar diri sa imong programa.
7: Agoy, it is also our honor, Ma'am, nga mag-imbitar tag usa ka expert kay kini si Ma'am sa iyang backgrounds, isip usa ka magtutudlo diri sa City of Tuburan nga kanjo niya nag-major jud siya og Filipino. So dili ikalalis nga murag siya jud ang ato ang usa sa sinaligan kung maabot mo giskot na kita og buwan ng wika. So unsa may imuhang before tawo start, may siguro, Ma'am, basig na akay ipang greet diha sa ato ang mga listeners nga naminaw karong kahapon na.
8: Wala nga, ako rin yung i-greet, sir. Ang ako ang mga estudyante diha nga naminaw, ang ako ang boyfriend, akong mga anak.
7: Kalindot anang boyfriend,
8: yes,
7: ay.
8: Of course. Appeal dyan na sila, sir. Kaya mo binito ang strength.
7: Oo nga. Tagalog na ta. Sige, Ma'am. Unsa man ang atong nindot nga atong ipalambigit sa atong mga listeners karong hapon na about sa pag-celebrate na to sa buwan ng wika.
8: Na usab before tamo ko answer, so ato pangutana usab nga unsa din ang wikang Filipino
7: bitaw, Ma'am, no, kay medyo maglibog ra bata kay Tagalog, Bisaya ra ba jud niya kasagaran ato ang isgutan,
8: pero ato lang ning kuanan siya, sir, nga karabang ibinisaya lang ni nato eh, pero later on magkuha siguro mga Tagalog pod. So pag may gitang Filipino, so muna siyang gitawag nato og mga nasudnong pinulungan sa Pilipinas.
7: So bali pasabot ana, Ma'am, dili ra siya murag strictly Tagalog.
8: kwan man sir, kay before na siya nahimong ako ng national language, nagitnado na siya daghang mga gigikanan ng mga lingwahe sa Pilipinas. Sir, kay ang Philippines baya, sir, i-compose na siya o daghan kay ng mga languages. Usa ta kanasod, but daghan kay tag mga dialekto nga gi-istoryahan. So, mo ito nga pagka 1987, ang 1987 Constitution, sir, nag-ingon nga, ang nasudnong pinulungan sa Pilipinas mao ang Filipino. Nga kinahanglan jud nato ning ipadayon og pauswagon base sa nalungtad nga pinulungan sa Pilipinas ug ubang pa mga pinulungan. So mao na siya sir nga ang Filipino dili lang pinulungan nga gigamit sa ordinaryong mga sa atong panaginhistoryahan ay mahimo sa nato kining gamiton sa kanang ato ang eskwela o sa edukasyon.
7: Bitaw na kinabi ato kanon no na ay time labi na sa basic education nga itong mga mother tongue.
8: Yes sir.
7: Momento siya. So dapat naadyon siya dili ta mag strictly English lang jud. Labi na ang ato ang kuan kay dapat para dili po nato makalimtan.
8: Kay sa kuan pa na siya sir, according sa kong discussion mo naman kung yakapin natin ang ating sariling wika.
7: Ano isa mo na diba, sir? Paano yung gagawin?
8: Ay, bibitaw sir, kay ang sa kuan god sir, sa Filipino god sir, naman ko na siya mga organization ba? So ginawag na siya ang KWF. So kala na siya ang KWF Commission ng Wikang Filipino.
7: So mura siya
8: samahan.
7: Pero di na siya kanang like a government agency or
8: makuha siya sir kaya nga sa ato sa murag national kuan ba na siya sir niya gitukod na siya pinaagi sa gitawag na to og Republic Act number 7104 ni adtong 1991. So doon na siya mandato sir sa pagdumala niya din makikoordinate ang kanang ang mga sektor nga palambuon ang atong Filipino pinaagi sa pagpanuki-duki alang sa pagpalapad sa o kanang pagpreserbar sa atong Filipino o uban pa mga pinulungan diri sa
7: ay langangos
8: sa Pilipinas. Uy, nakuyawan ko sir. Uy, kinanong sir no first time.
7: Excited kayo si Mamo Sher. But dapat na lang po na itong pahingusgan tanak ba kay murag ma wala na mga itong identity nga hilig na kalabi na rin in the age of AI social media no nga murag sige na lang tagtanaw doom kanang sa gitawag na doom scrolling kuno nga matanaw tag videos mga reels niya
8: yes,
7: puro
8: sir.
7: Na English
8: oh kanang AI diba kanang AI sir artificial intelligence man na siya sir no.
7: Yes ma'am. Oh, kanina silang mo nagigamit rin sa mga estudyante nga dinata mo kumpiyansa noon sa mga exam kay murag mayo na magkay mo in English o mo Tagalog.
8: Maugig sir niya. Kanang kwan sir, mamayin kang AA. Usa, murag, mangutana ko sir, teknolohiya man na siya sir no, nga kanang pwede na itong gamiton o kasagarang kanang ano sa mga kanang labi na gig mag-research sir no?
7: Labi na gig mag-klase ito ma'am. Ang mga estudyante na to, murag dependent na kaayo sila karon sa AI. Now, pero, unsa man ang tanaw ni mo aning effect sa AI nga to sa ato ang kuan kaha ma'am, sa ato ang buwan ng wika, naabatay kuan aninia karon unsa may na.
8: Oo, kuan sa timing kay sir, kaya nga no, ang atuwa baya rong kanang tema baya sa ato ang buwan
7: okay,
8: ng
7: so
8: wika.
7: Natay tema for the celebration of buwan ng wika
8: yes,
7: 2026.
8: Yes sir, exactly. Sumit ang wikang Filipino at AI.
7: So murag i-recognize na dyan si AI, no?
8: Kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
7: Tulay sa yaman at impormasyon. I think lang sa pagkadungog na ko sa imuhang gisulti, ma'am, murag ang ipitik sa ako ang pitik ba na o ni
8: basta mo
7: sa term na no kanabang murag ning kuha sa akong atensyon maoto ang its kasangkapan so kung sa English pa tool. Kung sa Bisaya pa mo ni ato mga hiraminta no so sa ato pa obviously giklaro sa atong tema this year nga it's just a tool usa ra jud siya kahinagiban ba weapon man na no
8: yes,
7: usa ka tool kuan kasangkapan
8: sir.
7: O hiraminta.
8: Kaya ang tema mo good sir dire sa kata kung gimension ka ganina so ang tema nagpunting siya sa duha ka importante nga pwersa sa modernong panahon na to karon.
7: Kay di naman din nato malimod og malikayan ang paggamit sa AI.
8: Yes sir.
7: No so na gito sila nabasahan ako ma'am nga ang nanak ko ni bag-o nga generation gikan sa millennials nya dayon Gen Z nga dayon nanay bagong Gen Alpha katong bago lang nya mubo ra kay sa Gen Alpha
8: yes,
7: ni kalit dayon sulod si Gen Beta kay kaning mga bata nga nataw sa Gen Beta nga naanay AI di na manimawa ang AI sumagdako ni sila nga nana joy AI so unlike nato nga wala pa joy AI sa una kaning mga even ang mga Gen Z karon wa pang bag-o pa biya ning si AI mga 2003 ni siya ning sugod jud o gawas. So kaning mga bag-ong tubo karon nga mga Gen Beta na ni sila magdako ni sila nga nanajud ang AI sa ilahang palibot.
8: Yes sir. So ako lang sa tong ipuno sir ha nga katong tong sa tong tema kaganina ba so ako lang to siyang kuan gamay
7: ila. Sige man, sige man, sige man.
8: Base sa tema nga katong kuan nga katong wika a wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Sumuto sa ginaingon ko na nagpunting na siya sa duha ka importante nga puwersa sa modernong panahon.
7: Mm.
8: So ang kuan na yun sir nga ang wikang Filipino sa Tagalog pa isip daluyan or kana o kanabang kuan daluyan sa atong
7: murag siya agianan.
8: Yes,
7: no, exactly. Ana mo flow.
8: Channel.
7: Channel.
8: Mga usas mga example sa channel cell kanang ngayon kang gamit ng mga cellphone, ingon na na telep kanang mga telepono ina na.
7: So sa manan yun sa basic na communication
8: yes,
7: na si messenger
8: ipadala
7: siya message niya ipadala niya through channels na hantod madawat ni receiver
8: so na tagatanggap ano tagapagpadala at tagatanggap ng
7: mensahe. I-decode.
8: Yes, sir. Kahibalo na siya sa komunikasyon, sir. O ang gitawag na ito, o AI or artificial intelligence, isip technological nga kahimana sa pagprogreso o pag-access na ito sa mga information. So, importante din, sir, nga masabtan na ito nga dili ang AI ang kapuli sa tao. O diri sir, usa kini kasangkapan sa Tagalog pa nga pwede na itong gamiton sa pagkat-on, sa pagpanuki-duki, pagsusi o pagpalapad sa itong kahibalo. Sumoto ang gibuhat ni KWF o Komisyon ng Wikang Filipino nga mismo nagtanaw sa wikang pambansa isip usa ka kasangkapan nga kinahanglang magamit sa nagkalaing-laing nga panginahanglan sa atong
7: so, pilipan. Murag ma-relate po din mo ma'am sa imong istorya kay ganina nga dapat nating yakapin.
8: Yes,
7: so,
8: sir.
7: Ato na lang pong yakapin sa AI.
8: Oo.
7: Pasabot nga na naman dyan niya siya.
8: Oo, kaya so, ato na lang dyan siyang
7: gamiton.
8: Atong gamiton, pero dili na to abusohon.
7: Oo, dili sa ta mag-truly, murag purely dependent na lang dyan ta sa AI, no? Mga estudyante na to, ayaw sa ta mo palabi o abusar sa AI, no? Pagamit labi na sa itong mga klase kay kana bang murag bang puro na malang sa mo AI di naman ninyo basahon
8: maog yun sir kay magsalig na malang ni AI
7: kunya sa AI na pabod karon may na kayo mo Tagalog ug Bisaya ma'am
8: oo pero no, dili tanan nga naka-feed sa AI sir
7: oh, sakto
8: sakto, sir so kinahanglan jud nimong basahon kay para malantaw nimo ug unsay kana bang mga sayop nga kanang kuan kay si AI dili din tao no
7: mo gani nga ato ara pud jud siya dapat nga like moto siya nga ang ato ang tema jud karon buwana is mo dyan na nga it's just a tool na gamito na to sa pagpanaliksik
8: sa
7: as a bridge di ba
8: yes,
7: naaman to nga to ma'am as a tulay
8: yes sir
7: bridge ni siya para sa ato ang pag-research and gain new knowledge so atong mga estudyante bisag unsa nga level ma elementary hangtod sa postgrad siguro
8: yes
7: gamito na to si AI kaya naman na siya
8: so nara na sa tao sir kay ato yung gamito na itong critical nga pagkanang hukom ba niya responsable sa sa paggamit sa itong AI.
7: Kana siya. Now, karon ma'am, ato siya sa buwan ng wika. How will it affect sa imong opinion, labi na sa ato ang paggamit in a daily conversational, mga sa Korea na ito. Now, atong mapa-share, mapalambo pa ang ato ang wikang pambansa. Yan na yung AI.
8: mapalambo ng atong wikang pambansa, sir, nga, may kon ka nga, dili magkita ng estudyante na tuderi sa sitio nung maayos yung kayo Tagalog, kay, na kuan magkita sila sa kuan. Pero sa ako ang klase, ako dyan na silang hinay-hinay sa pagka ng encourage ba, na kinanglan, kanang bahala o kanang gahi kina inyong Tagalog na later on ma-practice na magina siya sir, di ba sir?
7: Bitaw ka na, raman dyan na.
8: Hinay-hinay lang dyan sir, moto niyo kung yakapin ang sariling atin. Kaya nga naman, mo ginakong gi-emphasize nga ang wika ay ang wikang pagkakilanlan. Sumawa nga itong identity.
7: Identity.
8: Kung ato na lang ipuli na si kanang si Korean din ha, si Kisa pa na din ha, nga mga naasa ka ng saril sa Facebook, ingon ana. Di ba sir?
7: Tinood na, ma'am. Kaya nga, makaingon tayo. Na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck.
8: Ay, akala ko hindi makakarating sa pagroonan.
7: Hindi naman kalingi, ma'am. Bitaw. Joke na, no?
8: Kalingi, bitaw, sir.
7: Sige. So nya karon, ma'am, time check lang sa nato. Murag hapit naman ta sa second half sa ato ang programa diri nga 30 minutes lang. So mag-pause lang sa ta for a short break. Alang sa mga uban nga mga importante nga mga impormasyon gikan sa ato mga friends diri sa BT Radio. Ayo lang sa magbabawahay. Don't change the channel. Nagpabilin mo nagpaminaw sa Airwaves Bulletin on BT Radio mo. Balik lang ni after these few reminders galing sa aming mga kaibigan dito sa Airwaves Bulletin on BT Radio.
9: V-tron. Subok na!
10: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxin ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Bitron, sir. Nangalahi yung pangon Bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa Bitron, grabe.
9: Bitron! Subok na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
13: Fiber Connect IT Solutions.
12: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono
13: 0943-248-2389.
14: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
15: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
16: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
17: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa! Lamian na, barato pa! Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka! Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. We are now sa ito ang second half dari sa itong programa. Mahuman kita later on in the next 15 minutes. Onya, atong gihisgutan de ka ganina. Again, niadat dari guest na ito dari karong adlawa. Ang ato ang eksperto galing sa College ng of Arts. Kino Tagalog? College ng Arts. So College of Arts and Sciences sa Languages Department, labi na sa wikang Filipino. So again, this episode ato na siyang gidedicate sa atong pag-celebrate sa buwan ng wika ngayong entire month sa Agosto. So Ma'am Pam, yes, Brigoli, sir, welcome again. Unya, ato ang isigutan naman tong AI, no? Unsay tema karon? nga sa atong buwan ng wika kundi inang hisgota nga naay komisyon ng wikang Filipino nga gibalaod yun sila nga muna sila ang responsible sa pag conduct aning unsay event aning buwana. Unya ang atong tema naglambigit na sa AI Filipino wikang pambansa og AI nya, it's just as kasangkapan para sa pagpanaliksik ug unsa pa to. No, kana siya. Pero ma'am, we have seen nakabalo na ta unsa kadali ni AI, no, kanabang type lang kadiha nanaday response.
8: Yes,
7: karon nanay mga video, mga pictures nga AI generated, so dali na lang kayong kinabuhi. It's really convenient for us, pero as sa lente or sa lens sa education, labi na ni mong Filipino teacher, unsa man ang mga hagit nga imong challenges nga imong nakitaan nga sa paggamit sa AI labi na sa Filipino nga subject?
8: Yes sir. So ang kanang mga hagit sir sa paggamit sa AI sa Filipino, so dako kay na siya og kuan, aduna na siya kanang mo problema sir, banga kinahanglan natong ato bangon. So number one na niya sir, accuracy. Anong accuracy man? Kay nga no dili garantiya nga tanang naka-feed sa AI insakto.
7: Oh, correct na ma'am. O sa magpataka lang din sa AI
8: pataka
7: og pangita.
8: Sa AI. Kay iya nga lang ganun na siya output mahatag.
7: Oh, nagtuorsad siya kun sa iyang makit-an, mura po iyang i-share. Inana ra gud na.
8: Yes sir, nya ikaduha na sir ang bias. So may ngitang bias sir. So si AI mahimo nga dunay bias, pero depende sa datos nga gigamit sa pagkat-o niini.
7: Okay, gitawag man jud ang basis jud ni AI, gitawag man siya machine learning, kundi ang ato ang mga model sa kanang itawag na itong AI model, gitrain na siya, feed na to pananglitan. Example lang para masayon masabtan sa ato ang mga nagpaminaw nga medyo dili pa kayo kay familiar. For example, itrain na to sa AI nga makaila og unsay iring unsay dili. So imo na siyang itrain og mga pictures, tagaan mo siyang picture sa iring nga dayon na apoy dili iring, tagaan mo og dinosaur baron or ya hangtod nga makat-on si AI ay nga mao din yung iring,
8: no?
7: So eventually mas ma-perfect siya. So in other words, katong gisulti ni ma'am kaganina nga na i-bias, mag-agad ra dyan si AI o kung sa gi-feed sa iya, gi-train niya. Kung wala siya kabalo, pataka lang dyan na siya istorya. O niya, naa siya i-bias tungod kay kung sa tuyo na ani yung knowledge, mura dyan tupod ang iyang paboran.
8: Aside anang bias, sir, natay ka nang gitaw kong mga language limitation. So pasabot, nga dilita ng Filipino language niya, mga lokal nga mga varieties, pareha na siya og representation sa atuang digital system.
7: Oh, so labi na nga siguro, labi na ang language jud kayo nga klaro ba? We're talking about sa mga nagkalain-lain is kinidyong Tagalog.
8: Oh, Tagalog.
7: Muna yung gamiton, no?
8: Pero paano siya, sir? National language.
7: Pero kita, mga Bisaya, mga Waray, mga uban pa, labi na mga minority kayo.
8: Yes, sir.
7: Wala pa si AI siguro matrain og maayo han.
8: Wala pa gyud sir. Nya dayon sunod atong language limitation sir kana mga cultural context nga gihimo o ang AI nahimo na lang nga kanang usaba nahi kana bang dili hingpit nga makasabot sa lokal nga kultura sa konteksto.
7: So mura na siya ugon sa iyang research, mura pud iyang ihatag. So wala jud nga wala joy murabag in-depth nga
8: pagsabot sa language.
7: Lahi ba ya ang robot o ang AI
8: o
7: sa mga Pilipino diyan?
8: Murag
7: ito kuan ma'am na itay jokes, no, sa ang joke sa Bisaya o sa Tagalog murag lahi jud. So usahay ma-offend ang mga taga norte kay mura mag kita dere mga hisgot ang mga
8: halimbawa ang langgam ang langgam sa ato sir naglupad. Advance kay tan ang langgam sa mga katagalogan kay nagkamang
7: pa
8: sir ba
7: so lai ra culture di ta kasabot
8: sa mga cultural context, diba sir? Kanon kanang sundo.
7: Ang sundo.
8: Lahi sa na siya og mga meaning. O may kang sugat. Ang sugat sa tuwa.
7: Sugat sa
8: tuwa.
7: Ato man ka ng atuon pa.
8: Atuon
7: pa. Dito lang, samad na.
8: Nasamad na. Makuyawan ta. Naibuong ta. Anong nagpamungo?
7: Again, atong sabton po. Og unsa dyan culture po. Ang AI, di man kay bawa na.
8: Yes, sir. Pidoo dyan ka, sir. Niya gayon, aside ang cultural context, ang academic integrity. So, mahimong, diri, abusara na to. pasubabosaran sa uban ang AI aron gamiton insakto gito yung mag-ingon ka ganina sir gigamit sa pagpangupya niya dahil labi nagnay mga assignment mga research pindot-pindot ni AI o waray bila kami
18: noong sa
8: oras gawas na yun. Diba sir?
18: So muna siya no so abusaran ang AI kung mangupya maragdagan tang maigo ani yung students na to no so muna siya ma'am tinuray lang ako uod sa akong mga klase labi na umahisgotag ganing mga uban nga ko ano kay ato na jud ako na jud mag oral recitation na jud ko so as much as possible kanang magamit ang critical thinking nila ba
8: mas maayo man sa chaser kay at least ba ma di imong makita ba ug nasabtan gyud sa
18: estudyante okay
8: ang imong gi-discuss
18: labi na mag cellphone ang mga students ana di na kakaybaw kung
8: nag AI na na last so, sir ang information overload so mitang overload grabe ra jud daghan sir no
18: sayang tuod makuha pero murag daghan pong kayo.
8: Muna diri mas daghan na kayong impormasyon na pwede mamanggawas busa mas importante gyud ang atong abilidad. No kinahanglan mas
18: so, muna siya I think that is the essence gyud sa nagkuan ta sa atong tema nga it's just a tool.
8: Yes. No?
18: So ayaw mo og kuan responsible gyud nga paggamit.
8: Gamiton lang na nato siya sir kana bang murag tabang ba kana kuan nga gyud matabdi na gyud mada. So atong mura mag atong in case of emergency sir ba pero mas maayo gyud nga kana ba ato jung kaugalingon nga kanang idea sir.
18: Unya kana ra bang uban ma'am nga mga estudyante mo ingon humanize ang ilang gihatag sa AI para
8: humanize.
18: Mura kunog tao jud ang nagsuwat. Sige. Unya ma'am, having said all of those nga mga challenges, mga gitawag na tong mga kuano kanang mga unsa may mga kalisdanan nga atong masugatan karon labi na sa paggamit ni AI pero with the kanabitawang nindot nga benefits nga itong makuha sa paggamit sa AI I think with the team nga gikuanjon is just a tool unsa man pud atong responsibilidad ma'am isip mga faculty members or isip mga students labi na nga nanaman dyan ang AI sa paggamit sa AI unsa ang atong mga dapat nga nasa tayo responsibility ba atong ato asang panubagan ang ato ang barugan na to ang atong paggamit sa AI sakto na paggamit
8: so atong tema sir dili lang na siya kay nag-auhag na gamiton doon ang AI so gamiton na to ang AI na doon ay kahibalo natay knowledge dayon atong gamiton atong critical thinking niya din ang ethics po doon ang atong responsibilidad so isip magtutudlo isip usa ka estudyante isip ka researcher so atong kinahanglan nga mamahimo kita mura bag digital literate dahil information literate so natin kahibalo mo gamit sa technology niya dayon nasa tay kanang kahibalo mo susi sa kasaligan bang information niya ng mga language literate so kahibalo sa tamo gamit sa Filipino isip ato ang national language ugupan pang pinulungan nga sa hustong paagi niya magamit mo po na nato siya sir sa kanang research literate sir so mitang research literate kahibalo ta sa proseso og etika sa pagpanuki duki AI literate po ta sir kahibalo ta sa kapasidad o sa limitasyon ni AI
18: so meaning to say kanabang while AI is there to help us nga mudali atong kinabuhi pero dapat responsable ta isip sa estudyante baka o faculty baka nga imo ang gamiton sa sakto nga dili lang pod basta muna na oh copy paste ra ba dayon no so na adjud no sa research labi na sa research ya unsa pa man diha ma'am ato ang hisgutan
8: oh nay kuan sir daghan sir daghan kay
18: bitaw no murag kuan na
8: sa AI itong AI kuan nya kuan sir kanang kung atong pasimplehon ang tibuok nato nga tema karon so ang wikang Filipino naghatag na siya og pinulungan sa pagsabot sa og ang kanang atong komunikasyon while si AI sir naghatag lang na siya og kanang technological nga tabang sa pagproseso sa mga impormasyon nga pwede nato magamit sa pananaliksik. So pananaliksik, sumunod siya naghatag og sistematikong pamaagi sa pagpangita sa kamaturan unya dayon ang mga impormasyon na pwede niyang ihatag o mga material nga atong susihon o sabton. Ya, kita, isip mga tao, mausad ni ang naghatag o kanang kahulugan na maghimo taong desisyon o adunay mga responsibilidad. So, sa laptop
18: so, it's really about kita dyan, critical thinking dyan.
8: So sa laktod nga pagkasulti, sir, ang Filipino mao ang daluyan, ang AI mao ang kasangkapan, ang pagpanuki-duki o panuki-duki, so mao ang proseso o ang tao mao ang responsable
18: nga decision maker
8: nga mohukom sa atong mga
18: kaya. So there is the knowledge, no, nga kanang nanay knowledge di ang gihatag ni AI, ang imuha di ang pagfilter o unsa jud ang angay nga apilon, unsa dili, unsa pud atong makuha nato diha sa iyang gihatag na abatay magamit nya ato pong i-verify kung tinuod ba ni tanan, naaba ni siya'y kanang mga naadyo, truth to all of this nga iyahang gipang kung siya'y tawag ano, iyang gihatag sa tua, no? So muna siya'y essence with our team karon sa nga
8: sige na lang
18: celebration.
8: Mga kwan na siya, sir, mga kanang mga distractions from the outside world.
18: Sige, so unsa may kwan naman, wala naman tayo oras, hapit na mahuman ang ato ang episode. Naa kay mga parting words, mga imuhang mga last na ipang shout out before ta mo manamilit.
8: Shout out ko sa kong mga estudyante, tarong intawon mo kwan sa inyong mga kwan, ay niya kanang inyong mga inyong pag-eskwela, sus inyong ginang seryosohon, kaya mura din na siya ang susi tungo sa tagumpay.
18: Magandang magandang parting words. Lisura words naman talaga.
8: Nahirapan ka na sa tumang kalisod, sir. Pero ato yung hinumduman nga ang wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik na tulay sa yaman ng impormasyon o sa katema nga angay kayo na sa panahon karon tungod kay ano man naghiusa kini sa wika, sa atong edukasyon, sa panuki-duki, sa kultura o mga teknolohiya. So dili nato gamiton ang AI aron mopuli sa atong panghuna-huna. So gamiton nato para mapalapad ang atong kanabang abilidad o kana mga pangutana niya dahil pagsusi o pagpanuki-duki para sa pagkat-on.
18: Very good. So muna siya, no? So again, it's really up to us nga dapat responsable jud ka nga user. And with that, direta wala na tay oras diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Ato na siyang tapuson, pinaagi sa ato ang pag-recognize sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga important nga mga persons diri sa ato ang istasyonan. And sa itong programa, of course, daghang salamat, ma'am, sa pag-share o paghatag sa imong oras diri sa ato ang kahaponon karon.
8: Daghang sa kayong salamat, sir, sa pag-imbitar, sir. At least ba nakahatag ko gamay, nakapaambit ko sa kong
18: maliit
8: gamay nga kanang mga opinion o idea.
18: Okay, daghang king salamat og sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa diri sa City Tuboran Campus, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director Dr. Maria Lenny G. Toralba, ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena P. Abakita, mga dakarinlain ng mga deans ang chairperson sa ato ang mga departments diri, ang atong administration and the non-teaching personnel and staff, kauban na to ato ang station manager Engineer Fernando Mangubat Jr., ang ato apod nga program chief si Engineer Naomi A. Bahaw, kauban dire si DJ Ranz, kini si Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow, sa Monday, balik ta, bahala ka holiday, no? Holiday na isa Monday. Enjoy your long weekend dire sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Mubalik ta next week na. Enjoy your weekend again. Long weekend. Daghang salamat. God bless and good afternoon, everyone.
19: .1 BT Radio. Set Living Testimonies.
20: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
21: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato nya. Ako mangi pa ultrasound, nakoy tulo ka mayo manya ingnang ko gupirahan.
20: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangosteen, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
21: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangosteen, garlic ug kaning kogon. Ako gi tumartanan. Karon wala naman ko mobalik ug pa-check up kay nakaoyo naman ko sigig tungod sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
20: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
22: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
22: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
22: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
22: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
22: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
22: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
0: 98.1 BT Radio.

kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao kanang kinahanglan nga aduna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-on. SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on. SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Kung ikaw na dunay pagpangluya karon, kung panalitan ang imong pagidaron 50 anyos pataas mga igalag igsoon, aduna ba ka kay pagpanglisod sa imuhang inladlaw-adlaw gumikan kay luya kanang imong lawas? Nala, pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule, aduna'y duha ka variety mga igalag igsoon, ha? Kanang green o kaning atong red. Ang green mga igsoon, aduna kanay garlic o usab kaning banaba. Kanay usab kaning red mga kaigsoon na aduna kanay mangosteen o usab luyang dilaw. Pili lang mga igalag kapanyawan kung unsay mas makaangay kanimo. Gumikan kay kining atong lawas mga igalag kapanyawan, managlahi man kita og body chemistry. Mao kanang ginaingon mga igalag kapanyawan, kita may gitagaan sa katungod sa SED Marketing sa pagpili sa SED Marketing product nga mas makauyon sa atong lawas. Gumikan kining atong lawas mga igalag kapanyawan, mas may baluan nato nga muepekto kung pananglitan ini tumar nato sa tuang produkto, adunay resulta, no? Adunay maayong resulta. Kung pananglitan na kulang ka sa tulog, murag paminaw nimo inig makatumar ka sa SED Panyawan nga produkto mga igalag kapanyawan. Murag ma-abtik ka na imong lawas. Kung pananglitan medyo luyahon ka mga higalag kapanyawan, matingala ka nga halos nahurot na nimo tuyok-tuyok ang tibok nimong panimalay o sinilhig, ha? Nahuman na lang ang sinilhig, apin na lang pudang ka ng lataran si mong silingan. Wapagyapon ka na pulis si mong gibuhat, gubikan kay insakto kayo ang resistensya nga imong natagamdam. O ka na mga tabang higalag kapanyawan sa atuang produktong herbal sa SED Marketing. Ug alang sa katong mga katawahan na to nga naminaw karon, kung pananglitan gusto sab nimo nga mapakusgan kanang imong immune system. Kamulo ba kayo galang kapanyawan? Kining atong immune system, mao kini atong permerong dipinsa batok sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas.

0: foods. Naanad kita mga kaigsunan nga magkaon og mga pagkaon nga gibake no kanang naadunay harina. Kabalo ba kay nga nagapanyawon nga ang harina delikado usab kini sa atong lawas kung kanunay tang nagakaon og mga pagkaon nga adunay harina susama sa pan no nga makita nato mga igala kapanyawan every now and then ginakaon nato usahay pamahaw pagali og snack sa hapon. Delikado mga igala kapanyawan kung kanunayo nato kana. Karon mga igala kapanyawan kining pait kulang kini sa atong lawas mo kanang adunay mga tawo nga dali ra kay taptal og problema ang panglawas gumikan kay kulang og dugang ginatawag natong bitamina og minerales nga ang pait nga sangkap lamang mga kaigsunan ang bugtong nga makahatag. Karon mga kapanyawan aduna na kita isad panyawan herbal capsule nga aduna na insakto nga balanse nga sangkap nga makahatag ka na itong mga igala kapanyawan o tinuod nga paghatag o pait sa itong lawas. Mo ka na mga kaigsunan ang atong said panyawan herbal capsule. Busa mga kaigsunan na kung pananglitan gusto nimo nga magpabiling himso ka ng imong lawas, likay kas na ng mga balatian mga kaigsunan na diman iya aduna na kay kalab, kasama karon aduna kay kasangga so bisan unsang matag sa mga problema ang panglawas. Mo ka na mga kaigsunan ang atong said panyawan herbal capsule plus ginama kini sa said marketing. Bawkad to ang tulumanong lawas paligunon, said panyawan products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga said marketing products sama sa said panyawan herbal capsule ug said panyawan liniment oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa said marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas paligunon, said panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
2: Awa o dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong di tumar, katulo sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamaki ato, si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol, Bohol.
0: Ang Sed Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sed Panyawan Herbal Capsule Plus ginama sa Sed Marketing.
3: Ang Sed Marketing mudalit nasab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
4: Hoy!
5: Ako?
4: Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pagulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver. So di hati ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo.
5: Oh. Ikaw di akong driver, ma'am. Kun mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
4: Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi?
5: Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang naaden ko nga makarescue nimo.
4: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ako, dili akong bodyguard.
5: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
4: Ambisyoso.

0: Gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Talbay siya. Naka-ako pa siya sa pagpasakit na ako. Second

0: ngayon. Uy, saba niya kasalpahis.
1: Huwag ka rin na, Mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
0: Nga nang ingon anak magka-unfair ang inabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
1: Ikaw na lang unta.

0: na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Kaminawa. Kaminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapanong. Isagyut ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic yun, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar. Pero ako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: SED Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

0: ko.
1: Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ani

0: something wrong man with Sandro.
1: Unsa yaya?
0: As I have told you before, he is tall, dark, and handsome.
1: Unya, makao na yaya.
0: Ha?
1: Never, yaya. Never kong makagusto og lalaki nga dili kabuhi na ko bisan pa siyang kagwapo.
0: Dahil charming.
1: Pangandam, yaya, bih. Manlakaw ta.
0: Ha? Asa nam sa taday, uy? Wabagani ko ni mo kasulti kung kang kinsa ning bahay nga atong gidayunan. Karun, manlakaw na sad ta. Asa man ta?

0: Nya asa matarunan ni ani tadi ni wakai plano mo ato kadali sa gibang ani mo kundo awa to kundo ba para ba natundo ha tao na ron mapabog na ko dito kadali
1: dili ko pwede malipat ni Charmin.
0: Okay nga naman ha. We dadot la na gaza anak di mo gamo dog ha.
1: Usa trabaho din ako Guliat, kinahanglan dili ko malipat kay trabaho ko ni.
0: We ilara ka dog, laro kayo nga kinidlap sa imo mga mata dog. Oh.
1: Unsa?
0: May pagtanaw ka sa anak sa imong amo.
1: Pagtanaw? Pagtanaw ba eh? Nahibaw ba ka? Nahibaw ka ba? Nga nahi mong man-hater ka ng babayana? Tuwag kay kapila na magkagibiyag laki? Kapila na mapakya sa gugma? Kay way lalaking bulungta sa batasan ng babayana? Maldita kayo?
0: Ay, ganun nga ganito sa kanihabi. Ha? Di ba ang kinala ng trabaho pa? Daghan mo kwarta? Dato mo? Nag-away magali ng mga kwarta ninyo? Nagkadugo magali ng uban niya? Kaya titigbasay niya? Noon sa mga kaoy? Ano ako magali ng paimusro sa imong kwarta?
1: Ay, yung kalimot dato ka, pubriko!
0: Ay, unsa na ni? Ay, tibay!
1: Kadiyot, akong amo.
0: Diba ka?
1: Hello, Sir Mike.
2: Musta na niya, Sandro?
1: Di apag-apag gawa sa celebration, sir?
2: Ayaw kinipalipad sa akong anak, ha? Bantay ang akong anak. Nagplano na ko na rin kung sa'yo akong mahimo kung magdugay pa ng akong anak niya.
1: Oh, okay, okay, sir. Sa kinagato ni Charmin. Sir, kanil sa, may gawa sa kinan sa ibang anak, sir, sa subdivision.
2: Sir, sundi. Sundi, sir.
1: Bayo na, sir, bye. Gulit, dali. Ayawi sa kinan, dali.
0: Ha? Ano ba?
1: Sundan to sa kinan nga pag may gawa sa subdivision. Dali.
0: Ako drive, dog.
1: Ako na. Ha? Dali.
0: Ah,
3: mamalitag mga gamit sa bahay, Yaya.
4: Ha? Why, Manday?
3: Huwag kang kita sa bahay nga itong gibalhinan. Huwag pa ni mga gamit. So, mamalitag mga gamit.
4: Oh, yes. No single people living there. No things, no apparatus, no appliances. It's empty.
3: Mau mamalita, Yaya. Kagikan ka ruin. Mau na kini atong puyan.
4: Oh, what? As in, there na tamo stay? In that small house? Oh, are you sure you will stay in a small house, na, Charmin?
3: Kaya nga naman, day, gamay nga ba, Yaya?
4: You are used to living in a big house, Baya, day. You will miss your big house and your dad.
3: Okay na ko, Yaya.
4: But, day, very small house. And sikit-sikit. Uniform style. Too small to compare to the big houses owned by your family. Oh, not bagay ni mo, day, because you are a rich kid.
3: Dili ko mo uli sabay, kung dili papahawa o ni daddy ka ng Sandro, Yaya.
4: Oh, what? This is liars for real, nagyudi ay day? Oh, no!
5: Ayay!
3: Ay, ngano ka?
5: Sakit kaya kong bat ang anak. Isun ko pang ihi.
3: Ha? Tanatay! Ato na si doktor! Kumusta naman imong tatay, Mare?
6: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaling ako manghut. Nahibaw pa sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
3: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
6: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
7: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon, nagikabalak-an sa tanan ang baguhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam liha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Zed Panyawan, ginama sa Zed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hot Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon, kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Higalang isuon kung ikaw adunay pagpanakit sa imong liog kung stiff neck. Aduna ba kay pagpanakit ka ng imong likod kung back pain? Aduna ba kay pagpanakit sa imong lower back or kining natong ginatawag nga balingkawang? Kining atong rotator cuff mga kaisunan sa ato ang mga shoulders. Kining atong mga pagtikang no, nga magsakit kining atong balingkawang. Kining atong mga tuhod. Aduna ba kay gibati nga pagpanakit? Aduna ba kay mga ginatawag natong rayuma o baka arthritis? Maayo higalang kapanyawan nga haplasan ka na limo sa haplas ng milagroso. Mao ka na ang Sed Panyawan Liniment Oil. Kaninga klase nga matang sa haplas mga igala ka panyawan. Ginamit na kini sa minilyon ka mga tao o napamatudaan nga maayo gayon kini nga matang sa klase sa haplas. Gumikan kay bisan unsang matang sa mga balatian, pipila lamang ka minutos wagdang. Mao ka ng kining atong lawas mga igala ka panyawan. Ato ang yun ni angayan nga ampingan. Kung kita pananglitan na kanunay nga nagagamit sa tong kusog, maayo nga magahaplas kita sa Sed Panyawan Liniment Oil. Kung kita gapaningot atong haplasan nga kaning atong lawas mauga o at the same time mga higala kapanyawan maayo nga maghidihid kita sa Sed Panyawan Liniment Oil aron dili kita kasudlag hangin-hangin sa atong mga kalawasan. Timan ikarunay mga higala kapanyawan nga kaning atong lawas bililhon gihatag gini sa Ginoo maong angayan nga ampingan. Ampingi ka na pinaagi sa mas natural o alternatibong pamaagi nga luwas o usap epektibo ang Sed Panyawan Liniment Oil. Ginama kini sa Seed Pharma o ginis tribute sa Sed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Ni si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Sed Marketing.
9: Gigama sa Sed Marketing.
3: Huwag ko magtiaw-yaya. Basta di papahawa o ni Daddy si Sandro. Huwag ka nang kauban niyang tiguwang. Di ko mapauli sa bahay.
4: Oh yes, yes. That witch should be out of the house. I don't like her. She's a witch. By the way, Day Charmin, who is the owner of the small house, Day?
3: Ako.
4: Oh, what? Why I didn't know that? Even the house is in the subdivision. But too small for your money, Day.
3: Unsa, Yaya?
4: You are a rich kid. I know your family won't own a house like that. Very small house compared to the big houses owned by your family, Day.
3: Nakuha ko ng moang bahay sa college pa ko, Yaya. Napugos kong kuha na sa una kay... Naluwi ko sa kong classmate. Masamta nag-eskwela. Namaligya sa dugmang house and lot and condominiums. Ano lang maikagastos sa siyang pag-eskwela? Gikuha ko na bisan dili ko interesado. Ugwa ko pahibaw nilang mami o daddy kay nahibaw ko di sila masagot. Tungod lang gito sa kong kaluoy sa kong classmate, Yaya.
4: Oh, you really have a good heart in the charming. That's your original character. Very kind. But what happened, you know? You're leaving your dad.
3: Yaya.

0: Siguro ka nga maunang sa ganaan sa imuha mo, nga itong isundan, ha? Pobre.
1: Oh, nagkaila ko, gulit. May ganyan kina-absent pa nga ito.
0: Absent ang palupan, matunin mo ganyan ang sakyanan. Basta ikaw nga limudahan mo sa kyanan, Rubina. Kabuhi utang mo tanaw taon. Mas grabe pa yun kung batiyon akong kabuhi kung sakay ko sa uban ko ni mo. Ambot lang, di ko kasabot. Murag sakay ko yung plano.
1: Di na ito siya ma-absent ko na. Di na ko pagkusgan.
0: Bida, huwag ko kasabotan yung bibuhat mo eh. Ano gago ang taon ka, ng trabaho-trabaho, ng trabaho ato. Nga delikado mo eh. Mag-driver ka niya, bodyguard pa, din alali mo, risko na sa kinabuhi.
1: Pasag nilang ko. Mani gusto na kong kinabuhi.
0: Hmm? Ngaon sa?
1: Nga mag-impliyo, matrabaho.
0: Sabot ko ni mo, huwag yung kukasabot. Dagana nga doon ba dato? Apan ikaw, sobrahin mong pangandoy nga mapubri ka. Talagsaon ka dato, kao niya mapubri ka.
1: Kinalan din kasi may bawas si Sir Mike sa tinawag kong pagkatao. Ha, gulat? Ilabi na si Chermin.
0: Oh, ano man taon nung ha? Mas may nung may baho na yung anak kataon ka maldita kayo kung mabahay taon na hindi na kadugdaugunan na niya. Diba ni? Masyuki! Diba yun na siya ba kung may baho na siyang adunang anak ka?
1: Kana, ang dila nga may bahoan nila, gulit. Mampalihog lang. Ikaw rin na ibaho, bahay nila. Kung mahibaw ganti sila, ikaw may kumpasangin lang ha? Nga may nagsulti nila?
0: Oh, sabi taon, kala isa ni mo ako may magtabian ko noon sa ako rin yun.
1: Kisa may lang na ibaho, tinulong kong pagkatao, ikaw naman.
0: Oh, ala, ala, ala, muraglaay pero tanawa, nilikaw sila dong.
1: Nakakita ko, Gulyat.

0: Ni anak kita, Yaya.
1: Pasti landai. Are you serious on this?
0: Nausa ka ba, ya? Decided na ko. Mangto na sige na, mga naaw kita. Sugdan ta na ang pagpalit sa mga damit sa bago na tumbay. Okay, let's go.
1: Ay, pasti landai. The house is very small, eh.
0: Oh, mas labing maayo. Gamit na tagamit na pamaliton, Yaya.
1: Oh, what?
0: Wadyo ko magdahom nga magamit ko kining... Kining bayan akong napalit. May purpose kide ang pagkuha atong baya. Ako lang yasanan.
1: Oh, what?
0: Dali na, Yaya. Excited akong mamalit sa itong mga gamit.

0: sir.
1: Ay.
0: Wa pa ba mo sakit imong tuhod?
1: Unsa, ermitanya?
0: Eh, sige ka magpaso-paso. Wa ka mahimutang.
1: Bugtong kong anak si Charmin. Ug karon lang may tabo nga nalayo siya na ako.
0: Pasagde siya, sir. Sali kang Sandro.
1: Unsa?
0: Di ba, kuyog man sila si Sandro?
1: Oo, ermitanya.
0: Oh, sali kang Sandro. Dili niya pasagdan ang imong anak.
1: Nganong ingon na nagkadako ang sa imong pagsalig ang Sandro Ermitanya?
0: Susama bitaw tagibati.
1: Ha?
0: Parehas tagibati kang Sandro. Nisalig na niya. Buutan na pagkatao si Sandro.
1: Masap na yakong pagtanawa ito bata, Ermitanya. Maong gusto ko nga siya na ang lalaki alang sa akong anak nga si Charmin.
0: Unsa? Apan may gitaguan lang sa iyang pagkatao.
1: Unsa? May gitaguan si Sandro Ermitanya? Unsa?
2: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
3: Sed Panyawan Luna.
4: Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa.
3: Sed Panyawan Luna.
4: Ang Sed Panyawan Luna. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
2: Maayo kini nga ihaplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
4: Sed Panyawan Luna. Ginama sa Seed Pharma, ugya po na po sa Zed Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.

0: kay pangutana kamarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Ako ang akong mga TL o mga panakit.
5: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
6: akong gidouble dose o kakapsul sa buntag
5: o sa gabi.
6: Wala pa'y bulan,
5: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
6: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
8: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
9: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
8: Pagkataasa di ay, no?
9: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
8: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
9: Maura unta na.
8: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
9: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
8: Muday na.
9: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MyTC aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
8: Husto.
9: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
8: kondisyon,
9: wala
8: ano?
9: Wala kondisyon, wala kay gana.
8: Irritable.
9: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
9: Ingon, ana, kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan ng abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan diha ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
8: Unya, Doc, kinipong acne.
9: Dagkong bugas-bugas.
8: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, tagang mga bugas.
9: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
8: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
9: Sobra nga tambok.
8: Oh.
9: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaog gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa so, JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
8: Tosto! Wala na tayong oras, Dok. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
8: Dili pag-abusuhon.
4: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
12: Tinood yun na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
12: Sige, nag-haplas, hantod na uga na lang dito siya, sir.
13: Eric ko, yan ba sarang gani? Poblasyon, 43.
11: Sed Liniment Oil, napamatudan.
7: Living Testimonies.
14: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkunta nga pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
15: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
16: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw og pagpamhilot sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karon dayon.
4: Babalik sa pinakadulo nga butika sa inyong lugar.
16: DTX 500.
17: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
18: Marcia Auto Parts Trading.
17: Marcia Auto Parts Trading.

0: 101.1 BT Radio
1: Vitron. Subok na!
2: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surga del Sur. Ang ako nakunan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kumuntay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Kaya na siya mukaon.
3: Okay.
2: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
1: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa na pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Seth Panyawan. Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usa ka buwan to nagawas lagi tong bato.
7: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Living Testimonies.
9: Tatay Lois, Lechon Lechon Bali Oga Liampo. Nagini bay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay-lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay-lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
11: TTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. TTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. TTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman kanimo?
3: problema, makitaas kay kag sugar ug acid.
13: Sa una to inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
3: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
13: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
3: Ha? Unsa din na aana, kuya?
13: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
13: Pwede kayo, inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
13: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba, kuya? Sige, at doon ako.
13: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
14: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat?

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

să ia time și guys, ala stres, trai de noi, vei nasa ca hapă noi, o cam bândă cu mine, o să de voi PSB to Radio 98.1 FM. Es cum o să lăs on Visayas in the Mindanao, today is August 28, 2026. Yes, mga nag-birthday na ka rin, happy, happy birthday. Oh, pagkahaya-haya sa mga nag-birthday ka rin. Shout out din sa itong mga viewers na nagtanaw karon palag tag-share din mga langga. And also nga itong topic karon na naadya karon sa caption sa bubong nga bahin palag tagbasa niya. Nga i-comment din sa comment section kaya ito na yung basahon on air sa itong program karon. Palag tag-participate sa tanan na, bantay mo diha. Inaway sa gapon mo daw itong mga song request, greetings, dedication, public service announcement, and also sa kuang account pwede kayo mo makasign dari Raniel Santiago or di ba ka sa tuwang DYPSB to Radio 98.1 FM.

to Marcelo Rigas. Happy Friday sa lahat. Yes, thanks God, it's Friday. Friday na taron. So, last Friday na ron sa kuwain, buwan sa Agosto. Tuig 2026. Yes, swerte kaayo ang mga nag-birthday ka ron. Kaya natunong yun silang adlaw na tawhan. Request ko rin siya, Love Like a Dream by Solitone. Gika ni Diana Bastatas Bato. Ako sana i-search mama o kuha na abani. Then si kuano si Agnes Roshana, shout out imedia ma'am. Sayo kayo si ma'am ay nag nag-chat din sa tuang kuan account. Sa may kuan ani ma'am. Lagi pong kay kauban ron diha. Nag sige na lang mog kanang tabi diha. Na sige mog marit. Ako gi sa big buhat diri ma. May kinsa artist ani sa kuan song ni kuan? Ma'am Diana Bastatas Bato? Oh, okay. Nakagi di. Ano mo ko pati ko? Pasensya ka ayo, no? So, ato lang kung ano, ato po minahon rin mo maog mo feedback sa toang programa. So, anyways, to, sa gapon, ako sa si DJ Rans, wapong ko pa ilada. My name is DJ Rans, sa tuta sa alas 5 sa gapon nun, sa programa BT Musikahan, Musikahan, Chikahan. And don't forget that our program is brought to you by Mena Health Beauty and Wellness Tuburan, no? Kung nangita mo dihag pampaputi, pampahamis ng kutis o pampagwapa nga ang inyuhang kuay, no? Inyuhang masulingan diha. Masuya sa inyuhang siya. Sabi suyaan siya. Pero anto na mo sa ito ang Mena Health Beauty and Wellness Tuburan. No, kay available lang ito ang mga products sa sama sa Reversa Collagen Coffee, Diabetic Insulin Coffee, and also itong Reversa Slim and 60 Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, and Sunwatt Protect, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and ito ang also itong mga humot nga scents na po itong Mena Toothpaste, Reversa Collagen Soap, Double Power Age Control, and also itong Immaculate BTF Serum, there's a Glutasoft Whitening with Vitamin C, Glutasorum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Vitamin E with dark for dark spot, and the melasma treatment. And also itong Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, then Glutathione and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, and also itong Glutafairy Apple Cider Vinegar Melatonin para sa dili katulog or dili katarong utulog, then Maxiderm, and also itong Virus Oil. Then ito ang mga vitamins for kids ni Apond, HiQ, for physical growth and brain development, and also itong vitamin C, then multivites, then ito mga humot nga sands na Apond, no, ang Chola Princess and Chola Bubbly, Fuego Rojo Valor, and Vanna. Naadha ka ron sa ito ang Mena Health Beauty and Wellness to Brian. Dali na kayong tultunan na anak sa second floor area, Sigado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Oh, nya. Don't forget ha, karong August 20 ugma pohon, August 29, 2026 ang atoang Zumba diha karon sa Mena Health Beauty. There's a ground, no? Oh, ato ta to mag Zumba. Magpaslim tag samot. Oh, ato pong abaga ng atoang Slim and 60 Juice para sa tuang health food, no? Mo nang ma-maintain ang atoang health and beauty. So karon ang atoang Mena Health Beauty and Wellness Tuburan, mudawat po sila ga resellers para sa tuang mga kuan diha. Sa tuang mga igsuonan diha nga gustong mag-sugod og gamay negosyo or magdugang og income sila ang adaod lang panginahanglanon. Doola lang ang ato ang mga buutan niya o mga guwapa, ang mga modelo. Shoutout niya ni Ma'am Jenna Saltalido Taycag and also ni Ma'am Berly Montesilga.

0: commercial yan. And also diha ko ni Ma'am Gina Flor. Mayong hapon, Ma'am. Oh, sa lahat yas tara no nga nagpaminaw. Then also nga to ang mga listeners diha, shout out ni Agnes Rosena, shout out ni Grassroots Rosena, shout out ko sa ako ang magulang nga nag biraw, sa mga nagbiraw si Jirex sa vlog og sa iyang wife Ira o silang anak Jairo Rosena o sa akong love love sa Gerald Tarzona nga sa ko ang mga kauban nila ang Yarkos Kog song on the wings. Lahi man sa lagi ni Ikoron. Dere sa Picas kay The Flame. Dere kay On the Wings of Love by Regen Velasquez. Salamat ng marami. Asa mong gidani, di na na pwede. Postpone the name ang request. Nalate lagi ka, pariente. Guwapo di Zeran. Nagpaminaw kita sa board. Pariente. Kasi siya kaayon na ako higing kung ano, giset up dere niya. Dugay kaayon na human. Naabtan na lang kong alas 3:40. Usap ako ka Sogard o usapan ni Art. This rush shout ko sa mama Lydia Ortizano Monares Maracas kong song Breaking My Heart by Walay Artist. Salamat this runs Iplina. Iplina din. Nugo ay. Bila panahog tag kuan bi. Panahog tag share diha no. Sa katong mga nag-share, guwapa kay mo. In fairness. Yeah, sure, sure, Juna. Sure, on the akwan. Okay, ang uban ka ng mingaw kay Dries sa city, you know? Ako rin nagsaba-saba. Hindi, klase di. Yeah, remember. Ito ay nga mga kuan na. Taas kaayo ko ano kay inig taas ka vacation ng ato ang mga estudyante. Oh, dapam de nam sa kuan sa night na siguro kuan sa badog Domingo. Pero katong days taas ang kuan. Halidi na po sa Lunes. Taas ag relax ah. Sumpayan man dayon ang ato ang party. Last time she guys 48 minutes past the hour of 3 o'clock. Ato na i-play nyo mga request in a balik ni DJ Ranz. Driga po sa itong programang BT Musikahin, Musikahin, only right here in 98.1 BT Radio.
1: Uya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabi hapon. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo nya dikin mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon, ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tawo kanang mga inyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong mga kaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na baka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
6: Product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: PTX 500.
9: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself.
8: PTX 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Yes, answer sa time check guys, 3:53 in the afternoon. And you're still tuning in DYPSB, the radio 98.1. Shout out ni Jinjane Rosiana. Hello, panagtagdubag niya sa itong topic, Jinjane. Di lang siguro kung ma-report niya kay na late pa si Riz Ranz pa sin maugmaan niya ni siya og basta. Okay, basta ba? Oy? Tumpayag tarong, ikaw ron na. Late na ba kay kahit? O sa ba ito ni Tingog? Pagdamay ni Sapaw, oh. Mag-scroll na ko, nakita dahil na ko si Kuan. Ang ato ang vlogger, no? Nasaygi ko, Andre, kasiksi rapod na ko, ani. Mga niyang caption, alams na. Pero shout out ni Ma'am Ara Munares. Hello, shout out niya. Then also ni Diana Bastatas Bato. Okay, salamat kayo na marami, ma'am. Dini si Kuano, Ternon di Israels, mayong hapon. Nga, na late lagi ka pa rin, di guwapo di Israels. Dahil lang, good boys. Sakti lang sa ako, palot sa lang sa ako. So, shout out ni ma'am Amelita Pautan Jimenez. Good afternoon di Israels, mayong hapon ni Bida, ma'am, no? Sa kot-kot ng lungsod do Burain. Oo, mayong hapon sa tanan diha. Hello, no, sa katong nga mga nag-request diha, kahapon, pwede kayo ninyong ibalik karon. Eh, ato agin ang i-priority ang ato ang mga utang. Kana, kung naapa mo, tanaw mo. Pero wala, adik ko, play. Wait, ako ay. Pero kayo kasi mangita na po mo sa sunod ng mga adlaw o wala mo, absent mo ka rin. Mangita po na utang, disurag. Bisag na play na. Di ba ma'am, ay na mo rin? Ramay hapon din sa Rans, guwapo, late ka. Sorry kayo. Sagana, nagasaba din eh. Anyways, di ko mga niyo nga mga request na gaito nang i-play, inigbalik. Before pa kita mo play, nakastot sa ning taga-pataga ng ito ang sponsor kay mo nagdala sa ito ang programa kung ano, mo na nagbuhay sa itong programa. Dili sa ito ang station UIPSB to Radio 98.1 FM. Balong standby, this is DJ Rans again and again. Please standby. Bubalik pa ang BT Musikahan, Musika Chikahan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 ET Radio.
8: Saya.
9: Oras mga kapitid, alas 4:04 na sa kahaponon. 4:04, shout out there ni John Connor Citrina, ang classmate. Ano mayong hapon ng mga classmate? Good PM classmate, is Rans Mustaf. Shout out naman John. Oh please, kong request kong song Duta o Ako. Hindi na siya Duta da. Isa nga po ni mga classmate, ang may pagtanaw sa Facebook Live. Bakalan da, tiyon-tiyon, no? Potwata lang. Sharik De La Cruz, shoutout the boss kong friend. Shoutout ko sa friend ako, Joan Labangon niya sa Kugon. Yeah, shoutout. Sharik De La Cruz and also ni Joan Labangon. May hapon naman niya. Andam na ba ko... Sorry? Andam na ba kay mag-report na ko diri? Sige! Yeah. Andam na niya, Jinjain. Okay, ato na yung basahon imong report kung sa'yo laman, anak. Late yung kayo ka, DJ, hindi na ginaroon ma-play ang mga request na paghilog mo diya, pe. Pataka na mo, guayawit diya. Lilig na ito, nansalig na mo. Salig na mo na ako, good. Hindi ka mo giring. Teka, ano lang istorya, istorya, wala mo. Tapos na. Alas 4, sayos na sa Kapon. Sa Kapon ka mo, nagpapilaw sa YPSB to Radio 98.1 FM. Og, karong oras ha, ito na nang sugdan at mga song request kaya marag nagyaw-yaw na ni sila. Marag di na gini sila mapunggan. Kaya song request ni Ma'am Agnes Rosiana, The Flame by Six Part Invention. Good afternoon.

0: That was The Flame by Six Part Invasion. Shoutout niya kalau ni Agnes Torshana all the way from Negros. May hapon sa tanan niya ang gilapit kasi mo hang banana si Koen. Gerald Tarazona. Yes, may hapon no niya. Shoutout niya ni Jarek De La Cruz. May hapon ni Buda Boss. Ako na ba itong nabasa iya greetings? Marag nabasa na di ay Paplay Boss, It's My Life o Musta akong Gerald. Musta Uncle Gerald Tarazona. Okay naman siya ko. Diba ka niya, Agnes? Rosana, Pamli, may hapon sa ako ang mga taga-barangay Bungon, Tabulan, Cebu, Nyarakos, Kugsong, Lupit ng Pag-ibig. Grabe na to. Oh, mandaan ni ma'am. Ma'am Rosana, hello. Wala kong ilis, ma'am. Huwag mandaan ni nga song, ma'am. Dili tapo hindi maka-play ani. Declan de la Sol na puno dol mga hapon. Shoutout kong Lucio. Wala pa man gihapon nakitaan ang Mitrosan. Grabe Lucio, yole na Lucio. Mabalik ka rin na. O mabalik naman ang Mitrosan mas namatayan. Wala kinsang sweto ha eh. Pero yole na ako. Gikan ni Nick Lane na dila sir na po na siya natin na idol. Ang usa, ang request na ko, paghilom niya ang net. Bintahusa kay ka na. Pero, huwag naalay tayo, ma'am, no, ato nang i-play, okay? sige, paabot lang ha. Lion, si Kuan, apa mong ginagang nag-ungo na pa yung mga utang din rin. Pasilan po rin sila nga. Naay mag-chat po. Naay mag-chat. Usahay kadlaon. Usahay alas dos. Apag ani program mo na. Nag-chat na. Kamugya binuang maning. Sorry. Aljar Flores. Maing hapon idol. Wala lagi ni mo. Nabasa nga ko ang message sa imong program. Nag-live stream ko ni mo karon. Tari kay Kuain, Sir Aljar, di akalos Carmelo Tuburan. Murag nakabantay ko atong ni Aging Kuain. Gahapon man siguro to na. Tanaw mo ko kita si Kuain. O sa'yo na aning Kuain na nga di man makita imuhang Kuain. Imuhang message diri. Aljar! Shoutout mo di akalos Carmelo no? O nag-chat na lang siya na ako, nag-PM. Ang salamat kay nagparamdam. Pero shoutout mo na sa mama ngayong hapon ni mo niya. Niya, imuhon na lang tanan Agnes. Na, kasampi na, Boss Jerek. Wala na nila maoy ah. Anyways guys, lagi na ito po salamatan. Nag-follow sa itong program karan. Mao ang Martial Arts Sports Training. Noong Martial Arts Sports Training, na maligya o klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, trike, o mga heavy equipments. Ding klase-klase nga battery, klase-klase nga brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipments. Klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, mga brick show, and also para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko, no? Mga brake pads, naan ito, klase-klase nga brand o brake show. Then also, klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, o truck. Mga nagkaniyang piyasa sa sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Tanang piyasa ha? I mean, tanang piyasa. Nagkaniya. Oh. Nagkaniyang piyasa sa sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. No? Nga, muhatag silang presyo nga pangmasa. Then, ang ito ang Martial Arts Parts Reading. Muhatag ko pa premyo sa kinsay makapalit o worth of 1,500 pesos pataas. Naamoy madawat ka pa premyo gikan sa ila ha. Then ang 1,499 paubos naamoy madawat nga freebies gikan sa ilang tindahan. So unsa pa ang giwat? Ato na ang March at Parts Reading na may mutang sa Alice Lodge, Arcade Barangay 8, National Highway Tuburan, Cebu. Again, naamay mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8, National Highway Tuburan, Cebu. Ang ato ang March Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa Top Enterprises Balamban, Cebu. The March Auto Parts Trading maminsahin kini pinagi sa Facebook sa nga March Auto Parts. And sa ilahang cellphone na pwede sa mga text or call sa ilahang cellphone number sa Globe 0927275194 And sa talk and text 0946-163-5495 Marja Auto Parts Reading. And ayos, maranta din sa to ang kung ano before na parang sunahan pas na ko na 17 minutes past the hour of 4 o'clock. Ito si parang ato ang mga sponsor din no lain na paluyo sa tanang program sa DYPS Beta Radio 98.1. Mau ang mga musulod, please stand by. This is DJ Rats on 98.1 BT Radio.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904 sa Talk and Text 0946-163-5495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading. Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lalamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
6: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imong experience paggamit nimo?
7: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may ba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gayong nagadmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga pino, dilisa o dilakbus.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may Tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compact.
10: Nga nagkapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
13: Ang kasing ala na to, ma'am?
14: Monchita Fortis.
13: Usa, Monchita?
14: Monching.
13: Oh, Monching yung mga. Monching, nita ang asking me diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
14: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
13: Kasi una kapuyon day ka?
14: Oo, kapuyon ko.
13: So sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
14: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
13: Okay na ron mong lawas na eh, ma'am.
14: Okay na.
13: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
14: Monching.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring help into
3: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
15: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
16: Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: Manchester, the home of real music.
1: 98.1 BT Radio.
2: Okay. Yes, welcome back, Time Check, guys. 23 minutes past the hour of 4 o'clock. Tagapon ka mo nagsunod o nagsubaybay sa itong programa BT Musika, Musika Chikahan. Siyempre, tagapon sa itong paboritong sibianan DYPS BT Radio 98.1 FM. Shout and managandang hapon Tuburan. Managandang hapon Tuburan. Managandang hapon mana. No, Tuburan. Shout out ya, Ma'am Janasal. Dizrans, magandang hapon. Shout out ko sa tanang naminaw. Og nagtanaw sa imong live, Dizrans. Request ko song, Sana'y Magbalik by Juvet Baldivino. Thank you so much, Dizrans. Nakakuan rin niya eh. What I busy niya, Ma'am? Inani man sila kabisi diha karon sa tuan tindahan sa Mana Health Beauty and Wellness Good. Pero, unsawan, ready na ta para og mapuhon? Oh, mapuhon para sa tuang fitness. Fitness sana all fitness. Para sa tuang zumba, no? Og mapuhon na gyud. Ang tuang zumba. Diha karon sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Free registration ra kana no nya dayon plus free slim and sexy dress sana all apay madala. Di pa mo ana na ay panlaban pagyod sa to ang kuan pagpasingot ngadto sa to ang venue sa Area Sigado Arcade Barangay Ituburan Cebu. So ato na where something kuan siguro puwa red may nakabutan diri. So ma'am, ready na ka ma'am? Ako ready na. Boss, mga tuta boss ha? Pariente. Kamu diha, mga tuta. Mga tuta, pasingot, mga tuta. Kay... Tagsara na, mahitabo, no? Tagsara na sila magpa-free. Manan ka ng free registration. Samantalang uban mag-abang. Mag-abang pa sila di ara sa ilahan ng mga coaches or unsa pa na diha, no? Sana all kaayo. So, ato na ta ha, umapuhon na sa gabi, alas syati sa gabi. Ato na sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Shoutout na ni Jarek de la Cruz, Dizrans. Dadae mong sinina. Ha? Dadae mong sinina, diri, mausab rang gasto. Kana, may ipalagot diri pag ayaw eh. Ayaw mo alam. Pahapon na itong shoutout sa kong Papa Danilo Binday. Ganamin ako karon lanog kayo ilang sahod niya sa kong magulang Cornelio Rosiana o silang duha kaanak Clint Clinio Jan o sa kong pinanggang Mama Kustan o Papa Gaspar kanalang these rants maying hapon. Okay. Then magbuot. Oh, na nagbuot. Buot man ay diring. Ay, nako, panay, that's no more sorry question. Shout out ni Ma'am Jenna Saltalino Tikag. May hapon na muna, Ma'am. Sana'y magbalik. Sana all.

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Marami sa Vitron ko yaro ang gagaw si Dono kung sa yung anak na may kansiro sa bitaw sa subok. And may pagpalitan namin yung Vitron okay. Dago kuno kayo nagkatapang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang po yan. Nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong kutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron. Gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ng PTX 500. Katamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
7: Lami aoy.

Yes, habang ako'y nabubuhay. I request the pariente. Or shout out ni Ma'am Nezel Bakunador Malerong. May hapon ni Sarah Shalko sa Kong Uyu at Manoy Sherry Malerong na Mila Rondia sa Punta. GRDN ni Dizrans. Request ko song ikaw at ako. Salamat sa Ubasa Dizrans. Salamat sa brother Sir GR. Oo, then Ara Monares. May hapon ni Dizrans. Shout out ko sa Beat Radio. Shout out ko nila ni Auntie Ann and Tia Maylina diha sa Barangay Otso Tumuran Cebu. Salamat Dizrans sa Ubasa. You're welcome. And ako ni Jay. Standby Ma'am Diana Bastatas Bato. Then si Agnes to boss, lagi boss. Jeren. Kanda mo na dyan, Jeren. Tarong ka rin, Jeren. Hello, shout out niya na Michelle Ortiga Rico. Shout out also ni Sir Arman Mahosay. May hapon, sir. Thank you sa play song, Pariente Guapo Dizrans. I love you, Pariente Guapo Dizrans. Yes, I love you too. Shout out dahil akalan sa kong pamilya sa Barangay San Juan. Shout out ni Papa Lito Santiago, Mama Dila Santiago. Then sila si Daidilin, si Manoy Lando, si Kiabubang Alolor. Yeah, shout out ni Jessa ang Dodong Ian, ni Joy Joy, ni Joyce Me, ni Kade, ni Kade, and also ni Busing, og ni Vivo. Good afternoon. May hapon sa tanay niya, no? 40 minutes past the hour of 4 o'clock. At the reply to song request, shout out diha ni Kuan, kaya ako apaning utang. Ubay-ubay na kong utang. Shout out Ara Monares, the song is for you, ma'am. Breaking my heart.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palito itong katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Kasi haya-haya, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.

0: Kada ilo isa lichon manok lichon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo ang mga okasyon.

0: Why that was song requested by Diana Bustatas. But good afternoon, ma'am. Yeah, shout out to Michelle Ortiga Rico. Maying hapon ni Sranz. Maying hapon sa debede, ma'am. Thank you, kumpiyansa diha. O siya, gitan yung kriya. Maying hapon ni Sranz. Pumina ko na mo permi dere sa Brage 2. Kusog kayo mong radio sa kong tindahan. Nga gamay, salamat sa pagbasa ni Sranz. Oo, anya, dayon. Magayo na lang kung sorry. Ani Sir GR, wak na tayo igong oras sa Sir GR sa mga request, no? O, pasensya kaayo kay... Marikin niya ako ito ba itong oras? Ano bitong nagpalit late si DJ Rans? O, eh. Kinsa man niya akong dakong sala. Hindi mo nagkalit. Oo, sige na nagkalit, no? Dayon, si Kuan, sa pamay na Adri, ikaw at ako, dayon. Isa mo doon nag-request ganina sa iyahang song, Kuan. What? Dito, nalimod siya ko na. Kay Lupit ng Tadhana, wala taani. Pero, naakoy gi Kuan, yun o na nga. Dapat i-pleasured. Asa man to? Nakamotoy nag-una ganina, no? Wala, di na kumuhuna una, nag... Kuwetsi kita, madong kita sa utang. Ay, ni Kwan de Jan Connor. Setrina. Shoutout din mo na, Jan. Oh, shoutout din sa kong classmate. Ara mo sa request. Duta o ako. Good afternoon.
1: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota hindi. Si GF nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota 20 pesos lang, masaya na.

that's it, no? Ang ito ay nga song request for today's edition BT Musika Musika Chikahan. Magkita-kits na lang po da sunod Lunes pohon sa programang BT Musika Hain. Same time 3 to 5 p.m. Kaya wala tayo kung oras. Pasensya kayo sa mga song request nga wala ma-play. Dinigit kaya, oy. Ako lang sa tong utang. Also salamat guys sa pagpaminaw no niya dayon at angin na lang ang programang The Friday Dance Mix karong 6 to 9 p.m. kaubahan si DJ Buddy and DJ James Lim Buhia. Then ugma pohon sa gabi sa kuwain Saturday Night Vibes at ang ipod ang Saturday Night Vibes kaubahan si DJ Glenn Limbaga and sa Sunday 6 to 9 p.m. gihapon the remix Sunday may si DJ Lance ang iyong makauban. Then moto salamat kayo, bye bye ambing mundanan, this is DJ Lance signing off, bye bye.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 5:30 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga yung mamunsing ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala ako ang kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day, ma'am?
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: OPM na mabagal.
1: Agad magaganda ang mga tinay.
2: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
1: Ang himig natin.
2: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: Pinoy Rock Rockin'.
5: ETC Radio.

Shout out ni Alia Jure Tumarsi, ganang gabi DJ Buddy. And this is Jamie. Shout out lang ko sa nakikinig sa programa nyo last, The Friday Dance Mix. Lalo na sa mama at papa ko sila, Selena and Dinshu Tumarsi, kay Arlinda Loregas, na palaging nakikinig sa lahat ng programa nyo sa DYPS Video Radio. Katapos ang

UIPS 98.1 Beating Radio. Friday Dance Break. Shout out to the mga subscribers. Mayong gabi. Shout out ni Remark Hernan. Ni Janry Angana. Hi DJ Buddy. Good evening. Amina, aramin din si May Negro. Sa Silintal. Bunal Jude. Mayo. Kay ni Koyog. Manayo aramin Koyog sa trabahante sa campus. Salamat DJ. Arlinda Loregas. Good evening DJ. Shout out ko sa tanang nga taga City Abad. Asawa ay Solia Jore Tumarasi Diaz sa Quezon Province. Request kong song Big Boom. Kaboom, kaboom. Amakita Amelina. Good evening DJs. At ang mga sakin ni Paminaw nga nagbiyahiron na nagpaminaw sila mga sakyanan na mayong gabi. At ang mga bus drivers ka naka-tune in. Hello, mayong gabi. Abihar drivers. Huwag na mga drivers ron nga naka-tune in sa BD Radio. Mayong gabi. Aras na sa 22 minutes.

Alright, oras, it is now 6:40 in the evening. You're tuning into the Friday Dance Mix. Only here on 98.1 BT Radio. You're with DJ, who's in the house, yo. DJ Buddy live in the mix right now. And of course, ang iyang pares gihapon. No other than yours truly. Kuan James Lim, lami ko karon bago pa kong humanog. Kanindot ni mo. Fresh na fresh, fresh from oven, lami kayong kanang unsaman, tuwaon. The Friday Dance Mix every Friday from 6 to 9. Tulog ka oras sa paglingaw-lingaw sa inyong matag gabi yung Bernice. And ay magkalimutan na live taron sa Facebook page sa 98.1 BT Radio. Ay magkalimut sa pag-like kanya i-share sa daron daghan taaning malingaw. Gi naunsa man ni stupid girl. Kanang kwan, di ko kadot sabak kay Dreman. Kanya gatabi sad ko. Unsa man to? Kumusta mos man ang inyong weekend? Let your weekend

Para lang sa'yo ang akong kamingaw. Mo nang muli gud kay Mrs. Ayaw gud mo pag igat-igat diha. Og dili mo gusto mahapakan og helmet. O pauli mo glargo sa inyohang asawa. Dati og lami. Onya sa kato mga nakapaminaw diha via unsa man car stereo sa mga nagbiyahe sa mga V-hire divers diha nga naminaw ron. Amping-amping mos biyahe ha. Nga sa kato mga pasahero diha. Mga chicks boy kaayo. Pareha na ko. Pero wa mo kay chicks. Indo tra ba kay feelings ning makatapad kag chicks bitaw? Oo, nya kanang mubo og sayal. Samot na ang kanang samot na ang zipper kay naa sa kilid. Ang pasabot ra ba ana kay sit beside me. Tapos ang zipper kay naa sa luyo. Oo. Pasabot na kay mingon din sa nga. Please follow me. Pero kung ang zipper kay nasa tubangan, oh, come on, nalay pagsabot na ng duha kay ang pasabot na kay mga na, what are you waiting for? Ipanganaog niyong duha rito, magkuyog mong panganaog sa unahan, oh, come on, nalay pagsabot. Sa kay kanang zipper nga nasto nga, nayon siya, what are you waiting for? Shoutout ko, Dol! Sabah diha, GB, daghan kayo kag kabuang. Daghan kag babay dili. Oy, single man man ko, James. Unsaon man eh. Oh, single mom nga gilaygit akong gipangita. Shoutout watching from the Hills of Sin. Hello, Rubilin, mayong gabi eh. Oh. Pagamping-amping mo sa inyo ang biyahe. Gikan sa south nga bahin. Bound to north. Oh. And then gikan sa north. Bound to south. Amping-amping. Hello, DJ. Mayong gabi eh. Shoutout sa ko ang uyuan nga si Jirek Diamante from Rizavilla Cruz. Oh. Anya ni Real Aligo di ay shoutout ko Dol from Purok Avocado Tuminhao. Oo, mayong gabi eh, yung tanan. Mayong gabi Dol, shoutout tayo ko sa kuwang sa man ni mama nga si Roxanne. Inahan ako, nga kugihan ka ayo. Oo, asa ba kakakitag ka ng inahan nga dili kugihan? Kugihan, ganang inahan. Love na love ka ayo mong tanan. Onya ni Real Bafflor di ay hello DJ. Shoutout ko sa taga San Jose Maravilla sa ako si og Bafflor sa ni og domicilio family nga naminaw. Karon si Real Bafflor og dinhi si DJ, salamat. Ano tag extending si DJ Buddy diri ah. Shoutout di ay ni Angel Miao. Miao miao miao. Yati man nga nom ni Smirian. Cool. Onya ni remarks sa game ayong gabi Idol. Shoutout lang ko sa pamilya Hernan. Thank you kayo ha sa inyong paglantaw sa live sa Facebook live. Pwede kayo mong kamong galantaw diha sa Black App. Pwede kayo mong maka-search sa among ang radio station sa Facebook page. 98.1 BT Radio. Naay color yellow diha nga logo. Actually, ga-live mi karon sa Facebook. Akong Facebook kay naa diha sa link sa akong profile. Happy Friday evening DJ and James Slim, DJ Buddy. Madam Merlin, Daniel Lewis, mayong gabi mo diha madam, all the way from Sydney, Australia with your sama ni family. Mayong gabi madam, unsam na kong mic diri nga wa ni masira di ay. Once again, Madam Merlin Daniel Lewis, mayong gabi. Bidi ha dong watching from Dubai, Rodnil Sanaol Zargo. Hello po. Tapos, shout out there is Star. Hello po. Nya Arman diay, mayong gabi. Oh. Good evening, sa tanan, all the way from Kuan, Tuburan, Cebu. We are live broadcasting at the heart of Cebu Technological University. Tuburan Campus, Tuburan, Cebu. Oras 6:47 in the evening. Primerong hunat sa ato ang programa The Friday Dance Mix. Mga unsa man pang millennials nga mga tukar, oo. Inya ang tulo ka oras sa paglingaw-lingaw sa inyo ang gabing Bernes diha. Once again DJ Buddy.

on BS 9.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. Right, hello sa tayong mga kasama live viewers, mayong gabi, shout out. Shout out ni Melvin Binalayo, good evening, DJ Badin, DJ James, shout out. Watching live in CTO Kayao Kao, Barangay Ilaya, Calatrava, Negros Occidental. Kanya ni Lai Mundi, shout out niya ko sa kong mga relatives sa mga may barangay. 54 barangay sa may tuburan, Mundihar, Habuha, Pisao, Kumilang, Aridiron, Malahus. Sansan mo para manggawa, singot sa kagabiun. Kanya ni Vigilin, Luwaktad, good evening, ninyong duha DJ, DJ Barin, DJ James. Rekes kog hawak mo ang bita from Kansi. Ano, play na nato ganun sa first hour na ito ang hawak mo ang beat. Question na ka po ni Daniel and Company. Mayroon nga pagpaminaw sa may barangay CTO Pine Tree. Barangay CTO Pine Tree. Purok, manggihat agad barangay punta sa Remyo. Simong mga kasilinganan diya. Mayroon nga pagpaminaw. Jovelin Gako, Bustria, good evening DJ, shout out Bustria family na sa may panhikon, Amatugan. Sabi na ni Papa Joy, Bustria, Mama Rivelin. O sa kong manghod, Christine Claire. Amy Hernan, good evening DJ, buddy DJ James. Shout out lang ko sa talaga taga Sitio Labuyao, barangay Lalong Calatrava, Negros Occidental. Kaso kay Mudri sa may Labuyao DJ. Alright, salamat sa inyong pagpalanog niya. Angel Rian, good evening DJ Buddy, DJ James. Shout out sa Layaw, Gihulungan, Negros Oriental. Sa ko mama Tarsila o sa duha na ko ka Maguwang. Anya ni Amelita, good evening ninyong duha DJ. Shout out ni Arlinda Loregas, Mercy Lou, request ko ka hawak mo Amelita, na play na ni kaniha ha. John Villasco, good evening doll. Shout out sa may Tagakan sa Gibu. Ronel Ogdamin Planyas, may gabi DJ James at DJ Wally, shout out. Sa naglalog-lalog, ato klaro sa inyong station si Orlan Burlado. Gary Jimboy, kapada mayong pagpanihapon ninyo mga boards. Thank you DJ, watching live here in CTO Mangga, Barangay Dulis, Calatrava, Negros Occidental. Oras Alas City 15 na datang check as brought you by Amigos sa Skinny Herbal Coffee Mix.

Alright, oras, there's now 7 na... Okay, black nyo lagi. 7:25, oo. Retro special. Retro head, shoutout ko, Cap James. Gi black ng atong kuan. Sensitive magkini diri. Sure, shoutout, standaway lang doll. Ano ka na, sige. Masadam. Lothair, mayong gabi ini mo diha. Galive ko karon sa blow up. Hindi amay naabot dire. Abim na ko gatog na ni. Wash out ko no. Bago among topic ganiha kay wash out man to sa laing lugar. Iya harap pong gi ko ano gi career na lang pod niya. Ang iyahang pag-comment. Hello Lucy. Ayong gabi. Gi-block na rin ito ang blow up drag live. Mayong gabi idol, shoutout Diris Maria Bao Camarines Azor. Salamat po. Shoutout Cap James Lim Bors Parilla. Mayong gabi ini muli once again. Retro special retro hits. We have DJ Buddy live in the mix. And of course, nagiha po James Lim, ang DJ nga unsa man. Tagsara ninyong makitan. Tagsara sa ninyong madungog. Kay tagsara sa word. Shout out James Buhia Maslob Santa Rita. Hello Abis. Wa pa man gani kana. Nalimot na ikaw ngayon. Sabot man tanga magdungan tagkato. How could I forget that? Hi Idol, watching from Jose Dalman Zamboanga Dil Norte Degi kani Irene. Panagsalang lagi ko kita ni mo. Ay man, Luther, restrict mo ko dire. Oo niya, ako aram mong gisurprise ba? Kaya ba mo kong gamingaw mo na kong tanan? Hello, Genisa

Dan shout out from Dagom Lakewood kay kanya Irene. Shout out po idol from Tacloban City Leyte. Kini si Lucibam tabaos ram gyud ko ani. May panahon kara. Madam Merlin Daniel Lewis, maayong gabi ini mo diha. Greetings coming from Tuburana, Cebu. Biyahe pa dong sa Sydney, Australia with your family out there. Mayong gabi ini mo diha, madam. Shout out naman po Mati City Davao Oriental gikan ni Carl. Time check is now 7:28 sa atoang retro special, ikaduhang hunat sa atoang programa. Sir Lods, live ni dili ko ane video call. Reels di ay. Kamurang gamayan lang ko ang una

Konya, mayong gabi, Idol. Shoutout ko sa taga Kansagibo, Dol. Gikan ni John Velasco, oh. Sa mga taga Kansagibo out there, mayong gabi yung tanan. Happy Friday.

0: nama de apellido Vitorino.
1: Para ayon sa tagtabi, di ta magsayaw-sayaw dere. Kay na ba de magtabi nga magsayaw-sayaw? Pwede din na, mura kag MC. MC sa kuan kanang event. Okay naman ito magsayaw-sayaw ng MC sa event, kay event man ito. Pero na ka dere sa booth. Kung saan na eh, multi-talented.

0: Oras, it is now 7:30. Ay, sakting ko diha. Kay mo sapa, kada re. Sa ka pa ingon. Imo ba kong biyaan? Imo lagi kong biyaan. balik dire. Standby sa programa The Friday Dance Mix. Dire lang sa Regresarang FM Station sa Tuburan. Wala ilain pa ang 98.1 BT Radio. 98.1
1: BT Radio. Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Thank God it's Friday. 90s, 80s.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lamia o.

wala manoon gipatukar ang budot sa galargo kuno chatcha unsa madairon. Unsa dai paminaw ninyo aron pangduka mo? Onya shout out di ay ni Madam Sonia Jamante, Boss Amo, Zairos Jamante,

lambada gikutasan ko sa iyang greetings kay taas kayo sa tanan usa ka barangayan mura sad ko og nagunsaman nagkatkat og tulo ka boss nga kwayan. Hello Sir JB, maayong gabi. Hello, tuan kisami si Decorated My Life. Dol sample nga dyan, kanta. Good night na, hello ding, good night ding. Shout out DJ from Apalan, Tuburan, Cebu, Kitty Jasmine. Hey man, yung lain rin. Anak ko, wala man gito ka rang chacha. Gilargo man ang budots, budots for sure. Unali ang satisfaction DJ Bodots o USB Christian Agabon mi- ay saan yung idan nyo padayon sa ta oras is now 8:30 sa ato ang Bodots Bodots portion. Once again DJ Buddy live on the mix right now, the pride of Tuburan Extreme DJs or PDJ proud from Sitio Ilaya Barangay Putat. Nga basin o ganahan mo ha, mo invite sa iya ha, huwag naan mo yung mga event like fiesta nga birthday celebration mga unsa pa mnadiha kanang Dibo Dibo birthday bitaw unsa ba dahi kuan Dibo nga birthday man ha kuan bunyag you could contact you could try to contact DJ Buddy or Genesis Bufflor. Ganay. Genesis Bufflor ang iyahang kuan, iyahang pangan sa Facebook, guys. Padayon sa ta, the Friday Dance Mix only here on 88.3.

DYPS 90.1 BD Radio. The Party Dance Mix, final hours of the program, The Party Dance Mix. Right now, we have DJ James live in the mix. R&B Hip Hop Mumba Turk. Shout out to the mga pesok live viewers. Shout out to any Emerson Brigoli. Shout out DJ from Kampuot, Tuburan, Cebu. Ang gabi nila sa mga Kampuot, Tuburan, Cebu. Doon na ikaw Kampuot dahil nam sa to'y Kampuot dito sa may Bungon, Tabuylan. Question na kabon ni Daniel Company, mayong gabi inyo diha sa may Sityo Pine Tree, Purok, Manggihatagon, Barangay Punta, San Remio, Cebu. Charlene Dibotibo, mayong pagpaminaw. Wait ko nila ni John D. Queenie Johnson, sa kong bana nga si Jury Tibotibo. Sa kong papakuling, Iskulas Nico Cueraman. Dito ni Charlene Dibotibo, Kogon Proper. Kitty Jasmine, request na ko budots DJ. Oh, nagbudots sa taga niya.

UIPS 90.1 BD Radio. The Friday Dance Mix, last batch of greetings, shout out yan ni Arnel Barikit. Shout out DJ sa Bundo Amatugan, labi na sa kuwang asawa o ganak, Arnel Barikit. And also ni Alexi Lori, Kuya Juan mantaan eh. Alexi Lori niya, ngaram na ni sa Barangay Putat. Shout out DJ Mari from Tapun Putat. Abay na ko Alexi Lori, katong tinood ba? Igo oras ng programa ng Friday Dance Mix sa sunod Bernes sa Patbuhon from 6 to 9 p.m. Dari lang sa iyong paboritong istasyon DYPS 90.1 BD Radio. Ayan, maglungutag ko sabi kanawin ko na po sa hapon sa programa ng Desko Backtracks. DJ Buddy Mapauli, si DJ James Mapauli at DJ Buddy magpabilin pa. Ayan, mamatay musunog na programa ito ang Beat Time Drive. Ito alas 12 sa kagabihon, buntag na mga chill nga mga music, ako'y bahala na rin. Nakamon na sa'yo, bahala sa inyong pagpaminaw na makinahigda mo while nakatune in sa BD Radio. Sakala na lang sa itong station manager, Engineer Fernando Maguba Jr. O sa itong program producer, Engineer Mauna Miss Genty Bahaw. DJ Buddy and DJ James, bye for now.

98.1 BT Radio. Everybody's looking for that something.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
3: The Best Buy, mukhang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
4: Dogdreds Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 09

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: BZ Radio.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
1: Basin mayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali, Oga, Liampo. Nakinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyempo. Kadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapanahong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa pinabulong ang butikin sa inyong
6: lugar. Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
8: Kasi nga lang na to, ma'am.
9: Monchita Fortis.
8: Usa Monchita?
9: Monching.
8: Oh, Monching imo angga. Imo Monching ni tangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may buklad tungod kay naay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
9: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang nag-abtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
8: Kasi una kapuyon day ka?
9: Oo, oh, kapuyon to.
8: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy capsule?
9: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
9: Okay na.
8: Ah, sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am, Monching.
9: Monching.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
11: Ako si RC Inday Kabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayo nakatabang sa Mua, na dina sa kumbana, nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron, subuk na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigol, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutukuto, marasay kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, nito ka pong, kwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Nikalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sige na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Sed Panyawan Coffee Mix, ginawa sa Sed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

0: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
1: mabalik sa mga butika.
2: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga diksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo nining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908 1452 6550, o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
6: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita gyud ang mga paglikat na sa akong banit, Ma'am. Kanang humok ayo.
5: Dili hapdos.
6: Dili man, ma'am. Okay ra kaayo gud, ma'am.
5: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
6: Wala pod, ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
5: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa di na anak, kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ka na ng gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar,

0: sa mga lalaki o babay. Pag-access, pagtahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kininga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: V-Tron, subok na!
2: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-Tron drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak, tinuod yun na dili na siya kayo mag-ilak-ilak. Basog na kayo, dali rin po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-Tron drop, palihog, kamalit na mood kay positibo dito siya kayo sa bata.
1: V-Tron, subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED

0: Marketing Products. Karon, magadalik ka ninyo sa Kasika sa Panglawas.
1: Kasika sa Panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagbalaguban na nanapot kining atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod kira ito sa mga kabubuto sa said marketing. Kamusta ka ng lawas ni Muriha Igzuon? Ha, nakatumar na ba ka sa ato ang mga said panyawan nga mga capsules? Ha, nakahimo na ba ka sa pag, you know, pag... pagtumar sa ato ang said panyawan plus, said panyawan garlic, no? Said panyawan with garlic. O baka kani nga itong said Kogon herbal capsule. Said baka kani nga mga klaseng mga kinatawag na itong kapsula. Napamatudaan nga, daghan kaayo ang mga binipisyo nga mamahimo ni mong maangkunini. Ubikan kay angkunini, ang panyawan nga tanom, ang panyawan manggodig suon, nindot kaayo siya nga klaseng herbal. Kay napamatudaan, nga ang iyahang, you know, ang iyahang kapait ba muna'y muhatag og tabang kanimo para ikaw maalibyuhan sa imong mga balatian. Nindot kaayo ang atuang ginatawag nga coffee kay kaning atong mga products kay dili lamang sa kapsula pati pa sa kape, no? Kaning atong kape igsuon, nindot kaayo. Kamano ba kang higala igsuon nga kaning atong said panyawan coffee mix, ang kape sa said marketing. Aduna kini siya ipagtabang alang sa atong mental alertness. Kaning atong pagka-alert ba? Dali ra kita makahimo og desisyon. Maayo kini alang sa katong mga drivers, katong mga kaigsoonan natong mga students, o katong mga kaigsoonan po natong nag-work nga sulabihan kayo nga gikinahanglan ang mental nga pagtrabaho rather than sa physical. Kabalo ba kaigsoon nga mas hago ang imuhang lawas kung ang gamit nimo utok rather than sa imuhang paggamit sa imuhang manual labor, kaning gamit ang kusog. Kabalo ba ka na? Kay kung pananglitan ikaw higala igsuon, kanunay kang nagalihok, kanunay kang naga, you know, naga physical labor, no? Kanunay kang galihok gamit ang imong muscles. Mabati tuod kag kakampoy ana, pero wala susama, no? Walay katupngan kung ang imuhang hago sa imong utok. Kani bitaw mga kaigsuonan nato nga naga-compute kanunay og mga numbers. Kani mga kaigsuonan nato naga-compose og mga words, no? Nagagama og mga butang talang, no? Mga balita or mga kuan. Grabe kahago kanilang utok. Gumikan kay gamit jud kaayo nga you know, kinahanglan jud kayo duot ang you know, ang paggamit sa una-una. Mo nang kinahanglan nga while nagtrabaho ka, nindot kayo nga na kay pang-alert, no? Na kay pagtabang sa imong mental, sa imong panguna-una. Huwag ang pag-inom sa ito ang said panyawan coffee mix. Nindot kayo na siyang resulta sa itong lawas. Kapalo ba ka nga kanang pinaagi lamang sa ito ang kape, makahatag na siya pa sa pag-alert, no? Paghatag og alertness sa ito ang mental health or mentalidad, no? Sa ito ang paghuna-huna. Munang nindot yung kayo, munang dilit ko matingala nga nung naay mga estudyante nga nagainom og said panyawan coffee ilabi na sa panahon nga naay exam, naay quizzes, gumikan kay ma-alert manggod ang ilahang huna-huna. Naramay mga estudyante nga magtuon karon perting duot tuon. Ya pag umaman mahanginan or makaligo lang gamay malimot na dahil sa gitunan. Kani nga itong said panyawan coffee mix igsoon nga makahatag ni siya sa pag you know, pagpalantip sa imong una-una. Mo nang kung ikaw estudyante ka, nagatuon ka, naka-exam, naka-y, you know, quizzes, or baka mga igalay igsoon, ikaw nag-work ka sa bank, trabaho ka sa bangko, hindi yung kinahanglan nga lang kay computon, no? Kanunay, kay kanina bang numbers na ba? Basta masipiat lang, bisag usa lang yun ka digit, ana niya. Guba na natana ng imong i-compute. Balik na ka sa uno. No, malibog pa ka kay pag-abot ni Mustumoy, oh, lahi man siya result. Balik na po ka niya. Pag umanin mong balik, kasi lahi lang yapo ng resulta. Munang importante nga naagiday mental alertness. Pag-inom sa said panyawan coffee mix, gumikan kay kaning said panyawan coffee mix makatabang alang sa ato ang mental health. Ang said panyawan coffee mix mga igalagig suon, ginamaan ka na sa said marketing incorporated.

0: Uksed Celebrity Kajik Soap, Uksed Celebrity Beauty Soap, Kasika Soap. Pangalawas at ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nakatutok na sa epekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. OCD at NDRMC, nakatas na ang alerto.
1: Headlines.
5: Administrasyong Marcos narating bukas patungkol sa National Flood Control Master Plan.
1: Headlines.
5: Department of Education, patuloy na isinusulong ang pagpapatupad at pagsasabatas ng localized class suspension.
1: Headlines.
5: DILG at DepEd, kapit-bisig na sa pagpapalakas pa sa seguridad sa mga paaralan.
1: Headlines.
5: Pulong ng mga opisyal ng Pilipinas sa Meta naging mabunga. Meta pumayag ng mabigyan ng access ang Pilipinas sa Facebook user data na konektado sa anumang akto ng karahasan.
1: Headlines.
5: Pambansang pulisya handang-handa na sa nalalapit na bang sa Moro parliamentary elections.
1: Headlines.
5: Department of National Defense, bukas sa reforma sa pension system ng military and uniformed personnel.
1: Headlines.
5: At rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan na sa susunod na linggo.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
5: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay August 29, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Nanatiling bukas ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa National Flood Control Master Plan. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro makaraang mabanggit ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Kamara na walang national plan para sa flood control at drainage. Giit ni Castro, nagpapatuloy ang pag-aaral para matiyak na makabubuti ang naturang plano sa bansa.
6: Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
5: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi nagpapatinag ang Department of Public Works and Highway sa malalakas na pag-ulan at pagbaha. Kahapon, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang barangay ng San Matias at barangay Santo Niño, Sapa sa Santo Tomas, Pampanga para tugunan ang problema sa baha ng mga residente doon. Sinabi ni Dizon na iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalalim ng mga tributary sa Pampanga River at paglalagay ng massive detention basin para imbakan ng tubig baha. Anya, ito ay upang hindi na makaranas ng matagal at matinding pagbaha ang mga residente ng Santo Tomas at Karatig Bayan nito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ipoda, muling magpapakawala ng tubig. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Ipodam kagabi dahil sa patuloy na pagtaas ng water level dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at epekto na habagat. Ayon sa pamunuan ng Ipodam, unang binuksan ng 15 centimeters ang radial gate A na naglalabas na tinatayang 35 cubic meters per second na tubig. Naabisuhan na ang mga lokal na pamahalaan ng Angat, Bustos, San Rafael, Baliwag, Claridel, Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagunoy, City of Malolos at Bulacan Province para sa kanilang paghahanda. Pinag-iingat ang mga residente lalo na ang mga nasa mabababang lugar at flood-prone areas. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto, subaybayan ang mga opisyal na update at agad na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pansamantalang itinigil ng Philippine Coast Guard o PCG ang isinagawang underwater search and rescue sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ito ay dahil sa zero visibility ang tubig dahil sa maputik na tubig kasabay ng patuloy na pag-ulan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabia, pahirap sa mga rescuer ang malakas na hangin at mabugso-bugsong pag-ulan dulot na nagpapatuloy na epekto ng habagat. Layo rin ang underwater search and rescue na hanapin ang tatlo pang nawawalang individual kasunod ng paglubog ng bangka na sinasakyan ng Aita Indigenous Peoples Community sa San Marcelino, Zambales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Office of Civil Defense Ilocos Region, pinagana na ang heightened readiness alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bunsod ng patuloy pa ring pag-uulan. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Ricky Casipil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinigting ng mga kinauukulang ahensya sa Ilocos Region ang kanilang kahandaan sa harapa ng patuloy na pag-ulan. Sa naging panayama kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Operations at Acting Ilocos Regional Director Asek Lawrence Mina, kabilang sa tinututukan ang kahandaan ng mga responders, local government units o LGUs at mga mamamayan. Patuloy din aniya ang koordinasyon ng Ilocos Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 o RDRRMC 1 upang suriin ang mga kasalukuyang hakbang sa paghahanda at matukoy ang mga karagdagang hakbang. Sinabi ni Asik Mina na maaaring saturated na ang lupa dahil sa patuloy na pag-ulan, kaya mahalagang maging mapagmatsyag ang publiko sa mga posibleng epekto ng nagpapatuloy na pag-ulan. Hinimok din niya ang mga mamamayan na sundin ang mga abiso at anunsyo ng mga otoridad at gamitin na ang mga impormasyong batay sa siyensya bilang gabay sa nararapat na pagkilos.
8: Ang nabanggit niya last time, kung hindi ako magkamali, but heightened, no, readiness ng lahat. May it be kami na responders, ang ating LGUs, ang ating LDMOs, pati na rin ang ating mga kababayan. Dapat ready rin sila. So yun po naman yung ginagawa natin, di ba? Every time na bago man dumating itong mga ganitong panahon, nag-uusap-usap na lahat ng member agencies ng ating council at pinag-uusapan kung ano yung mga preparedness measures na meron na sila. At kung kulang man, dagdagan. Yun yung pinaka-purpose ng ginagawa namin scenario building na kung tawagin namin PIDRA.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 7 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Hindi tumitigil sa pagresponde ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO sa mga lugar sa Pangasinan na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pangasinan PDRMO Head of Operations and Training Unit Vincent June Chu na ongoing pa rin ang isinasagawang assessment sa mga apektadong lugar kung saan siyam na barangay pa rin ang may pagbaha. Anya, ligtas naman ang nakauwi sa kanikanilang tahanan ang mga individual na nanatili sa evacuation centers. Pagdating naman sa dato, sa pinsalan ng masamang panahon, sinabi ni Chu na pumalo na sa initial na 222 million pesos ang pinsala sa infrastruktura habang nasa mahigit 600 milyong piso ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Apat na bayan at isang syudad naman sa Pangasinan ang nagdeklara na ng state of calamity. Dagdag ng Pangasinan at PDRMO Head, patuloy rin ang ipinatutupad na recovery and rehabilitation plan sa mga apektadong lugar. Kasama na rito ang clearing operation sa kapwa na kapwa pinagtutulungan ng mga tupad workers at mga lokal na pamahalaan.
9: Diyan rin po tayo mga food and non-food items. Tuloy-tuloy naman po yan. Nakaschedule na rin po yung mga ibang bayan. Nagbigay na rin po tayo ng mga bigas. Kami po ay nag-request na rin po sa ating regional office ng OCD yung ating mga health kit, naibigay na rin po tayo, mga family packs. So, lahat naman po ay naibibigay at naipaprioritize para po mabigyan lahat ng ating mga kabayan na nagkaroon ng affectation at ito po sa mga nakalanghabag at bagyo.
5: Si Pangasinan PDRO Head Operations Training Unit Vincent Chun Chu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, Mines and Geosciences Bureau Cordillera Administrative Region nagbabala sa 106 na high-risk barangay sa Cordillera kontra sa mga landslide. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagbigay babala ang Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa mga komunidad sa rehiyon na kabilang sa mga natukoy na high-risk barangays laban sa mga posibleng pag-uulan na lupa sanhin ang patuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Ayon kay Mines and Geosciences Bureau Cordillera Regional Director Socrates Garlan, tinukoy ang may 106 na high-risk barangay sa Cordillera na kinabilangan ng 24 na landslide-prone areas sa Benguet, partikular na sa mga bayan ng Atok, Bukod, Itogon, La Trinidad at Tublay, kabilang ng lungsod ng Baguio, habang ang lalawigan ng Kalinga ang may pinakamalaking concentration na may 20 lugar sa lungsod ng Tabuk, mga bayan ng Pinokpok at Rizal, partikular na sa Barangay Liwan. Ang Ifugao ay may 22 high-risk areas sa mga bayan ng Aguinaldo at Alfonso Lista, habang ang Mountain Province ay may 7 sa bayan ng Paracelis at 3 sa Conner Apayao. Dahil dito, nanawagan si Garland sa lahat ng mga lokal na gobyerno at Disaster Risk Reduction Councils na paigtingin ang kanila monitoring sa natura mga lugar, lalo na sa mga lubang na apektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan at mga nasa gilid na mga ilog. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: DSWD Field Office 1 pinaigting ang disaster response sa gitna ng pagdami ng apektado ng masamang panahon sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinaigting ng DSWD Field Office 1 ang disaster response operations nito matapos umabot sa halos 452,000 pamilya o mahigit 1.63 milyong individual ang apektado ng habang bagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng sa rehiyon. Saklaw ng mga apektadong 1,290 barangay sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Pinakamaraming affected families sa Pangasinan, particular sa low-lying areas na ilang bahagi lubog pa rin sa baha. Ayon sa DSWD, 434,000 food at non-food items katumbas ng 100% ng mga aprobadong requests ang na-release na. Kabilang dito mahigit 425,000 family food packs, bottled water ready-to-eat food at non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 282.88 million pesos. Nasa 25 pamilya o 82 individual pa nasa 6 na evacuation centers sa La Union at Pangasinan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng DSWD sa LGUs habang naka-alerto sa tuloy-tuloy na pag-ulan at dulot ng bagyong Obet at Habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangis nang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ng National Food Authority ng 9,216 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification na inilaan din para sa 5,005 insured farmers at fisherfolk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmamobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DADRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa walong rehiyon. Ito'y kung saan apektado rin ang nasa 69,650 na magsasaka at mangingisda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Para sa buong Pilipinas, 6:15 na ng umaga, doble ingat ang payo ng isang eksperto sa publiko hinggil sa mga posibleng sanhi ng malubhang sakit, oras na magpositibo sa leptospirosis ang isang pasyente. Ayon kay San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ronald Jean Solante, karamihan sa mga nasasawing pasyente ng leptospirosis ay dahil sa pulmonary hemorrhage. Anya oras kasi na makaranas na ang pasyente ng pulmonary hemorrhage ay nagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng airways ng baga kaya't nahihirapan na itong magpasok ng oxygen sa katawan. Ani Solante, kapag tinamaan na ang baga ay kasabay nitong tumataas ang mortality rate o posibilidad na masawi ang isang pasyente bukod pa sa pagkakaroon din ng multi-organ failure.
12: Most of our mortality did not die because of a renal failure, because of pulmonary hemorrhage, no? So, natamaan yung baga. So when you have that, mataas talaga ang risk of death pag ang baga naman.
5: Si San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ron Jean Solante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang pangunahing balita, itinutulak pa rin ngayon ng Department of Education o DepEd ang isinumite nitong draft executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay kakayahan sa mga school head na magsuspende o mag-resume ng klase sa mga paaralan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya na malaking tulong ang nasabing kautusan kung maisa sa batas. Anya, magiging mas localized at granular na ang suspension at pagbabalik ng plan. Giit ng DepEd official, magkakaiba naman kasi ang sitwasyon sa mga lugar kahit papangkabuuan ang sinasabing epekto ng masamang panahon. Paglilinaw naman ni Andaya, ilang mga bagay din ang ikinukonsidera ng school head bago ang pagsuspende o pag-resume ng in-person classes. Dagdag ng opisyal, malaking tulong sa pagdesisyon ng mga school head ang inilunsad ng Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at mga paaralan. Sinabi pa niya na magiging maigting din ang pag-ugnayan ng school head sa local chief executives bago ipatupad ang localized or granular suspension or resumption.
13: Kung napatunayan ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating school head ang in-person classes kahit may mas malawak pang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, magkakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, school damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
5: Yan ang pahayag ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasahang epekto na pag-ulan dulot ng habagat. Ito ay ang Maynila, Valenzuela, Caloocan City, Marikina City, Navotas City, Las Piñas, Dagupan City at Alamino City sa Pangasinan, Santa Maria, Kalumpit, North Sagaray at Malolos sa Bulacan, Masinloc sa Zambales at San Fernando sa Pampanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal kasunod ng pagragasan ng tubig at lahar na ikinasawi ng maraming individual. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hiniling ng Pangulo sa publiko na patuloy na ipagdasal ang kaligtasan at pagbangon ng mga biktima. Batay sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 18 OFW sa Nepal at 125 Pilipino ang nakatira roon at karamihan ay mga Pinay na nakapangasawa ng Nepalese.
6: Ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
5: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
14: magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:21 ng umaga, mas pinalalakas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga hakbang ito upang mas maitaas ang antas ng seguridad sa mga paaralan at maiwasang maulit ang karahasan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa mga itinutulak nila ngayon katuwang ang Department of Education ay ang pagpapahintulot sa mga barangay tanod na magsagawa ng inspeksyon sa loob ng mga paaralan kasunod ng mga insidente ng school shooting. Hakbang anya ito upang mapalakas pa ang seguridad sa mga paaralan kabilang na ang pagpapatupad ng constant police visibility at pagbibigay ng police assistance sa oras ng pagpasok at uwian ng mga estudyante. Kagdag ni Remulla, pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang posibilidad ng pag-check sa mga bahay na may mga legal at lisensyadong baril. Ito'y para matiyak na maayos at ligtas ang kanilang pag-iingat at paghawak sa mga armas sa loob mismo ng kanilang tahanan.
17: Roblox in particular has a very insidious community which goads children into acting into their violent tendencies. That's why I'm proposing that Roblox be banned in the Philippines for you in its entirety. Not all first-person shooter games have that kind of community, but Roblox in particular has a deep, dark community which incites unformed young minds into acting into their impulses.
5: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi kinokonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan ang mas malinaw na panuntunan na ipatutupad hindi lang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ang fake news at mapanganib na online content.
6: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps.
5: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa mapapangunahing balita, pumayag na ang social media company na Meta na ibahagi sa Pilipinas at sa mga otoridad nito ang user data ng Facebook users na makikitaan ng senyales ng anumang banta ng karahasan o akto ng pag-atake. Kinumpirma ito ni Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa Senadora Nacel Yuhat, ang nasabing kasunduan kasunod ng isinagawang pagpupulong ng ilang opisyal ng Pilipinas sa Singapore kasama ang Meta officials and executives. Tinalakay sa pagpupulong ang problema sa pagkalat ng mararahas na content at mga pagbabanta online. Sinabi ni Hontiveros na isang positibong development ang nasabing kasunduan. Anya, mas madali na ang identification o pagtukoy ng mga otoridad sa mga posibleng magsagawa ng anumang pag-atake na monitor online, kaya naman tiyak na mas mabilis na rin itong marerespondehan. Ayon pa sa mambabatas, importante na maiparating ng Pilipinas ang mensahe sa Meta na hindi nila maaaring pagkakitaan na lang ang bansa at ang mga Pilipino nang wala silang pananagutan dahil sa mga nilalaman ng kanilang online platform.
18: Obvious na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguard. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
5: Yan ang payag ni Senadora Risa Hontiveros.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Minamadali na ng Department of Education ang pagkuha ng 10,000 School Counselor Association o SCAs para mapalakas ang mental health support ng mga estudyante kasunod ng mga nagdaang insidente sa eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang mga bagong associate ay padadala sa buong bansa. Anya, bibigyan prioridad ng mga bagong associates ang mga eskwelahan na may naitalang bullying cases o may mataas na mental health needs. Ang SCAs ay magbibigay ng frontline mental health at psychosocial support information at advocacy, gayon din ng learner referral services. Aalalay din sila sa school counselors sa magbibigay ng basic mental health at well-being services. Target na simulan ang onboarding ng mga bagong SCA sa mga eskwelahan sa katapusan ng taon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginit ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Hercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 national at budget at magkaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Hercito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
19: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating makababayan, isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
5: Si Senate Finance Committee Chairman Senador J.V. Ejercito.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mananatili ang paggalang ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court sa kabila ng patuloy na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adiong nang tanungin ng media ukol sa pananaw ng kanilang kampo sa estilo ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla. Ayon kay Adiong, ayaw nilang magbakasakali o magbigay ng speculation sa mga hypothetical analysis. Sa halip, umaasa lamang ang mambabanas na makikita at maiintindihan ng korte ang bigat ng mga ipresentang mga ebidensya.
20: We will remain respectful to the opinion and the way each and individual senator judges would approach the presentation of witnesses. No, we cannot speculate and we would not want to anticipate on something that is based on hypothetical issues. So it's really hard to speculate on matters that is based on an hypothetical analysis.
5: Si House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Andiong. Binigyang din naman ni House Trial Spokesperson Representative Rene Co na nasa kamay na ng mga senior judge ang bola o senator judge ang bola upang timbangin ng husto ang mga pahayag at testimonya ng mga iniharap na saksi.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Binigyang din ni Prosecution Advisor Robert A. Barbers na maharap sa kaukulang penalty at sanction ang sinumang miyembro ng prosecution team nalalabag sa sub judice rule ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers, ang kamakailang desisyon ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero ukol sa Rule 18 ay dapat magsilbing malinaw na paalala sa lahat ng sangkot sa paglilitis. Kabilang dito ang mga private at public prosecutors, mga abogado ng depensa at mga senador at mga senator judges. Sa ilalim ng Rule 18, pinag-iingat sila sa kanilang mga pampublikong pahayag at mga posts sa social media. Kasama rin sa mga limitasyon si Vice President Sara Duterte mismo. Ayon kay Barbers, sino man ang magkamali, siya ang magbabayad ng multa. Base sa ruling, ang unang paglabag ay makatatanggap ng pangaral, reprimand, habang ang mga kasunod na paglabag ay may multang 30,000 pesos bawat isa. Bilang tagapagsalita ng panel, nilinan ni Barbers na iba ang kanyang papel kumpara sa mga abogadong direktang humahawak sa prosekusyon. Anya, ang kanyang tungkulin ay makipag-ugnayan sa media hinggil sa takbo ng paglilitis at magatid ng impormasyong pwedeng talakayin ng hindi nilalabag ang mga alituntunin ng korte. Sa usapin naman na may ilang senator judges na tila lumalampas sa hangganan ang at nagpapakita ng pagkiling sa prosecution o sa depensa, sinabi ni Barbara na nasa kamay ng presiding officer ang paggawa ng nararapat na aksyon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa iba pang pangunahing balita, 98% ng handa ang Philippine National Police o PNP para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Rayco, hindi pa nila itinataas sa 100% ang paghahanda dahil may mga ikinokonsidera pa silang security tweaks. Kabilang dito ang mga posibleng banta bago ang mismong araw ng eleksyon. Kinumpirma rin ng PNP spokesperson ang deployment na higit 9,000 tauhan para sa iba't ibang election duties at pagbabantay sa mismong araw ng halalan. Pagtiyak pa ni Ko na may nakahanda na rin silang contingency plans at measures para sa BARM parliamentary elections.
21: At least 2%, ito po yung mga tweaking natin or yung adjustments, fine-tuning as situation, new situation emerge or magbago po ang sitwasyon. Pero as of now, 98% okay na po tayo. So this is the calendar of activities na before the election day itself. Ito pong 9,435 is dedicated solely for election duties. Securing public, yung polling places, conducting checkpoints, as well as serving as special electoral board members.
5: Yan ang payag ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Cole.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Iimbitahan ng Commission on Elections o COMELEC si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kauna-unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, marapat lang na imbitahan ang Pangulo para maipabatid na patas ang isasagawang halalan at maiwasan ng anumang pagdududa mula sa iba't ibang partido. Kailangan anya ito sa gitna ng mga pagdududa at puna na may kinikilingan umano ang Malacanang at Kongreso. Ayon pa kay Garcia, dapat mabigyan ang lahat ng kandidato ng pagkakataong makapangmanya at mabigyan naman ng mga botante ng pagkakataong makaboto ng maayos.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Umuuna ang Commission on Elections sa COMELEC ng Task Force sa ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa mas malakas na paglaban sa vote buying sa harap ng nalalapit na parliamentary elections noon. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, nais nilang ipakita sa publiko na seryoso ang komisyon na pigilan ang vote buying. Tinatag ang mga task force sa iba't ibang bahagi na lalawigan habang may dalawa sa Cotabato City at Basilan. Isasagawa ang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na September 14.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6:33 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pag bili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pag-asa. Mabanda po pabili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
25: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:38 na umaga. Bukas ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines sa pagreporma ng pension system para sa military and uniform personnel o MUPs. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mas makabubuti kung ihiwalay ang pension system para sa EFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Dagdag pa ng kalihim, dapat pag-aralang mabuti ang mga ipinatutupad na pagbabago at reforma sa pension system para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Teodoro, dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
27: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito'y hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
26: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Military and Uniformed Personnel o MUP Pension Reform. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ang Pangulo. Anya, pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Dagdag ni Castro, inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pension ng MUP.
6: Kailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
26: Yan ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Sa iba pang balita, nanindigan ng National Bureau of Investigation ng NBI na lehitimong operasyon lang ang kanilang ginagawa sa lungsod ng Taguig at wala itong anumang kahit na anong bahid politika. Ito ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasabay ng paglutang ng mga patutsada na politically motivated ang pagdiriin ng NBI sa Taguig kung saan sinasabi nitong may illegal drug operations. Sigit ni Matibag na hindi naman mag-aaksaya ng lakas ng NBI kung walang basehan ang mga natatanggap nilang intelligence report. Sa katunayan, sinabi ni NBI director na may nahuli na silang illegal drug peddler at nang sundan nila ito ay dinala rin mismo sila sa source ng illegal na droga na matatagpuan sa nasabing syudad. Gayunman, hindi na ibinahagi ni Matibag ang mismo eksaktong lokasyon ng mga tinitiktikang drug den at lab ng NBI.
2: Basis nila siguro is based on their intel report, but we have also our own intel report and may nahuli nga tayo na doon nagpepedal. At nung sinusundan natin itong grupo na to, yung pinanggagalingan doon din So there is a certain area there and I think it's an open secret but I will not mention that area. When things happen and NBI will operate, a lot of people now because of our great divide right now will put color and politics.
26: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Sa iba pang balita, ipauubayan na lang ng Commission on Elections o COMELEC sa mga pribadong grupo at niche organizations ang pagkakasal ng election debate sa darating na 2028 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, supervisory lang ang role ng poll body sa anumang ikakasang debate ng alinmang organization o media outfit. Nangulugan nito na hindi na magkakasapan ng COMELEC organized debates ang poll body. Nakasaad kasi sa batas tungkol sa election propaganda na hindi ang COMELEC ang dapat nagsasagawa ng debate kundi pribadong grupo at ang tanging papel dito ng komisyon ay ang supervision ng debate. Ilang issue rin kasi ang lumutang na mag-organisa ang COMELEC ng sarili nitong electoral debate noong taong 2022.
3: Sa aming pumalagay yung nangyari nung nakaraan ay hindi tama. Hindi na kailangang sponsor ng presidential debate yung dapat kung nangyari noong 2016. Noong 2016, ang mga media entity ang nag-conduct ng debate. Si COMELEC Observer, technically kami ay guest lamang doon at sinusupervise lang namin. Pero hindi kami mismo, hindi kami ang gagastos at walang public fund na gagamitin. But we will definitely encourage yung mga media entities, kung lalong-lalo na yung mga samahan, na magkaroon ng mga padibate. At yan po ay susuportahan natin.
26: Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon na isa sa mga sangkap upang magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agricultural produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim ang supply ng manok na noong matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Anya, nang dumating naman ang tag-ulan at malakas na habagat ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Paliwanag ni Laurel, ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binabantayan ng DA upang maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Dagdagan pa ng kalihim, malaki ang bahagi ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facilities sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinutudukan at pinopondohan ng DA.
10: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Bilang init, bilang ng buhos, bilang init. Itong October, painit na naman at kasagsagan ng init bago sa pag-asa is November. Pero December naman, dito sa Luzon, ang prediction na maulan naman. So yun ang trends na nakikita na.
26: Yan ang payag ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Oras sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga, binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro ang operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage at preservation sa produktong itlog. And the Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhuna ng DA sa BEPCO sa nakalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg. Anya, dinalagdagan pa ngayon ng DA ang grant nito upang mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Ayon pa sa kalihim, hindi mag-aatubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba. Ito'y lalo na kung makatutulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing, and preservation.
13: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA in 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
26: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Iniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship program sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito'y bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahago na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para sa mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang. Ito'y lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Ang kay Sahago, nasa 8.67 billion pesos sa ang panukalang budget para sa Science and Technology Program sa 2027, kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
15: Nagkakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming rehiyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
26: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Sa iyo pang balita, Department of Health nagbabala laban sa maling impormasyon kaugnay ng investigasyon sa naiulat na sawing individual matapos ang pagpapabakuna kontra measles rubella. May report si EJ Lazaro.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Naglabas ng payag ang Department of Health o DOH kaugnay ng mga kumakalat na ulat ng mga umano'y pagkamatay na inuugnay sa measles rubella supplemental immunization activity o MRSIA at tiniyak na masusing iniimbestigahan ito ang bawat kaso. Ayon sa DOH, naikiramay ito sa mga pamilya ng mga batang nasawi at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya upang alamin ang tunay na sanhi ng bawat insidente. Sinabi na kagawaran na sinusuri sa imbestigasyon ang medical records, vaccination history, laboratory results at iba pang mahalagang impormasyon. Binigyang diin ng ng DOH na ang seryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari matapos ang pagbabakuna ay hindi otomatikong nangangahulugang ang bakuna mismo ang sanhi ng pagkamatay at kinakailangan pa itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga eksperto. Hinihikayat ng DOH sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli rin itong tiniyak na mananatiligtas at epektibo ang mga bakuna laban sa mga sakit na may iwasan tulad ng tigtas at rubella. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, mga beneficyaryo magsasakat bangis na ng Bukidnon at Lanao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal ngayong buwan ng Agosto mula sa Department of Agriculture Presidential Assistance for Farmers and Fisher Pork Program. Mula Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Dandy Makarambuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nabigyan ng tulong pinansyal ang mga beneficyaryo magsasaka ngayong buwan ng Agosto sa nagpapatuloy na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apola Pakamalan, nakatanggap ng TIG 2,325 pesos cash assistance ang 2,063 small scale na magsasaka ng palay at mais ng Kitautau Bukidnon, habang sa probinsya ng Lano del Norte, 5,670 na maliliit na magsasaka at mangingisda ng Bayan ng Baroy at Sultan Naga Dimapuro ang nakatanggap din ng TIG 2,000

0: in Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, 143 sako ng bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Bundok Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Bundok, narito ang ulat ni Arlina Fagyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipinamahagi ang 143 sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa Barangay Talubin at Bayo ng Bundok Mountain Province bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF FALGU. Ang bawat benepisyaryo ay pumunta sa mga distribution areas gaya ng Dudugi na Wetting Shed at Lanas Turning Point sa lugar upang tanggapin ang 25 kilograms ng bigas. Ayon kay MSWDO Officer Araceli Banayos, 108 na sako ng bigas ang nakalaan sa Barangay Talubin at 35 sako naman na bigas para sa Barangay Bayo. Inaasahan sa susunod na buwan ay maisasagawa din ang pamamahagi sa iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province. Manipod dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hydroponics gardening, patuloy na tinututukan ng Hingoog City Agriculture Office. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, narito ang ulat ni Noel Talonia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy na tinutukan ng Hingoog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kalaman para sa sustainable food production at agripreneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, inaasang sasalubong sa Setyembre 1 ang nasa 4 pisong bawas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa abiso ng ilang oil companies, posibleng maglaro sa 3 pesos at 50 centimos hanggang 4 pesos ang bawas singil sa kada litro ng diesel. Nasa 25 centavos naman hanggang 75 centavos per liter ang posibleng rollback sa gasolina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pang pinalalawak ng Department of Agriculture ang kadiwa outlets sa iba't ibang bahagi ng bansa para matulungan hindi lang ang mga magsasaka kundi ang mga consumer. Una ng tinukoy ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang kadiwa program bilang isa sa mga programa ng gobyerno na nagpapababa sa poverty rate ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni DA Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Villicaria Guevara, na nasa 842 ang kadiwa outlets sa kasalukuyan at target na maabot ang 1,500 pagsapit ng taong 2028. Positibo ang DA sa pangmatagalang epekto ng kadiwa outlets, partikular ang pagtiyak sa food security ng bansa.
5: Hindi lang production sila naka-concentrate, no? Pati po doon sa marketing, ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce ang ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain.
2: Yan ang payang ng Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Villicaria Guevara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, balita naman sa ibayong dagat, diplomasya sa Iran nakatuon sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mas tumitindi ang diplomatikong pagsisikap na muling buksan ang Strait of Hormuz para sa normal na paglalayag habang naghahanap ng paraan ng Iran at mga bansang namamagitan upang mapahupa ang tensyon sa rehiyon. Ito ay matapos pumayag ang Iran na bumuo ng listahan ng mga kondisyon upang maibalik ang regulasyon regular na daloy ng mga barko sa mahalagang rutang pandagat. Nakipagpulong naman si Qatari Prime Minister at Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sa mga opisyal ng Iran upang himukin ang Tehran na igalang ang kalayaan sa paglalayag. Matatandaang ang Qatar at Pakistan ang tumulong sa pagbuo ng kasunduan noong Hunyo na nagbigay daan sa tigil putukan at nagtakda ng mga patakaran para sa paglalayag sa Strait of Hormuz.

0: Mahalaga ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan dahil malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo ang dumaraan dito. Gayunman, nananatiling mababa ang aktwal na bilang ng mga barkong bumabiyahe sa lugar, kaya naman patuloy ang negosasyon upang matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na paglalayag. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas men nanai kontra Jordan matapos ang come from behind overtime victory sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Team Tapales.
3: Sila ng isang overtime win ang Gilas Pilipinas men sa kanilang group E opening match assignment sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan. 82-81 sa harap ng 12,000 fans sa gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Nanguna si Kai Soto para sa Gilas na magtala siya ng 18 points, 14 rebounds, 3 assists and 2 blocks, kung saan ang isa ron ang nagselyo ng panalo ng Gilas Pilipinas matapos yung pigilan ng layup attempt ni Abdullah Olajuwon. Mayroon naman 16 points si CJ Perez na umiscore ang crucial baskets para sa kabunahan habang may 14 points. Sila Dwight Ramos at Kevin Kiambo na nagbuslo ng 3 points para mabibigay ang kalamangan ng Pilipinas sa overtime. Ang panalong ito ang nagtapos ng 4-game losing streak ng Gilas at nag-angat sa kanilang record patungong 3-4. Umiscore ng 22 points si Freddy Ibrahim para sa Jordan. Susunod na makalaban ng Pilipinas ang Iran bukas sa ganap na alas 8 ng gabi, parehas na venue. Mula sa DZSR Sports Radio, ang Team Tapas nag-ulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabati natin ng maligayang kaarawan, Happy 60th Birthday si Tita Glenia Bagak Bronquillo. Maligayang kaarawan po sa ating mga nagdiriwang na kababayan ngayong araw, August 29, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa production side at sa ating technical side, kila engineers Broly Bumatayo, engineers Arnel Villamor at engineer Mark Bukiron, gayon din kay engineer Kenneth Nadwa sa ating PBS News Division at kay Tommy Reyes ang ating news editor. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Punong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 101.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, o katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul.
2: DTX 500,
4: mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
5: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo na ginibaybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Vitron, subok na!
8: Si Sable Aslag, taga-tumpagon, CDO, maayo ka ay sa tanang tambal.
9: Mm-hmm.
8: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko, kadao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
9: okay,
8: alas 7 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, na mo palit gid sa Vitron tablet.
7: Vitron, subok na!
10: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
12: Fiber Connect IT Solutions.
11: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-promo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
12: 0943-248-2389.
13: Original Hagkuroy Capsule.
14: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
15: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
16: Send panyawan capsule with garlic.
15: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
17: This is the Morning Drive.
18: The Morning Drive.
19: BT 98.1.
20: Every day, every day.
21: 90s, 80s, and now.
22: The home of real music.
21: 98.1.
23: BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matego sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umalang ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo ang paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok

0: Suyatan, na usa man ning atong amigo nga masulupon makaayog nang
1: bitaw no atong pagutan-on. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon makaayog kag naong karon?
2: Mao lagi Mr. G, Kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan Cebu na maligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Na maligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, og truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook og mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Og pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
7: Marja Auto Parts Trading.
6: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading.
8: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
9: Lactopuffy
8: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: Set Living Testimonies.
12: Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatud-an ang makatabang sa pagpakubos sa imong high blood pressure.
13: Ako, Purima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood pressure, laban yung tila, kay magbaba man ang imong litis.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpabitin ako, oy, 120 o buriti man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado na kung aking mabibig, magbaba nila iya. 9 Milano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
12: Set Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
11: Living Testimonies.
14: This is the Morning Drive.
15: Morning Drive.
16: The Morning Drive.
17: BT98.1.
18: Every day. Every day.
19: 90s, 80s, and now.
20: The home of real music.
21: 98.1.
22: BT98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
3: Kung tiyan man isakit, nagpa-check up po ako niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo niya. Iing nang kong upirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayo ma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inang ko kaning, red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karong wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa kanyawan coffee o kanyang mga capsule ninyo.
1: Living Testimonies.
2: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500, ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Vitron, subok na!
10: Ikuan ni siya si Bibi Mohandag Tagada Talbukay Plan, Rangani Padeng. Ay, kinimung anak mo ko, sir. Sundan ako siya Vitron 3 months. Karoon mag 7 months na siya. Karoon pusog kayo mo, Bibi. Tapos, ganaan kayo sa matulog na lagsik kayo. Salamat po sa Vitron. Grabe atong anak. Lagsik kayo nga.
9: Vitron, subok na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
14: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
13: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
14: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
13: Malunggay, paligun sa imong immune system.
14: Tubo, natural energy booster.
13: Ginger, panguntra sa inflammation.
14: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
13: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize every day,
14: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
13: This for life.
15: This is the Morning Drive.
16: Morning Drive.
17: The Morning Drive.
18: BT 98.1.
19: Every day. Every day.
20: 90s, 80s, and now.
21: The home of real music.

0: Kasayuran ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
3: Hinaut nga nakainom na mo og TTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Mm-hmm.
3: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas.
4: Mm-hmm.
3: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Panaglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
3: Mm.
4: Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
3: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
4: correct,
3: kasag, ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa, og